0: is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Mano lo mare hawe ki pe malo le re tonga to pe ko flip mo tula lo mo ngongo. A prelu lo ko ni. Ulo ki aho e mahina ko si ulai wa fe wa no. E tataki he university ko ia o Waikato a fato tolo pe research. Kono tau mua ke whakahoko pe whalere i a ngahi whako whatongia ko ia ki a ngahi whamiri pasifiki me he tawhaaki ko ia o mental health pe koe muilere i whakata mai. O gai e tokanga ke whopapau i o ku ia i a whakahoko whatongia i ngahi sevesi ko ni o ku kawatu ki a i a mea o ku maho inga ki kakai pasifiki o hange ko e naurea a e maho inga koe o ku langa hake aki a mu ui whakatolahi a kakai pe a mohono anga whakafunua. Ku wahe ia i he kōsirio ko ia ki he whakatotolo ki he mu ui pe health. Research Council, hapaanga e taha poi niua miliona, ke whapaanga aki ai ngā weni. Ko e amanaki mo e taumua, e lava ai aha tau ka inga Pasifiki, o ausi ai mo uilerei ko ia, o whaike ai ai whinga. Na e pehe e toke taha sione waka, o whie mao ke sio a kakai Pasifiki ia, o ilo ki nautolu, i loto o i sistemi ngā awe, pe mo e mo uilerei whakata mai, pe a ohi hawhi ka inga aki, o kutu uloa. Na e pehe ko e polo kalamani, o ku loto loto ia i he ulunganga whafonua mo whakamatakari, pe mo i ngā ilo whakamatakari o ku fatu ia i he mahino ko e tau kei ai kakai. Kua to e fatu fo ou, pe a langa hake a e tala city pisinisi ko ia e kai Pasifiki pe wa Pacific Business Trust. Hiri ha ngā hi taulahi o e nau whikuki mo i ngā hi pōre. Ko uru mata o tua, saula uru aiono, ko e sea ia o e poate, pe a ku fai e fe pōtala no aki i he waha ko ia o e kaunga awe pe a mo kina utolu o unau whaaonga i ai CVC. Hange ko ia i he fono na e whakahoko e mahina ko whepueri, na e kamata me ai ano whaonga e pe mo e whotu utu ko ia, na e tuku mai i he whataha o whatata weni ki he huluhulu mo e tutu uni na e tuku mai he potu ngā awe e kakai Pasifiki. Na ne pehe ko e nau taumua ngā awe, ko hono whatafe mai e ngā he whakapaanga ke tokoni ki he kakai Pasifiki mo e nau whakapisinisi. Ie taim ta tau foki o ku kempeini e wha ei act ia, ke nau tue wha whewhika i ange e ngai whonga ngā aue koe o ku whai ki he kau mau benefiti. Na e pehe e he taki o e act, ko e mea ku mahu inga, ke tuu a e benefiti ko e tari whaki ki he taimi whainga ta. Ka o ku ikai koha api tuku hau, ke mau to tonu me iai a e toko taha kotoa pe. O ne fotu foki ke ngata pe he kau toke ta o ku mau mawhai me he wins, ke nau wha mo oni o ku puke pe o ku mahmahaki e toko taha ko ia, pe pehe foki ki Gautis e polo pe ke nau toki lava o mau ai benefiti ko e ni. Ka he taimi ta tau, o ku kalanga ai taha ia o i kau tau kapo ko ia ki he benefiti, ko i ngahi lao pu ko policy ko e ni o whakatu o he whai act, i longa a ene tae mahino mo i kai ke manawa ofa. Kuo i kuna ai kau pōpō ko ia o Falanse i he whiri na e whai ko ia i New Caledonia. I he tāpuni o ngahi whai anga whiri, ne i kuna he whaha i ia ai o ku pōpō ki Falanse, ai whai anga whiri e ua wha, me he whakakātoa ko ia koe whai anga whiri e ni mawha. Koe kau ui tawa tāina, na nau i kuna e ki nau tō luia whai anga whiri e taha ono. Koe taha e ngai whai whakapolitikare koe e veil o shie, o kunau hoko nau tō luia koe kolosi, pia o kunau ave e mālohi ki he whai whakapolitikare koe e mao mea iha nau paoa. O hange koe pure anga nusilani, pia mo e fotu pure anga koe e whai national i hene whengawe aki, pia mo act, mo New Zealand first. Hiri, ahono whiri koe ia e pale Stenio New Caledonia he whalaite e whatureva hapureanga Coalition for All mo e wahe wahe o ngahi portfolio whakapotu ngā we. Kuo whakamoonia Australia ki ha tarite pe mo Vanuat. I he area pau koe ni e o atuai e Australia ia hapaanga whiunga mo e watu e nimangi au miliona i he tau e hongo fulu. Ka i he whakwhetongi aki a hono malu i ko ia e Australia a Vanuatu. Na e pehe he pare mia o Australia Anthony Albanese tēnau whakapapaui o ku ngā oe aki foki e Vanuatu mo i ngahi hoa ngā aue me he Pasifiki. Ko hoko ai whi ngā oe aki a fisi pia mō Nauru ke fofoa i mai ai ha fwi whainga maari e fo ou. I kai ko ia pēka tene o mai ai mo whainga maari e whaka maa manlahi mo i amanaki tene whaka ngā oe e ai mo hani ihi. O wahe wahe e he Pacific Recycling Federation ai ngahi palani ngā aue mō Nauru pia ko hoko ai ha whainga maari e ia ke tau ia ki ai ai whakawewe mo i wesia ko ia oe a takai. O kai ngata pē a ena wako i a Nauru ka okunau hu mai ai mini nauru ngai plesiki ke ave o faonga inga hingawe anga ifisi na be amitesh deo ko ia na ne kamata ai a federation ko ni o kai tonu ke toi hala ha fo nua ia me be ke ne fa au ai plesiki pe fa tu bu mai ai ko fa nga mari o aonga ki mo ui ai fo nua ko fa papa i mai he ka ta soka ko ia a mamani ai fifa ele ko ti fo o ku a usia i fe au hi ko ia ki heipu a mamani i he soka. Ko kakai e toko wha po nyono miliona tup na re kooti a na umamatai a uwa inga ko ia e fitungo fulu maa ko wha hoko i e whea uhini. Wha historia foki ko e fuafu a ueni a ngai fonua ia e fitu ki he knock outi ko ia a e whea uhi. Kaua ia Bosnia, Herzegovina, Cape Verde, Kanata, Congo, ko Kote Diwa, Ispite, pe amu Afrika Tonga. Pe ku hoko foki a Lionel Messi ia ko e toko taha wa inga motu a taha ia ke kai tu o tolu ko hat trick ko no ta o motu ko ta o tolu walu aho e tolu ngiao ni mango fulu ma fitu ko inga ta ngai inga heo ngongo ko ko me ta o tolu he ako ni ko flipo motu lalo tu o fat
0: listen to 531 PI wherever you are on the iHeart Radio app
2: Yes, sweet, that was working.
3: Hello.
4: Oh, yeah.
2: Shout it.

0: Whawhetai, whawhetai, whawhetai. Tāpū pia mo e tolu tahai o tuā wa whio i ho tāu loto lotonga. O ia whoki o ni omi iwi o tāu tū o talele iai ki he bāhina whou koe ni o siulai aho ulua ki whoki e ni. O ia aho pule lulu koe ni o iwi ke koe ni. Pako whiawhia pito ke a whawhi loa ke atu ai motu ani ko au sione pulu o ku whakahoha. Pako e ho wani o ko ngai whakatahai pia mo rinta o tolo se pasi a ke mā o atu o toko ni ki hona whama whola te tau ngā we i he ngalu ea pia mo ngalu ope. Hau e ki pia mo e kakai whonua, mālo mo e tauto e haule rei mai ki he whiawhini, ka ki mua ia, tu ka whawhetaki a Fiona, hi koe nea, tataki mai tau whonua ngā o tauto e whiloa ki whie whiai i he hoani. Tāpu pia mo kuini ngā wai hono i te pō, hono walu, pia mo e tangata whenua o Aotearoa. Tāpu pia mo king tupo ono, koe hau toka, e whare o hapu heo fō, pia mo e otu moto anga o whā. Patapu atu foki ki a Princess of Ena e langwha whanua mo hou eiki, whatulau atu ki a hatauhi whanua. Hātaki lotu, pea moe, sola moe vulangi hono kotoa, tau kau whakataha i he hoani, mā loe rele, si o to o whātu, tari tari fie fie ki mūtolu i he hoani. Ko e anga maheni foki te tau kamata ki pe, tau lotu, pea moe ki whakafamiri, ki mua pea hoko atu e tau ngāwe, Pe koe hoani o kouwhia whia pito ke toe whawhi loa ke atu ai, a mā fua vai pūlu koe tauhilahi e ne kainga loto katolika i he a whanuani pe kouwhia whia pito i he whainga maeri o ne whakata a tā mai ai ke tau ngau e whakata hai. Mā fua mālo e tau mau e whia whini kouwhia whia pito he whainga maeri o ni ke tau toe ngau e ai. Mālo e tau lava.
1: Mālo pito sione mau whainga maeri, whia whia pito e whainga maeri o ni upai mai whakawhi loto o ni. I ho tau ponuan.
0: Koia.
1: I e le te on, maro apito.
0: Tai tari fie fie ma peko e ma fua pe ko fa malo atu i he fai mai ai tau ngā we me hena ko wa kore atu pe ka tak pe mua o tatake tau a lotu pe mo e fa fa mili pe mo e fa fita i he tau tu utalere mai ki he a mahina fo oko e niko siulai. Malo apito.
1: Malo apito. Oi bemua ke tau rotu, e tau ui maupe ki he marohi o mai whakaaho, i he huawha e tamai, pe moe aro ka moe laumari e maa ni oni. Toi siripea e tamai, kene ngau ki tau tolu ko ene whanau, aki ene whekau o e mooni. Pe uhi, te tau hange ai, ko whakatupu nai. O e kotoa o ene whakatupu. Ko e wholwhola e tō magi tau tōru ke whai meaha tau wahe wahe i he e fath koen. Tō pia pia mi he wholwhola uke hono taha tōru. Ule uru uke hono taha tōru e taimi anga maheni i he uke maheni e sasi katolika. Toia pia mi he parofita ko aisea wahi nima o furu mafa ki he uo furu mafa o e vesi. O upehe ni hono whakarea. Kumia ererei ka ikai koe kovi. Koe uhi ka mumo ui. Oia koe eiki o tua o ngahi. Kautau toko rahi. Tene tāke kina o hange ko o mōrau. Te hia ki he kōwi, te ofa ki he rerei, pe e whakotu o mao, ai whakamau i he matapā, e ilo, pe e aro ofa ai eiki. Koe o tua o ngāhi kautau, i he toenga o sōsefo. O kou whihia, o kou whakariria, ki o mō ngāhi aho kātoa ngā, Pea i kai te una namu ki o mō ngāhi whakataha mamawha. Neonga o kuhi whaaki ha whei rau rau tutu. Mo ha whei rau rau mea kai e i kai te umauia. Pea i kai te utoka ngai a ngāhi whei rau rau o o mō whakamanusino. Iki ke mamao mea te au ai longoa ho mō ngāhi hiwa. Hei kai te whanongo ki he maalie ho o mō ngahi me a whaiwa. Te utoko e whakamau, ke tawhi o hange Hawaii, pe anga tonu hange hawai tafe mārohe. Koe wholawhola tonu ia, ai eipi. Nā whetae ki e otua. Ore pe mua ke u, to pe mua e ki konga rarahe tolu, i he ki vesi wholawhola koe ni ne whai mei e e lau e fefu koe ni, e parofita o Amosi, i mea rara he tolu o kutokanga mai ke e parofita koe ni, koe whakotuu ai whakamau to tonu, i ngā he whakamau ka ngā. Koe kātaki mo e lotu, ta e whakalau maari. Leke tafe hifo, ai whakamau to tonu. E whakatou ai whakamau to tonu i ngā he whakamau a ngā. O ku whakainohina mai e mosi i he matapā, ai a koe whetou e whai ai ai whakamau i he kuonga mua. O kune whakaanga i ai ai whaihara mo e ta e whai to tonu i he society. Aia nei ngau e hala aki, he kau koloa ia, me kau mālohi, he kakai vai vai. O pune ui ki haso saieti, o whakate fito, i whakamāu to tonu, mo whai to tonu, pia moanga to tonu. Ngahi ka atake e lotu ta e whakarau maari e. O pehe e mosi, Koe wholofora e o tua o kune whehia, mosi aki, e nau ngahi kātoanga whakalotu, whei lau lau tutu, mo e ngahi hiwa whakahiki hiki, o ku whahaaki e rea mārohi ko eni, o ku ikai hana o hinga o e lotu ki he o tua. Pa pau o ku whonu ai mo ui, ai mo ui whaka aho a kaulo tū. I he manu manu ta e whai to tonu. Pa mo ta e tokanga ki he kakai masiwa. Mo e kakai o ku tuku hausia. Ono tole mea ku tokanga ki a mosi. Pa e tafe hifo ai whaka mau to tonu. A ke tawe hiko e whakamau to tonu o hange ko ha vai tawe. Pea mā oni oni o hange ko e vai tawe o ku ikai au pito mai. Pe tumutumu ia e pōpua ki o whakatarata ia o e tawe mārohi. Mo ta e ngata e whakamau to tonu mo e mā oni oni ai o tua i he society. Kai ikai ko ha ki i ngā wererei pe o ku hoko o whakaikai. E daurotu. E tua koe mau, tamai pai marawa ofa e a Fion. Mau whawhetai lai atu he whainga maria e peitura a koe nuku o ausia e he mau mui. A koe aho urua ke e mahinu fōu koe nuku siurai. O mau wha maroa tu ko hiko inga hei tāpua ko toa ku whakakoro aki ki mau tolu. E ka mataanga o imahina fo o koen. Inga hei tāpua ki ko toa ki o mau ngahi lotu whare, ki o mau ngahi whamiri. Inga hei tāpua ki ko toa ki inga hei siasi. Inga hei tāpua ki ko toa ki inga hei tāpua ko toa beo e mamani o kuna whaka amua. E a kua kato ia e aha koe ni o tua. O ku tō ngā e wha maro o ku whai atua i e hoa koe ni. O mau ngoi pe o tua e ngai tā pua ki koe ia kua to whangai e mau mo ui. E ngahi mea re re i ke ke. Ka ku vai vai mau pe e mau mo ui ko hui ko mau kei tangata. A o mau kore whamore marat e o tua. Mau kore pe ho o mesi ma ki mau tolu. Uhi ko mau wai wai, Taka ofi mao be moa ia te mao toro he ngai taime o mao wai wai ai. Te puke tuu ki mao toro, te ria a suri nane mao ki mao toro. Koe mao kore o tua, kamere mori i ane ki mao toro, kuna he tono no kotoa te mao mokwe. Mao wha maro atu o tua ko hi, koe foro fora koe ni, ko whai ai ano tataki ki mao toro e a koe ni. E whakatawange o tua, e hako pēr foro fora koe ni, ke mo ui ai, e whakatontona e mau whanonga he maa mani koe ni, e o te mau wae ngā aki, hau mau iwi, e a muare ai, ai a whiona i a te ki mau tōu. Ako mau kore e pē o tua, e whakafoki mai pē mua o tua ki mau tōru, e a ura koe mahina koe ni, ke mau mui mui, e ki he whaito tōnu, ka mai mu oni, aho o whorfora. Mahanga tō o tua, ka mua i he ngawe anga e whef koe ni, pe pe whoki he kau ngā ue o re ti o, mo whamaro ka hi koe mea ofa koe ia, kurawa ke paka tua i hao kōspiri i ngāru ea, i ngahi tapa whā koe māmani koe ni o mau i ai. Pe whatawano tua, pe ke i whakatupure ki nai pe ai ngāu e porokaramani, i ngahi ngāu e whamanteri e pe, ai pe so ke tumutumu ano tufake atua i ai ngongorere o e asioni i o kakari. Mau mana tua he hua koe ni o tua ki nga tōro u nga u whainga tā ia. I e mohe ngā e mamahi. Whainga tā ia ku kau toka whare bei ap. I nga tōro u ku rie kina i kai hana toka ngā. Mau kore pe o tua ke ke ke i oangai pe ke te nga tōro ha amanaki lele i pe me he afiona i he nga u mokwe. Mau kore o tua Pai tāpua ki nā mua o kakai he whunua koe no uwhai e whakapaea. A mai whuatawanga pe o tua e kai ki hoko mea o mau mau ni mai he whunua koe ni. He more e ngahi re rei ne whatu whara he mau mo ui e mau kei ki e o mau whunua ko tonga. He whatu pule ki nā pe e te ki mau tau he ni. Pai hoa pe o pe atu ke mau whanau. Pai pe whoki ka mau ngahi mo pūna ke tāu. Pe maro tui o tua, whai tā pagi na mua e programma koe ni kua mau kamata ia. Pa pe whoki he toenga o ngahi merie o e programmani o whai atua o ki hono hing hing o e a fuu ka pung pung. Mau te kake o la tui ke a fiondo. Pa u mau whai e kore no hu whanga biho aro ko se su Kristo ka ku mau whamu ui. Amen. I kua whai tamai, mai aro ka mai rau maharia tāni anu.

0: PMN Tonga.
1: You're listening to PMN Tonga with John Poole.
2: O eki pe amo e kakai fono atari tari fie fie ki mautolu i he e fia fini e tautu utalerei mai ki he mahina fo ou koe ni ko siulai. Ka i he tanta tau o kua fie fie pito ai polo kalama ke tau kolosi ai heni ki tonga eki ai a fo ki ufa ilonga i ai ai ta ueni e ua ngeau ai tu uta ai lotu ki tonga eki pe au fie fie apito ai polo kalama ke tau toe a whahoko ai ai ki polo kalama koe ni pe amo e sekeri tari koe ia ko toe fili ke hoko ato ai ngawe ko a faifeka Ari Feleti Atiola. Faifekau, malo e tau mau e fiafini.
3: Sene, malo e tau mau e fiafini, malo e fatara no mai.
2: Malo mo e si ke i mauivi ke i a whakaukai ngahi fatongia ke he ke he ka koua ka mata ki pe ai pufua congratulating you. Tata e ki faifekau i hono toi fili koe ke ke tataki mo hoko atu ai fatongia i ho o a whakauko fatongia koe sekiritari ko tui pe mahalo koe ke i hoko toi lahi ange tāpua ki i he e toi a hoko atu pe ai ngā we. Koe
3: ke ropa koe tāpua ki pe koe. Ama si a tau kusi a peke tari a ngi pe. Mui mui ai pe.
2: Kuia. Ki he hoei ki pe mue kainga uke ke nau si mea iku o toi Filipe Foki koi pe toi hoko atu pe pe mue tata e ki palestini Reverend Dr. Javier i he fatongia ko ia au kua mo iai i he lorotongani. Ku i fe nai tau polo kalama i he taimini kataki pe e faifekau fafie fia pe ko longo longo katoanga tonga eki e?
3: Iyo. Ake ko amen ke tau mui e katoanga. Tano mo ni ko e ngai whakataha a ngā ia ko ose ngai mea ia ko are i whaka konferendisi. Ia ko e toe pe ni ia ai ko e aniaf ko e aho ia o e whanau ako.
2: Ko ia.
3: Ko tunga ia ko e sesi pia ko e aho ni ko e aho ia e tau tupu. Pia ko e apongpong e lewa o whakalamalama i pe ngai mea keke heu ki i toe. Pia pia fra osi a gibe a po lot fra mama e po a pom pomi a ia ko to e pe fui fihu e taha e konferenji e kao fra da ave e urea mo u hiva e polo fra mama e pe mo e fihu pe ko e ha e tu tu un ki e fihi kake e si asi a ia u toki ui a ipe a fihi kake e si asi pe a mo sila ia e miniti ko e konferenji ko e po ia pom pomi.
2: Kuhia. Kou waka e tupe ki he toko lahi ae kaua folau atu mei tuapure anga. Kou tui mahalo koe taha ni ngahi mea whakahistoria ki he mo ui e toko lahi e. E nau i hena i tonga eiki kou hi kona whakailonga e senturi ua e lotu i tonga eiki e.
3: Kuhia, o ku fu toko lahi au pito pia tonga ni hata i. Taki mamata, wane epe mwe kaa tonga whafonua e. Musika ko e whanau ako, whanau e whanki siri isi, me whanki whanki e fia pe. Ai a go nau whataha pe he wiki ko ni ku whai mei whanonga ko e li pra ko. Ai a ko e aho ni whakarawarawa ai ko e hae ko whatara noa. Tō lahi apita tonga ni e o ko e tari tari na tata anoa pe ki ai. Ko te pire ko ko whae e tai tari hu au hai ni mangi au ni mangi au tu.
2: Wow, koi.
3: Ko e tau whakau kau a kau to hongo furu te te pire. Hu au hai ni maafi tupu o whae ki orunga.
2: Koi.
3: Ai hiki ngā o waki. Ato e o mai te e liho. Ka o mai te hiki ngā oa ka liho ngā oe mo. Ka ke ka koe. Ka tau arahi ku nau hoko hoko mai eni. Pe awe ni hono hi a hongo furu a kongkong.
2: Oh
3: yeah. Sama tu ko katoa nga. Aku hange pe fuka tonga ni sioni. Ko hange pe ha fuka tonga nga fra fi fi. Oh
2: yeah.
3: Tau kau fra ta vi ai katoa nga fi fi o lo tu. Nei. Tau fo fo ma nga pe ta ma ai ta ma tu i o la de ka de nga ki viki viki. E ki. Ko ya. Ko pe o hi nga de le. Eh? Ke tau viki viki ai, he whanonga mai konin na tawhata anō ki mua. Ko e tau inga o e konferenisi ia, ko e tonga whanua manu ia. E a rungu tau lau pifo ko manu ia tau ki whanua, ko e ngahi tāpua ke oi lotu.
2: Ko ia.
3: E me liliu kakai, mo e whafo o mo ui. O mai ngahi tapo ki mga soara ka ko ya o tau inasi ya iya mui mui ya te marang ay at ang tayo kapalis ni ma fa konfirmasi na la reke ong fa fifi o senturi ano eh kano mo dito ong fa fifi o bio senturi ko viki viki ko viki viki bio mo fa fita
2: ko ya
3: na na ilawa may ngay kauhiwa ngeke ya od motu ka mo od murin fa ngay po hiwa na hilea he konfirmasi ang fa koro akito yepe Awal mahu naik mahu polot ini, naik mereka tu je naik siapa kini itu ngaji tadi ni.
2: Kau ya.
3: So masa epohi wa kau ya, pengen itu mana kau dia. Pengen wesu polot ini saya pon, aku polot ini saya nak polot ke mufum mana tu faham tu je naik kau hiwa, tu faham tu je mahu kau dia. Pengen ini ngaji, faham lot fuh naik langa ini. Tá naquele maneira que aí que a mulher vai fazer lote vai se cair na ou você já na hami por tomar tava taína se a sua tonga vai com isto tone vai se a si a toca e coro aí vai mais por lote e o não aí aí não senta nem que não fazer lote lá e If I had to get a conference, she is here. I'm happy. I'm conference is for that. I'm not sure. She is for that. I got the near the cartonga oil to get out cartonga oil to. I go to top. Cow cartogi.
2: I'm
3: not sure. She is okay. I'm not sure. Kau ikut fonua, tapi ini mungkin salah satu fon yang difari tuin dengan program kehehe ufai. Iya.
2: Kau fahfia fia foki hevakai atu agmal tol kau ni mai muri kau tu vaofi mohon tu frata taha imai oke tu lau ngahi funga vaka kehehe iya ihe lotu ihe ngawe ihe ngahi mea kehehe kau taha tonga iho no fra ilonga i ai fu maka mai le kau ni he.
3: Kau mondi kau sika wia ne tu kumai ni he ni asio ento so kau tau Viki viki, eki tau femoiki na e hanga kantoa fai viki kai ngā no tau fai keke. O koe fo i mea kundi hanga fwa tahtaha ki tau toru, tau hanga kotoa pehe tau fifia.
2: Koia.
3: O fai soa maa roo samoe, soa fitai.
2: Koia. O kua fwa fifia boni a pe kua mautolu koe nuki ke lava o kawatu i he ngahi kātoa ngā. Maua fwa malo i a pehe he kalua peo maulava peo a mamata atu ki he ngahi fwa fifia. Eke mu
3: kama fonga tau rahi tongani e... Esiwan ni, datang pun ni nak orang mai, bagus kan tu semua buka fafonga. Angin tu hai kau musila mai.
2: Kuya.
3: Asli dia. Aku, tapi guna ulama angin, guna ulama. Tapi aku kerja guna ulama angin kita ngah. Program atau tahu tu situ kita ngah tadi. Aku om mau beli nak buka fafonga mai nak ngah office. Angin tu kau kau kau
2: Kuhia. Oku whawhiawhia foke wakaya te motuani he kua toi kaumo e ngahi hufi ai ngahi whare loto no mahakai mono sila i koe ni e senturi ua o e lotu. Whenai e whaifekau e tau hasio atu ki he tau ka hoko mai. Ngahi tau ka hoko mai pia mue ngā unu koe ni a o e lotu i tonga. Hoko e hanai hao wakai ke he koe kuo ngai ni ko lahi pia mue ngahi funga waka fo o koe ngahi funga waka make i he fonua. Whenai hao wakai ki ai pia mue ke ia tauhi koe ni ai wesiri ana ke tupu tupu ai pe pia mo hoko atu he ku wakai foke i ko la vei pe i he lorotongani tō lahi apito ngahi a wesiri ana i he fonua ni i Aotearoa koe ngai fonua tō pure a ngā whewe nai hao wakai koe ni ki he as a whole in the church in general kwa nai hao wakai ki he kaha u pia mue puke puke koe ni tau lotu pia mue tau kakai
3: koe Maro, kono mori upe he pe foki e sen koe langa koe ni ngahi whare lotu o ku uhi ngā pe ia o toi topo lahi ange ai li ihi ke whare au ngai ai whare lotu sen eo o ge ai pe se to ake si ka e to vi ke lahi fo lau ki mori e hae ko lau ke na fo lau ki mori unawa to o kumi na kisi asi ke na ulotu ki ai. Pa koe te ngai whaamiri ke ke he ia oi ue siri ana o na hangi u nau. Te hangi fōko e mea lahe ni peu tau fō mai e ka mea ko. Te mapaki paki i whan kisi asi. Pa koe ke si ofi ai mapaki paki koha koha ata o ko whamamahi. Hei ku nahi angai pe mo whainga maari e ki Koe koro ape ke owa e ita pa owa e lato ma mahi ka e o lato e rei ki o lotu e. Awa e lotu koe e te tau si e si a ko toa pe e ai. O koe ke atu ata maki, koe uhi ke pe he, koe tu koe asia si le ka au e he. E ma tuku e kaka e ka li ake inga e fare lotu. O tau si e si a pe he tau atu ki murina neonga utata dori a ko. La e ma tuku e ka muri ka li ake na unga e fare lotu. Ka tau fifi e tono ai heku ma umai ai hawhanga maari ni tau hua tau tolu.
2: Goia.
3: O ngā ua ke ngai whai lotu. Ko toi pen ke nau ma upi ha lotu fia maari hai. Mo mui mai ngahi ngai sware ma tau tolu ke tau tau tolu. Ka kumia soki. Ke nau tamai na toke tau tau tolu ia ngai ala. Sika tau tolu ngai ma ui ngai sware ka tau hupi. Ka kapa ia ha kuonga. Ko nau si ofa mai ke tau tolu ko atu fia lotu. Mo mai o lotu he uwhare ko ni. Na e langa ia ni whai ngai lotu. Tāna fū tāpua kia te tawara i nā se. Nā mea mū whahi e fia i se ane neonga mō takai ngai whanua mūrina, mō ke iō peke he lotu. E koe tata anua lotu pe kau kumha e kako ki tau ki maho inga i o tatau pe. E o ki he lotu, whai e tau. E tau tau hi lotu pe amo e
2: kau.
3: Piki ki he mea na e tau tupu hake o ilo pe heni. Kwhate fito aere re imo e tau mō ui.
2: Kau ia. Ko e viki viki e ai he eiki, e?
3: Viki viki e
2: eiki. Ka taki pe tangata eiki, whaifika, ai a koe, koe tu e tai mini ko tau a ikuna e fukatoanga, a pea ko lahi foke ngahi a Polo Kalama makehe, i he konferenisi koe ni hono te au māua, as well as the 200 years. Koe ai nai, looking back, hende kei, te teo koe nge wha māpopo e tau a Polo Kalama, koe ai nai ha highlight, ha mea ko ke wakai ki ai ko ne hanga o Lai o ilo ai o ilo ngai e tau whakawhiawhia koe ni e ta uni?
3: Ko ia, ko whiawhia pe e whiani ko hui ko kātoa ngan na e epe e whaka am ko kātoa ngan te nihanga o omi ai whanua ke tau tū whanta hau whai ai whanwhitai. O ko ngoi te he pe, na e ofa mai pe e pare mia pia moi kapne ti. O omi whi aha maroro ihi aflai tuku osi, ta pere maroro fa pere ana. Ta masu kakai tuwa lahi au pito na nao mai, ki he tofu fura maranga, ea koro ipene, ma ufanga marini me tonga kotoa te hinga si tu, ke na ua mata mai. Aia kagi kututu ke highlight ia o katoa ma, ke unu fata mai ai tonga, ta kau pi sasi me pere ana fata, pi foko, ongo ori ne, O tatau pe pureanga siasi mo i whanua. A mo i kai ngā rotu ke heke. I e ngā funga waka ke. Ai a koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe

O e ki pia mwe kāinga. Tuku mwe ki mō miniti si koe ni pia hoko tonu koe ni ae ni ma. Ke o atu ai ai ki whanongo nongo koe ni. Koe ki whanongo nongo ni ke konseti ai kāinga koulo honokotoa. E to whakahoko e ki ato onaki koe ni tahataha oe mahina ni. Tahataha oe mahina ko siulai. Ke he hol koe ni whare ofa i tuinga papai sa u tata i aukalani. Koe tai mitaha ua ki he alu e pe. A pia koe kore ia ke fetu utaki mai kātaki. Ki he ngahi whinga telefoni koe ni koe noa wataha, taha valu noa, taha hiva noa whā. Noa wataha, taha valu noa, taha hiva noa whā. Pe koe noa wa noa, whā taha valu, ua fitu taha whā tolu. Pe koe noa wa noa, whā taha valu, ua fitu taha whā tolu. Koe whetu taki mai a ke konseti koe ni o e kainga koulo. Aia o ku whakahoko e ai ki konseti koe ia. Ko tui koe ngahi a teuteu mwe toko ni koe ni ki he ngahi a polokalamba koe ni ai kainga o koulo. Pea koe a tō taha whetu ta ki ia, ko whai whekau ha loti moritika ka pau e toi whi mau ai whakai ki iki. Ko i hai, te tau ki ewe ewa i he ni ki he halahlopeka, he koe kalapu a whitu e ni mō hata kalawa ngau tari tari mai he taimini. Ke nau, tatake tau ngawe, ki hoko tonu anima. O mea makia.

Hou e ki pe mwe kakai whonua. Ko wa whamalo lahi atu kia ki mautolo. I ho mou kau mai tau ngau e whakataha i he fia fini. Kai toi hoko atu tau whatongia i he pule lulu o e wike kaha u. O whalahi atu.

0: kai tu na ora tu ni kwa fimo ta ngahe ngongo me he kolomua we ringa tau ni ki ao ni malo tai.
1: Malo mo la mani ho e ki te malele a ton ko to te mo me ma ki ta ho wa ngongo ko ia si afi pule lo ko eni. Hange ko ina mo me ki a he mi tia matangi malo he au pito he wiki ko si i lo ta we ringa tau ni. Kanselia e ngahi whakapuna pe he foki ke ngahi fulau waka ko ia i he waha a o Wellingatoni pe a mo Pictoni pe he foki ki he ngahi whaingataa i he fonang a ki ko ia i he hala pole a ngā. Kai ke ko taim pe foki en ke whai a whama mo whama popo ko ia alo to koloni ka ku ia i foki a fie fia ko hi ngā ku alo o Māli au pita a haoni pe a whaampe ko e toenga ia o e wike ni e toile le iang e a e tuhe ia neongo pe kuo alo ki he a taha a neu a e temperature ka o kia ia fie fia ko asi mai a ina a he a honi. O kamata toki a e talanoa a ngahi a puianga whakakolo i ngahi vahenga o ka waki a e a hat the council ka piti pe pe foki ki koro whenua ko hinga ko e whenga ko e ni a pule anga ke whai hatala noa whilawe i te amo e a whakatahataha ko ia a ngai pule anga a whakakolo ko ia i loto o ni toni. Kai ke he oku whahoko he meia ko ia a Hadwili a meia Ken Leiben pe pe foki CEO a Joe Miller ai whakataha ai stakeholder forum ai a whahoko ia i he ahoni he taimi ni mā tau noa ki he fitu tau noa ko e whataha ko ini ko e fie whanongo pe ke ngahi leo ko ia o e kaka i he feitu uni pe mo e koloni pe ko e haha nau a whaka amo tau te fito eni ki he tokanga e pule anga ke whakataha taha i a ngahi pule anga whaka kolo ko ini neho to ola hepe oke he taimi na e whae tala noa ki ai kau te kai ke whakahoko a ngā oe ko ini whaampe ki leo e pasiki o ka wai hotau ka inga toa, te nao ia he fiafini i he taimi ni mā tau noa, ke fitu tau noa, e fiafi he Lower Hutt Event Center, te ape he foki ki ha whanongo, ki ha ngai tala noa, ke la ve i te amo e ngā ue ko eni o kua manati ke whakahoko. Na e whahoko ne afi ai prayer breakfast pe koe lotu e ne kautaki ko ia ngahi lotu o Weringa Tony i Henry Stadium a Neafi i a Pongpong i tu site a Neafi ai nei kamata ni he taimi o no a Pongpongia ai whakataha koe ni pe a moe lotu whakataha kautaki a kau ngasi asi whakalistia ne kai kehe koe tu oua e ne whakahoko ai prayer breakfast koe ni i weringa toni ai nei whakahoko e ni i he wike i he tau kōsi te a kono wā e ni hono whakahoko. Aina ia e ngahi siasi kau whai ke kāo pia me siasi Methodist, Presbyterian Baptist, Sas Ingani, Papa He Fokia Salvation Army. Aia nai maua e whainga maalia of se pota no a ki pia mo Sicilia Palu aia o kulotonga ko whai ke kāo he Salvation Army e ni i apahati aia o amanake whakaose mo whakanofo i he tauni. O kia e tala monu ka Cecilia Palu i he ako pa pe foki ki he ngā ue o kuotonga whahoko i Health Salvation Army ko ia i apahati pe a nomoi ofalaki a te ia tau te fito e ni i he ngahi ngā ue a mae community o ka wai hono host ko ia a e timi ko ia pe a moe a tele o a college i he timi ko ia o e fi. Ko e ngā tanga ngā hi o ngongo ala mao a te whea whini pia mea te ao tae tuna ona tuinu kua whe tu awha.
0: Ko se are pasa whaita tonu mo tau ngā hi o ngongo me kolo ngō e kakala, kloi tie tiki e aho ni, malo se are.
2: Malo mua a e tau toe whe longo aki i he aho uruaki koini o siulai o e tau a whe uano pia oku tatau pa moi ha hono whakahoko mai o lava o tau whetā whiaki. Oi kai ngata pe i e ngongu ka ahi tawa noa, pa mui ngahi mea keke. Ka ki o mau whonuani, pe ko mau koloni i e pongpongi ni, mau kamata aki pe ai noa, ai e fuoroa au pita ne tae noa. Ka ko whakawhia fia, o kua o mai ki he taimini, o ko tikiri pe e ua. Pea o ko whakawhua fua, ka o tata. Leo ngai ai tuunga kone o kui ai ai fua koia o mafana ka koe tafitonga ai langi. Kuhange koe lau kua lava ai pe ai aho ulua ki ia o siulai. Pea ugai fuke ai lau o pehe. Katonu pe ai ulua ki aho koe ton koto atu ia ai toenga o e wike. Pea moe mahina. Ia wike kua si fuke me ngai wike mai koena e fua hoko atu ai ae ako makehe pe mai kakai e otmotu ae ne whahoko e maari e pō toma. O kai ke sola foke a taha ia ki e tō tahani. O kai ke ngata peko e tonga ka koe ne ngahi ngā ue ura ki ki e pisinisi ua ki he whahinga kautaha koia ae ko o kai ke whakatupu koloa pe non-profit organization. Ka ke i e tōna ki wiki kua si Nga te lawa o whanongo tonu ai ki hono whakamatarai. Ai ngāhi kau taha koia ai koe okui kai koe whakatupu koloa. Hange pe koia koe no whakataata mahi no pe ai tōunga kō kui ai ai ngāhi usiasi kotoa pe. O kai koe nau whakatupu koloa ka koe nau whamo ui lau maarie ai ngāhi kakai kotoa pe. Pea i hene pe foki ai tō ai whama mafa ae whakamatala koia a maari e pō ki hono kehe kehe. Kulawa ke ai e ngahi talasiti, pe oki ai pe mo ngahi kautaha kui ko Incorporate Society. Ko hono kehe kehe, ko e Incorporate Society o kia no lao ona mono koni stutone, pe a kua pau ke ai e toko hongo fulu. Ko e talasiti, ko e toko tolu pe. Pe a neongo ae na ngā whingawe a pehe ni, Pe tō lai whoko kai ke mau.
3: Rai pehe i a te tātari atu pehe.
2: Ngai u kautaha pehe i Nusi Lani. Ka koe aho kotoa pe o ko mai he ongo ongo. Sai, i he tonga, o kumahino mai pe o te ai pe ai kulupu e ua o ke ai e ngai talasiti. Pe koe tōlu nai ki he mau mai koe ia o ngai whakamatala. I he taintatau pe o te ki aha kautaha ia te nau whakalere i he Incorporate Society. Ka ke? Ki foi haua koe ne wha i ahatoko na ki, hono whakamatala i ai, wha i ai ngai whehu i pe wha i pe mui ngai tala noa, ne lava pe foki ke mahino. Pe a koe mea whawhiawhia, na i kai koe tonga pe, ka na i ai pe mui kakai i he ngahi u matakari ke ke hange koe haa moa, pe a mui kainga koe ia pe mehe Cook Island. Pe a rahi au pito a ngai whehu i. Pe a i he wakai ai motu ani, ne iai foki ai kakai heni ko e kau toke tā i he mara e oe a ko. Pea ko e nau kau mai ko hi, ko e nau tokanga, ko e nau kau atu ko ia ki he ngahi whakataha ko ia e nofo a kai ngā pe ko e community. Pea hange ko e nau lau fumatoa ki mahino, pe whakawhiawhia ko hi ko e lawa whai a ngai u whehui, pe whai a e whingawe aki. Pea o kia ia e whakaamu ki hoko atu koia ha te whainga maari i he ka u ke whai ai e tala noa koe ni hange koia ko hono whau a e misona pe moe vi sone koia o ngai kautaha. Ke ke koe kau ia ha me a whawhia whi au pito pe nai kai ngata whoki ai ne to koni mai whoki a hono hoa a lili i ola toma. Ka koe mea whawhia whi a koe mau ha whainga tau kei pe he tau te fito ki a tonga o kulawa o toko ni i. Ai ka kai koe a otmotu. Pa koe e toko ni fokia koe ni ko ha taha ha ngai tala siti ko na ngā ue ofa. Pa ki ngā ue o i kai koe whakatupu koloa kai toko ni i ai kakai. Pea ka taha foki ha mea whawhiawhia me o ngona tau te fito ki a tai momoko pehe ni. Ange koe a koe nesi koe fōlat ngai tau lahi foki. Ko ngā oe a lili o la toma ki he ngā oe whua whaito o. Pea nai kau whoke kau taha koe ni koe etu Pacifica, a koe kau taha koe ni koe taha hawhi hui. Hangange e tō lai ange ngai kaka ia pea mehe ngai uwheitu ke ke mā mani o kunau ngā oe aki. Ka e kai ke ngā oe aki e he kakai koe ia Pacifici. Ke ke he e whamatawa koe a lili o la. Koe mea whawhiawhia i e tawha aki koe kou ngā whanese ai ai se tau raki ai se raki ai pe mo e kai nga tonga o na o fie ma o ai nga me o fela ve i ko ia pe mo mo ui mo ui le le pe kai nga tai pe foki ki nga u me a ke ka to pe e lava to ko ni hake ai na o mo ui pe a ke ta foka me fo fie fie ko hi ko to ko ua ne tonga o na nga u i he etu pacifica ke ka ta fo ko ni ma hino ku i o kalani ko na nga u ko hi ko me fra ve i pe ka ke nga ta pe i mo ui ko ia ai sino pe fo ki ki fo ma lo sino pe a mo nga hi me a pe he ko toa pe fa nga ma re fo ki o ma u ai ya ye va kai ma pe ko ha to ko la hi nga a hon fo ko ma ta i ka ka wa to pe mo e ka ka nga to nga hen da fi ka u fe ka mo ka se to ta mo ka mu mu ke fo no nga no ro to nga to nga ta u an e a u ko ya o lo tu i to nga ka e tu fo ka to hi ko ya fo a u mai ko ya ke wa se wa to lu pe ko no fa mu mu ta ha ko e to la o e ka ka to nga ko ya i loto e loto Christchurch ai ka pau ko e kolongo e ka kala ku ya i ko to a fento toni ko sit nemu nga se tu ko ya to ko u a se o no nge au fitu ono e to i ka kai u a se ta valu na e u a se pe u a nge au pe a ok mahino mai ko e tolahi ko ya i e fe Canterbury to ko fa a se te au hongo fulu pe tolahi ko ya ka kai ot motu ko to ko u a mano pe ko u a mano fa a se pe a ko se tu to si ta hai ai ka kai tonga ai ka se tu ko ni ko Mackenzie district ko Mackenzie me me va ha ai o Canterbury pe a mo se tu ko ni itani tini ko so to ko to tonga pe o ku ai pe a ko tolahi ka kai ot motu ko e to fitu nima. Ma o inga fokieni ko hi tau te fito ki he ngahi ahoni. O ku to alahi ange a e o mai ko ia ki he koloni. I he ngahi uhinga ki he ke hono kotoa pe. Ka ko mea fuafiefia ko e fai a se longo aki. Pea kai te ae toko taha tonu ngā ue i he kau taha koniko statistika a ia ko Samsoni Makafi ne hanga o mai eni. Ko hi ke to kon fo ke nia ke te sio ai o wakai ke to lahi. Neongo ko to lahi o ki nautolu o ku kai ke wha hawhe longo aki. Ka ko to lahi e ka kai to ngā i hea umai koia ki e ua awhe ua anō. E o ngongo pe ia grawa ke ma watu i e ahoni ka e maro pito mō mea mai ka mō me a.
4: Whakamalo ki a Siare Pasa Whaitotonu, pa mwe tau ngahi o ngongo ko ia mi he kolo kakala. Tau wakaihe ki Australia, ki a Wani Vahavea, pa mwe tau ngahi o ngongo. Malo Wani.
3: Malo tau te lava ki Ewhia Finlinta. Malo mua lau Maria hau eiki pa mwe lelei a tonga kotoa i a Te Aloana, ka maak mouto lo kmea mai me ngalua pe me he feitu ke kehe o e kolo pe. Whakawhetai ki he langi he tau tu uta lelei mai ki he mahina ko siulai. O ko kole ke ufanga e pehinga hevi. Fatapu ko osi hono awhaki, ka tamo oku ke ufahoko atu e ngahi o ngongo kwa lama oat mei austele elia i hefi a fini. Ko e awhakoloa ki he kakai o e fonuane, ka e tau te fito ke he kai ngatonga, i he me atonu a tahine ko princess la tu fuipe ka halaival mata aho, ka umaa e eit paremia o tonga lot fra fanua, ka koe sea o e kautaha akapulu liiki a tonga, i he tau akapulu hono tolu ngeau a matapule akapulu liiki i loa koia ko Jason tau maalolo ma a timi akapulu kaupoe i Townsville i he toke lau mama o Queenslandi i he toko naki ko Tok Mariu. Watu. Ko tau Maria e kaupoe pe mo e timi panita pensa a Penrith me se ne, a ia ko e timi hau fika uloa ki i fokia, ka ne nau ulungia i he timi e kaupoe, i he kai ko e wano ki he taha ua. I he mea a eipare ni a whawhanua, o tau pore pore a ke lava mea ko e makamaire o e va inga hono tolu ngeau a Jason tau malolo, o kui kai ko ane lava mea i a te ia pe, ka ko e mōmeniti lava mea ma atonga kotoa. O kwha e hene tare nit ma ke hea tō tau whonua, ko e pok fo o i e historia a kapulu rieki, ai fuafua hoko a hatonga ko Jason tau malolo, ki he tu unga langi langini, i he va inga ok manakoa momo ui aki e he kakaito ngā. Ko e mea ofane fuaki ma Jason tau malolo me i he tahine princesi, ko e tā tongi tongi o e va inga kasi vaki, aia ko e va inga tonga motua ok me mei ofi he a kapulu lu ka koe kakau fo ki e nia mo e uku mana valoloa i tahi. Le mea ofat e ekpare mea lot fa fanua a me tari koe sila o tō ngā e tawha ke taha, te a koe sila o e klapu a kapulu ka upoe i e tawha ke taha. Koe ongo ngā u e whakau fu o whaeni a tangata tā tong tongi ko ia ko Steven Sehoko. Ne ia e tonu fo ke tarafe kaulahi leo leo a tonga ki Australia, ke tistu i halangi ngie, ka umaa e sekiritari, tasman telefoni, te he ki he kautonga ne nau lavat, ne ngai feitu ke kehe o e fonuani. Lotonga e i Queenslandi a tarafe kaulahi leo leo, pe amoe sekiritari, ofis tarafe kaulahi, ne lava lele iai hono whakahoko e kātoanga li liu kakai i he kolomu a Brisbane, a ia ne whakafufonga iai e he Talafe kaulahi leo leo, ke tistu i halangingie a epureanga o ene afio, i hono whakafua kawa i ha kautangata e toko ono, ke nau hoko koe kautangata i whonua tonga. Ne whakahoko e katoa ngani i he hotele Callum Vale i he whakatonga o Brisbane. Oku amanaki fo ke whakahoko hamalanga whakatahataha ai kainga tonga ko ia he vahe whonua hi hifo, i he sāpate ko e ni ni mausiu lai, i he taimi taha ho a ta, i whaloto e seas whakatahataha i Fremantle, i he otu whanga tonga hi hifo o PFI, tu asila ko e whikawha Cantonment Road, Fremantle. Oku kilomita ne taha hiwa ki he whakatonga hi hifo e kolomu a PFI. Ko e whakahoko en ke taritari e iksea o e wharearea, Lord Vai, ea ka umae minista ki he ngahi ngāue whakaloto whanua, whane fotu fituafe, pehe ki he kau ngāue wharearea e toko nima. Ko e whakoloaeni ki he kainga he vahe whanuani, pe au nau whakatu a merie au pito ki ai. Oku amanakfu ke whakahoko ai whenga paanga tokoni ki he wharelotu sangato Mikaele o e sopo o taufa a hau, e ato nako e ni whao si ulai, e taimi tahataha pongpongi, e he whohianga o e tautupu o Beni, e turike hala Wyatt, mo e hala Church i Litkam. Ko e na e wholau mai pe fo ke kau whenga paanga mo e fwoi toko naki pe a ko o stufa tu ki he ngahe kuminio taktaha, me he kainga lotu o sopu, pia koe whakahaunga ia ia e o wha mo e toko ni. Koe anga maheni pe fokia ke kainga lotu katorika, koe fwoi tau olunga e takaha me he ngahi komini o kotoa. Ka tāke kau gai hatoi fie mā o ke whetu tāke ki a ofa a kau ola tū pola, ko e se keritari ia o e kāinga tonga katorika, i he fika telefoni hi wa taha whanima o a walu hi wa ua. Ne whakahekeheka e folau a tahene tāpou o feina mo ngāwe o skia velenga ko tāpou o toke tā kalolaine si kimeti a ia na e kau ke kau taha tāpou o manawa o wha. Na e hoko koe whai yako, pe a hoko koe pureako i e korista kui lau, mo e apiako e kau taha tāpou o manawa o wha i ha a moa. Hiri a na e hoko koe fuofua fe fine na e whakanofo koe tarekita o ngahi yako katolika. Na e hoko foki koe hafe fine i fonua o Austin Leilia, o ne tuku pā ki he ngāhi ngā ue whaka sosiale, tau te whito ki hono toka ngāi mo pōpoi ak nau tolo nau whihanga hangai mo e whaingata a, ka wae ka kai whewhine mo e tau tupu. Ka i he wāwhi mā taha whitu, na ne fokia ki tonga, he na i kai ngalo ia te ia whale i a tau po o mā oni oni ko ia ko Mata Teresa ne na whiloaki, ka pau hune whia ngā ue ofa ki kalakata, e lava ke ne whaia i tonga ko hono kalakata ai. Ia. E mooni e whare i ko ia. Nā ne whakaawa hano a pī i alaki whonua ke hoko ko hamata vai o e ofa mo e tokoni ki he kakai whaingata a. O ne taritai lelei e kina utolu na e whi mauha tokoni mua mo ui a manaki lelei. na ane ma ufo ke hono matai tohi wa master's degree i he whika me he University Katolika o Sene te ahoko atu ai pe o ne ma uhono toke tāwhilo o se wha i he whikau ake a ko i he kainga Pasifiki o ngahi a piako Katolika i Sene. Na e whakahekeheka ne whōlau i he tōna ki koe uko tok mariwa atu na e whakahoko no misa i he whalot sangato so se fo i Belmoa, te ahiri ana e whakahekeheka ne whōlau i he mala e loki uti i he hifo loto loto o Sene. Hiri ngā we mā lolo a. Ko e toko lai whoke ka inga tonga e whonuani o kutuku atu e nau toka ngā mwe nau o whaki tonga eiki i he wike koen ko toko mariu atu pe a pehe ai pe ka e ua ke ose ngā he katoanga koen u whahoko i tonga. O kuhounga lewa ko e lava ke fai ha mamata atu ki he huluhanga tonu ngā he katoanga kehe kehe o e whakamanatu ko ia e centuriua o e lotu mo tuk whakaholo whakawesiri ana pe he foke ngā he polokalama e se asi o whakalele lotonga konferenisi ange ko ngā he polotu pe a hoko ai tuai pe mo ngā he se asi kehe kehe ngā he faiva mo e polokalama ma kehe ai tau tupu ka umaa ngā he tepile mahu ko ia o e katoanga. Pea neongo kou mei au ki he konga whakaosi, ka umau whakaongongo atu ai pei whoki ki hana ui o e whihikta ki. O ku whakahoko whakataha mai whoki ane, mga ngai polokalama koe ni o wike whiri talavu uhe ilala. Pea koe whakafofonga e ua, mei he whonuani, koe Miss Tonga Australia, ko Anti Veniana Taria Uri, pea moe Miss Lady Maria aia ko Siria si toafa matela uia. Pea okumau whakatoa meri e pe ki haola lelei. Koe tu ae ea i sene lahe aho ni o a fia e langi pe a momoko i e tikirifo a mafana silsia se taha nima aluha ke ai ki he ua ua pe au ku mahanga he momoko taha a e kolomua kentela mo poate kolomua Tasmania i e tikiri e fitu ka aluha ka kentela ke tikiri e taha ono mo alo tamaki pe a o ku uha whakau ke whalalahi ka e aluha ka hopa te tigiri e taha nima pe a au au fia e langi. Pāwhana taha tā wini kolo mua e wahi whanua toke lau e tigiri e o ua aluha ke ai ke tolu noa pe a au au fia whakakonga e langi. Ko mahu inga pāngā taha Australia te unga mwe pāngā taha seni te o ua Nusila seni te ono hiva Amelika mwe pāngā taha seni te ono Fātonga. Ko e ngahi ngongo peia ko la mao atme Australia e fia fini, ka koe wike whaka osfo ke ene te miua o e ako, pe tutu ko e ngahi ako e whalai te koe ni, ko ia ko ate tala monu o whake mo mao ha tutu fie fia mo fonu o tapo i kina whanau. Ko a wanwa havea, ma aloho mo mea mai ka mo mea.
4: Malo a pito wani, tau tok foki mai me tau ngahi o ngongo i he wike kahau. Malo.
0: Tanga maari ko ni ke o atua i e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu uta mai e tau fwi manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fawalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fawalu taha fitu, o rea ki a opetitovo, Te koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki hene pēs Facebooka o peti tovo finau. Pēs Facebooka ko o peti tovo finau, o rea ki ai malo.
5: Tro mo hoi ka atumua ki whanau nongo ia koe ni me he kulupu koe. We the People, New Zealand Community Incorporated. Koe tau porokalama wha malo i sino mo wha feohi. O ku hoko ia me he Star Hotel, Tuasila, Tolu Hivaua, Great South Road o Tahuhu, Auckland. Aho pure lulu o i wiki kotoa pe me taimi Hongfulu Pongpong, Waho Ata. O kua tae porokalama koe ni ka teki mo tolu kotoa pe. Ke mau hoa pe, tae mau hoa. Maa ngalo pe, tae maa ngalo. Tae lata pe, nofo lata. Koe whainga maari e nie kono whakalere i e ngahi kupu ke kehe, he hala whanonga koe ni. Koe ai o kua e ai whakaafe loto maa whana mooni ke kautoure ke reka kotoa pe loto au kalani. Mo kau mai ke tau polo kalama whaka malo sina mo whawhiohi. Ko moi lerei, o moi fiefia, moto ia o e kulupu We the People, whakapapa atu perikitara noa o Fisa Fetutaki.
6: You're now listening to PMN Tonga.

0: Ko e TNT Sport ki he weekendi, ko au te vita maka.
1: Au te vita basi.
0: Te vita, ko ha ha o wakai ki he ta fotutu e te programa ki he weekendi.
1: E te fu waka abu te me ake fai siu gei he weekendi, ko e te kamata kwe mahalo unioni, ko kiko ngai tau ko eo, ko e mau ka atako ha koko u tau ko ea, ko ta toki whaka osu pe ki he ye li ki ho ta be mo mo so ka ko tu ko mala hi ta la ha ko ke ko so ka mo di ki ka ko ka union ni o si fo ki ni tau ko e fa ki tau ni fa ki tau i ki ko sem bi ni to ho ko ge te tau na te si mo ga ha si ge te mo ko tu me u tau ni ke ke ke ni pe
0: io io ma lo te vita ko e ki mo a pe ke ta ho ko tu te ki u la ki la na to ta mo e fo pe me to nga ne po e pe a ko hui ko si ko ya ki he whainolo koia o e whiau i whakalapu i tonga koia i he wike ko si whi taulaki koia ti mea kolomotua pa mo tini koia spate ni pa me a hate iho e te vita ne maari e whoke tauni e te vita ko huinga he na ia e amanaki e win he spate ni a e vai ngani e kana e to kaspe whoki e malohi he mo minit whakao si e te vita e vai nga maari a pito pa mahino ko mea peko tokanga koi ki ai e te vita ki hanga koe tuu koia ai kai ke ilo pe fe fe ai tu ko ya ai akapulu i tonga ke he o se ange ko e kai ke ha ha ha ta mai ki ke ke naukau ke no filme ko ya ki he ke ngai fe au hi ko ni o amna ki tau sio ki ai i ngai tau fa fa pure anga e te vita e ko e ange pe ko ku me ko na rave ki ai ki mua o ku mau mau e te sio ko i tonga he kwai fo ke fu fe au spotlight ta hai ai tonga i he taini me lele ko ya ai me ko ni ko inu kava he pe ku me me mo u ta mai kia i ta fa ko ya ka ta usa ta ton ke eh ke ta fa ki ko ya o ko ya ngai kwa ka ya ku ko na i ku na ko mo tu ai ai fa no lo ko ya ta fa ka pu i tonga te vita pe ku ya be mo pa mo ki sa sala me ko ni sa sala pe he o ku hanga he e poate ko ato ngā whaka ilo. O ngā ue ke pāga fia. Ono kilu mahalo e te wita. Ki he taha ngai. He koe mea maari e foki te sio koe. Koe ki he tamaiki koni ngā wainga. He koe sio foki ti mi. Tamaiki koni nana o olopreki pia na o tau he ngai kalapu me mea. He koe banatui koe taimi pe he. E mahu inga nge tamaki a koe ni e nau tau whakarapu mao e nau sendi ti. He? E nau wahe a nau tolu me mea. Ka koe taimi koe tuwang e pehe, koe mea whakau tonke whakau kau i he poate i tonga. A me koe ni koe area, ai kau tanda. Koe tawhaki koe ni tawhaki mahu inga apito apito ki he whai a ko, pa mo CEO, ngahi area koe mo ngahi ngahi ngahi i timi koe ni. Kono tuange me koe whanau. Pako mea pere ngesi, apito apito e te vita. Kau, koe angai a kusio koe ya. Kake, kata foki mai ki me konu ke lave koe ki ai, ki e tuu koe anga hi au hi, whakawaha pure anga, e te vita anu kamata ni he aho wha koe ya, o mahina ni koe aho tōna ki koe ni. E whetaula ki ai e timi koe a Olbreki, mo timi a Franse, whetaula ki a Siapani, mo timi koe a Itali, whetaula ki a timi taumari ene taha te sio ki ai, ai tau koi a ailani pa mo Australia e te vita i he aho whaa. Ai a koto ona ki a koe ni e te vita. Hange ko tau koi a Olbreki pia mo Franse e te vita. Pia koe aho ni maarewa e whi tau rake a timi a Weresi mo timi koni a Fisi. Mana tu i whakahokoko koni a mamani ku whika hiwa Fisi i he tainimi e te vita. E ne tu koe whakahokoko a mamani. Ka whi tau rake rewa timi a Ingilani pa mo timi kon a Afrika i he aho ni ma ai ko sa pate e ia te vita pe a fetau la ke timi ko ia il kwai pe mo timi kon ni ka ke ma urere i pe ko timi kon ni a fe ia e te vita ko e aho io ko aho sa aho ni ma pe te fetau la ke timi kon man sa mo a pe mo Hong Kong Argentina pe mo Scotland aho ni ma i pe pe ke timi kon a Chile pe mo Romania i aho ni mai pe te vita. Ko e tau timi en, ko i kare tahin o kuna tau mo Zimbabwe i aho ni mai pe e te vita. Ko e pe tau tau monu ke tau whanau. Pe a pehe ki he timi koi a Spaini, na whitaula ki naua pe a mo Kanata. Pe a pehe ki he timi koi a Amerika, te na fitaura ki naua pe mo Portugal ko tu ia nga hi tau fa va pure nga ko ia ki he weekend pe mo mahinani e siulai e te vita ma ali a vito a vito a tu ko ni i nga hi fitau aki ko ni te se ko ai nga hi timi ko ki nau ka uheni me me Europe i va nga ka ko ni tu ni ko nga hi timi ki he tai ni mi te vita malo
1: ma ali a puto teita be ka ko sigen fie fie be reta tv ta ko si ba we ki ta ki mo ta ko ta ha yang re si ko ki ai
0: i kai tau mo romenia e a we io ba mo sim ba we e de vita tonga ai i atonga i kare mo ni be
1: ta be ko ta ha teita
0: io ko tau si ki e ma ta fo ta ha ni ki tau kamata lelei ka ko me a be fo ke ta ke o te ta honga toka i ta o ta toka i hatimi te vita e malo
1: io para por te ta kutu ma ko ko fu du ka ile piti ta u pa tim je te te a ko de hoy no no pita ti vi si si ta u ta ka pe
0: toya
1: tona ki fly ko tona ku sa pa te
0: toya ko ko ka a ko si o ke ta u a flanse be ol preki te vita ko pe ti pe e wini a ol preki e i flanse e wini a itali a si a pani e na ta u ko ta u ko na ila ni pe mo a seria ki fainata ka te au ai ta u ni ka ko tu io ka ko tu i pe e ke wini pe a ailani e te vita, eh? Ko tau io fai a hotou laki. Malo.
1: Aka sio pe kia ke hotoutu kona ke peti me kia ke hotou i pe, maari a pete vainga, South Africa pe mo Inglani koko ia.
0: Koko ia.
1: Pausa re mo Inglani.
0: Inglani pe mo Afrika. Inglani mo Afrika. Ko ai fuke holo ti me a Inglani te vita, eh? Mahalo e ben na.
1: Mahalo fuita.
0: Aia ko tu pe e win pe Afrika nga ia e kusio e te vita. Pe hanga ko man Samoa mo Hong Kong e win pe Samoa pe pe Argentina mo Scotland ko tau fa nga tau ni ta. Ai tau ko ni he fa tau le le. Ia. Ia pe tau
1: e te ma Argentina te ita.
0: Ko ia ka ko tu pe e ko na pe Argentina. Pe a pe he fo ke tau ko ni Chile pe Romania. Man tu ko ta ni o ta to ka ya timbia ko ta bona tonga mo Zimbabwe ko tu pe te ta wikuna e te vita pe a hange ko kana ta mo Spain te pe te au Spain te ne lava e kana ta te vita de una to ko tu u ko ya ta pe ki America ta mo poka yo ka fo ga
1: no ho ta ha
0: ma
1: ho ta de ta
0: ko ki ko te ta ni
1: yo ta ko te ri
0: wa
1: we ta ta ni e ta bueno digo se u con cu mariwa tu que la piscina la toru que que tawa io u to que to no que tawa taiden que rusta na na wafa que tawa lo pe broncos lo que todo finina e wano ki he wafa warriors ta boy que wano que tawa pendes han ki to la de me pendes en tu coni si ni con to no que fa stomas que raiders na wafa que ta no tala coni pe how whatever night ke he on my west kawe ki tau kai si si bute tau ga tau ke on my west tigers tu ga le te pile te e tak pe ho tv pendas ho ga warrior ho ga me tim gan ho ko tu de bo ko we to fini ga to lu ya fa roster ni ma night on a si ego pitu la pisi pe on valu a sha ko tu e ba ho ko
0: yo e te vita ko me ko ke si o ki ai o ke tak pe ti mi ko na pen reef ko fika ua tolu fa nima ogna mahanga e te vita e eh? Ogna mahanga tak poine ua fa e se ku holo ai woria na mahanga tak poine ua fa ka ko na fai ke he pe ma lunga ke woria nga me ko ya ai fo in against e ai ona fai ke ai ka ko nga tu ko poini ko ua tolu fa nima ogna poine ta ta pe tak poine ua fa a pasio ai ko ko pe po tin be to lu ko ko po ni wo wa alguna ka mari apito ai ta fa ko ni et evita pa ko ke tu be et te fok mai pe a pen rifi o windy a fi algo ni te evita malo
1: pa la te ta ko tu ta un ta un ni ta fini e si ga ele pa la de na waru ni ta uni
0: ko ya
1: pa ko e sopa la me ke soka te ta
0: io et evita ki mo pe ke ta ma algo ke soka kata ki waka i ange ai foi a vainga ko ni tolu nga o faka hoko e tau malolo pa mo timi ko ni o kune vainga i te vita eh? Ka uia he ngongo fafiefia ko i fufu a tokota hae ku a o foi tau e tolu nga o pa mo timi ko ia a ka poe aia ko i matapure ko ni kapteni ko ia a mate maatonga tau malolo fafia fia ko ta wis fona me atu gya de tani princesi pe pe fo ki pare mi a tonga io pe mo e a a kakai to la a puto a tonga ka popo popo ko ki heli ki pe pe fo ki ki he a ka fa fo fonga ko pure anga o Australia e te vita na na uyai ki ho no a tai tai lele a hoko a sia he to tahani ko fu fu to nai ke ne vai nga pe mai ka ke ka ta hoko atu e te vita malo
1: i la ga ki la ni ga det malo bito fo manat mai ne ko me ia u ma ha nga bito ko ta ta ne nga pulisi nga ke tu ali ki mama ni one fili ko ta ma to ga ma fuli ali ki pa na wa la tu wai ka ke tu ma me ta ga ko ai o fra hat ka te ko ta malo
0: e fa pa ka ka le rigo do ai o liwa anga tu ali ki ma malo e te vita ko ki me fa o sipe o fa ka mai ko ni a isleri forau ke a vai nga pa ma e ti mi ko ya a la pc pe a pe mai no
1: e
0: ma ti mi fe e
1: ade ko pe ko taika
0: Malo be, malo be, ka ke, ko mahino ni o kai getari, a poate ya koni e lika seria ke to e foki mea toko tahani o wa inga pa ma a liki e maro ko ia pete maro oia maro
1: ko teite maro ko shiko ngai anga ngai fosu tu ko anga na rabi gane nai ko ngai anga nai fahau e tau maro ke ke te rabi tahani liku hoko e ka hoko e ba mani ka kutu e ka rekoti
0: ya ngai tanga ofra teita ka nga ngata e programa se va pe ni e te vita ka ta va kai mai ki soka ke ta fraosi a soka i me ko tu fo ki ga fe au ko ni fu fe au hie ni pe mana tu ko ka wen fe au hi mana ko ta i mama ni a soka pe ku a mahalo pe ko ti me fija a te vita ka sio pe ki ai ke ta sio ange ki ai ko tu ko plup e o ku ta ki ai e ti mi ko ni a Mexico e sio ki Mexico te vita io ko poi ne ono Aia ku nau ti me fa i he pool, aia ku ti pool A taki a Mexico, ku pool B ku taki a i a Brazil, pa ku ti me ni ko pehe ko te ne ikuna fe auhi e te vita. Neongo ku poi ne fa, i o kakoyanga. Pea ku e pool B i rewa, ku taki a i a Kanata ku poi ne fa, ku si taki a i a Brazil, ku e club T i rewa ku taki a America. Te sio ki ai. Pea grupo I rewa o kutaki a Siamane, pea grupo a Efa rewa o kutaki a Netalen, pea grupo G kutaki a Ispite. Ba si, ke se ke ngai fonua ko ni te vita, o kutaki a Ispite. Ko e grupo H o kutaki a Spaini, kafukeni a Timilele a Spaini te vita, pea ko A rewa o kutaki a Franse, pea ko grupo J kutaki a Argentina, Mantu ko haulo lo tonga de vita a Argentina. Pe a ko grupo a ke ileva o ku taki ai a timikoni a Colombia. Pe a ko grupo e la leva ku taki ai tim a Englandi. Ai ko iro foko tim ni ku ke peti ai de vita tim a Englandi. Ko hame ku ke pe foka ku awa ki tim a Englandi de vita.
1: Ma ke te ta ka ni muya kai map. E ne te si ke ho mo TV ko ha mo TV ma ko ne ko fo e mo TV ta o mama ne na o. Proto
0: mai e mea. Kakao timi ilani, pa e din fai mea e tau ni. Mari, mari. Kakao anga e tuku koia ngahi timi mo taki koi he ngahi a pool e te vita. Kakao kei taimi, kei toi lahi fo ke taimi a te vita, eh? Kake? Ma koutu ipe ka pau te hamea hena ke whakaos mea ke ta program spoti, ku lava te program spoti e te vita. Koia.
1: Lava tau mea te malo.
0: Iyo, ko whamalo atu ka te koe, ko hiko lava te program spoti ki he weekend ni te whakafei pek mo mea mai i he taimitatau i he weekend kahau, malo.

0: PMN Tonga.
1: PMN Tonga e ni pea mo e tātai mi toi mini te ua pe hoko ai fitu. Whakatulo watu pea mālo e lau maria hau eiki pe foki ki e tonga katoa whakawhita ai e tau inasi i e kelesi ai eiki tau au si ai e fiafi whakakoloa koeni. Neongo e ne momoko ka tau kei lawe monu pe he ofai eiki. Ko au linta atolo se pase o kwhawa a pea, ko kore pe ke fua malmalo ato ai pe i he talafua tapu na e kamata aki e John Pulu a e ngā ue ko iai ahoni, ka e ata amoe fine motu ani ke utongia e fatongia hono o atu a e konga hono ua o e tau polo kalama. I he wakai ko ia ke ngai polo kalama ko teu teu ki e fiafini ua ngā pehene, Fitu tau noa ko polo kalama ia a e tau tupu, langi kakao ia, a ia ko atu whakawike ua ia, e he tala siti a e tau tuptonga, whakatau mua ki e tokoni, a poupou ki e ako pe amoe, feinga o kuwhai e e tau whanau, ke nga wa usi ai a e lelei taha, i e nga ngahi tau mua takta. Ko i polo kalama ko ia e whiawhini te tau kolosi ai ki tonga eiki, ki ha ki tala vau o kune tau ka vei, a e whakamama o ko ia a e tau tupu, me he faito o kona tapu pe ko hono tapu i whaka au fuli a ngā aue a ke faito o kona tapu. E gai ko ia pe uke ai foki pe amoe ngā aue o whaka hoko e he toko tahani i tonga ke toko ni ko tau kakai. Tēni o lātu ia i he fitu tau noa. Hoko ko ia e walu ko e talatala i whale ke mo i lelei e whaka hoko atuia e tūle whanakawa misa. Whika o ake ni pe amoe mo i lelei ko ia hono toka ngai kina oho tau nifo. Hufanga e whakatapu. Hawhi ai hiwa, pe koe walu tau noa, kua hili lolo tongani pe amoe kaha uia. Koe hoko atueni a hono lau o e tala noa ko ia o whinau ulu ka lala, a hia whakahoko atuia e Litia Simpson pe foki kia se fitaha uli. Hoko ko ia e hiwa te tau wakaia e ki he mala e whakapolitika re, Ko palo fesa toke tā malakai kolo matangia pe a mui wakai ke maa mani o politika re ka maa fokia ngai mea oku hoko i o tau ki ifonua i tonga. Hi vata unoa ko e polo kalama ko ia e whakahoko atuia e Tonga Women Council pe ko e kosirio ko ia e kakai fifine tonga i Nusilani. Ko e polo kalama fo ou fokieni pe a e kamata ia i he wikeni o lele ai ki he wike lea whakatonga. Ko e polo kalamani, ko e whakamaa maa whana pe ia ki he e tau i kelea whātonga a ia o kamana ke hoko ia i e maahina katuu. Whahoka te polo kalama ko ia i e fiafini e Litia Simpson pe foki ki a Lady Tu Iwakano me he kulupu ko ia up north ko na ua ia tena kamata ai polo kalama ko e ni ai Tonga Women Council. Hoka hongo fulu ko e tau ki he tātaha tau noa ko e tau polo kalama ngā mahenia ko e ke tau whela whaki. Ka i e whiawhini ko hui ko e tau wha historia e ni o e lotu, senturiua ko ia o e lotu i tonga. Pea ko e tau mahu inga e ni kia ki tau tolo. A neongo o ku tau whautua i muri ka o ku mahu inga au pito ko e tau matai koloa pe au tau whanonga holo moia i muri ko e lotu. Pea te tau whahoko i hapotala noa. Pe nolo o e fiafini, i he wakai ke senturi ua o e lotu pe a motonga foki. Whakahau kua te polkalama ko ia, e whaifikau te vita whinau, ka maa foki a whaifikau Paula Moala, pe e kia filon tes manukia, ka maa foki a Paula tofitofi a tau falele. Ko te vita whinau foki, whaifikau te vita whinau, ka maa whaifikau Paula Moala, o kuna lolotonga i tonga eiki i he whakatawha konferenisi, pea ko Filontes Manukia na elava atu muia ki tonga, ka maa foki a Paula Tofitofia ka kuona osi foki mai ki nawa. E ata pepe amoe laine telefoni, whakata te laine telefoni ki api ka pauna a ke ka watu ki tonga eiki, ko ea o wakai ke whukatoanga whakahistoria ko e ni, pea moe tau mua o e katoanga ko e ni, ko hono whakailongai, o e senituri e ua kakato e senituri e ua hake a lotu whakaristiane i tonga. Whewheho o sio ki he tūkunga, oku ia i e lotu ko ia i tonga, kau mai ki he pōtala noa, i e hoko ko ia a e hongofulu, o leirea i ki he tātaha tō noa. Polo kalama hiku leo oi whakatu amelie, whakaukatuia i he hawhi, i he hokoto tonu ae tahawa. Polo kalama ngā maheni pe fokeni o ko atu i he pongi pongi tu apule lolo kotoa pe. Whakaukatuia e makatonga lewa, ka mā foki ae tangata eiki piso pe, piso pe se lawini si lanavea, pe amu ui nei lontonto i fua, ka mā foki a sione one vela tupou. Ko e pongpong kato pe foki o ku ua ai ka veinga o ku whaia e po tala noa he polo kalama koi ni. Ai a koi ka veinga ulua ki, ko tonga mono ia, tau ata aina mo fie fia. Ka veinga hono ua, tau whakawhita i ki he otua koe tamai, i ene taki whanonga hao o tau whanonga atuai ki he senturi koi a hono tolu o e lotu i tonga. Ki mō tōlu ko ia mō manako ki he polokalama koi ni. Ongo ka vei ngaina e whaia e pōtala noa ko ia pongpongi a pongpongi hoko a hongo fulu māua i e ku leo o e whakatu amelie. Ngāhi leo ko ia o heng heng koula pe koi ngāhi whasi tū ki mō a hongo fulu o e wike. Whahoko po a e polokalama ko ia i e hawhi a e tōlu ngāhi whasi yeni ka pau o ko mō whema o ke mō kau mai hono. Tālanga i pe tāla noa e puipui tu a ngai whaskoe ni. I ongi brothers pe a moe langi tau olonga sosa i a lau si i. Te ine lātu, lupe i niu kāsa, lupe o niu kāsa, waka pō leo pe a moe wisa e matangi. Tiei po i whale maka, whanguna e huni, sa lesi kau fusi, fitu i lea e api koloto langi, toloa fili moe hala pe a moe huni o tawatu utolung. E maloni iongi, lupe o e tahi sau te. Ongo i wahala atu te kina i moana makavela o vainlahi. Pea moe taaki moe aka. Whaos ake whasko ia alui wha. Le pasi i hifo ka tau hake o ewa. Koe ngai whastu ki mu ai hongo fulu i e polokalama ko ia. Ngā hele o e hengi hengi koula. Koe angai tu e tau polokalama me he whafini oa o ko ia ki a hengi hengi. Te mou mā vai aki pia moe polo kalamani aki e hawhi houa lotu whakawhita i oe pongpongi tu apule lulu whahoko atuia e whaifeka o Paula Moana tau wakai mo hega tau ki fwoi fasi hifi ai kau polisi moe hiva o lātu e tuate.

0: Ogo fie whakafofonga i atu ai kaunga awe o whaleni. Ai popoa ki fie kaunga mamahi ki a te koe a harisi tatafu. Kai uma a ai whamiri kau hi koe mole atu ai tamai koe ni. O se mini te tātolo me he fitu. O a te tau ki whaitu a koe ni, pia tau tokfoki mai. Taltare ke tau polo kalama ko ia o koko, ko polo kalama langi kakao.
1: You're now listening to PMN Tonga.
2: Ko vantari a uri, me kau taha e Planet Gas, mo e nau whanonga nongo, mo tu uaki ke hui keni malova.
3: E da malo ma u, penga maari ka lau ke oa te, na iu ngongo lele i koni me tau ko taha ilo a koni ko Planet Gas. Ko e tau ko taha ko ni ko tu uia e Planet Gas tu e teo ki tuono e Nelson Street i one hanga. Telefoni ko te ke ma ua iau hapainga taim be, e noa wa taha, noa wa nima, pit wha nima, wha hiwa. Oe mea lere koe ngai mea lere teke mao e mi he tau kotahi loan Planet Cars lahi au pito. Cars keke, te mao e ngai u iuti koe a Port Rangers mana koa au pito. Pe po ke ngai u Holden, Colorado, pe ke ngai u Toyota koin te Hilux, ke pe ke ngai u Sehango Full Toyota, mao moia, pe ke Nissan Navara. E tau ngai u Angika Kaipensilelei, kono tai mien. Lawa ke mau atu ia pa kurahi awit whaingo pua awit ano mau e whainga klasiko e ni pia ke ngai u ben se a pitu mau moia i motol koe ako me ngai motu sangre South Island Taniten Christchurch Wellington whainga pua whainga pua awit koe hape hao hao pia mau mea lere ta i hanga tonu mai pua ke kukat te honi anna wata nai whainga taimite mau ngau i kanto ki ai te mau te pakapola wat pe matol ho ho mea lere ki a oat ke te koe. Pepe po ki ki up no, ki kaitaya ka ma hongarei, pe ki ngai kuitu o toko ia. Pe tatu pito ni pa ki o kalati, mo kātak mea mai o pa kai e, a tau kau taha kā tonga ni, ka kau taha kā koe ni upe au na pe ia he tama engineer tonga i lo au pito. Ko ia kai ngatonga, ko kwa tau piha mea lele, ma oat o tola taha pe koe ni, ka ma promosi ni koe ni tani mi, ma upe ha mea lele, te oat mo tola taha pe, ke toko ni ati ho petrol money. Pepe poki ke totaka baya totaka ni mai koe pe ani ui loko referral te wangi ni tola ni mangi au. Tatawa i bea pe kohai. Hoi a kai ngatonga whaonga i ngai u lelei me ngai u mahu inga koe nu atu koe mi takautaka koe ni koe takautaka tonga. Koe a koe koe katau ha mele me kata Henderson Gas ulu aki maa pe unga motai koe panga. So pau e ne watu koe koe mehe was fully service au bito e tau ngai unga ere koe watu koe mehe tau Planet Cars koe ia kainga donga mao hao mea rere koe koe te foni ena kainga tai mipe koe noa wata noa wanima pitwa anima kaa hiva mao bito.

0: Le ona e ongo mai ia. Golfa more more atu. Mahalo koe hala peho no lei polo o e hivani i he letio. Ka koe ta Sound of Polynesia ia pea mo e malon i ongi, pea mo e le ona e ongo mai. Tau i minite wanoa pea hoko ae valo. Ta hoka peke tau polo kalama koe ia oku hoko. Ko e polo kalama langi kakauia pia oko fifia ke u tatale lei e whakaafe o e fiafini. Ko e polo kalama whoko e niko polo kalama e tau tupu pa ko atu whakawi ke ua ia. Ko e poupou ke e ako pe a moe hape ngahi tau mua o ku whaia e whainga a whanau ke nga wausia ai lelei taha ko ia unau whainga ki ai. E fiafini, ko hi ko e lahe ngai katoanga mo ngai me ko fa hoko i tonga tapu pe a ok i tonga foki pe a mo to ko taha ko o kha ana polo kala ma taki o e to tupu tonga ko ya anu silani a fa fika i kilifi pope pa ko fa hoko mai pe polo kala ma me tonga e ki he fia fini fia fia ke tata lele ya tanela la tu ke polo kala ma fia fini tanela malo ta ma o e fia fini
1: alo malo ta lava praise the lord
0: Fafetai, famaloat ka te koe kou hiko i tuku taimi o e ke ke kaumai ke polo kalama e fiafini, la vei pe uku ke mo umo ua au pito pe alahi pa moe ngahi polo kalama ke he pe uku ke kauat ki ai, ka ku ia e honga ia i he lama ke ke kaumai ke polo kalama e fiafini. Te ufoke atu ki a te koe he oko ilo uku ke fukau au pito koe i he manakoa ko ia i he mitia fukasosiare e he tautupu. Te whoke atu ki a te koe ke o mai peha ki i pui pui tu anau nauk, te ria ni ihi o kui kai ke nau hanga o lawe i koe Taniela. Malo.
1: Ia. Malo, malo e mau whenga maari e. Pea whawhetai lai ke iki ko hingoa ko te neola tu nui lātu, ko au, ko ta ua u aini, pa ko lele mai pa mi ha apai. Ko lele mai pa mi ha apai, ko ta mai mi fotuha, ko whae pa mi ha ano, pa ko nofo mai i tongani, ko nofo i toko mololo e ahoni, ko au pa mi he whanau i toko hiva, ko au e whika anō. Pea kou tū toa, i ngahi ngāwe whakalau maari e whakamateri e pawhaia ngāwe peo ke zio am teo iai a uia i wafa si isu. Amen.
0: Whakawhetā i malo a pito e Daniel e kau mai ke polo kala mā. Hange peko ia ko whakawhe i loaki mai, ko ho o lele mai miha apai. Ka kou seo hange o kulahi lahi a ho o lata ki wawa o kia siaki he ngā ue koe o kuke whakahoko.
1: Ki whakaasi te ki wawa.
0: Ko ia, whamalo atu. Ko la vei pe, ko e taha ngai ngā ue ku ke whai Taniela ko o pou pou ke tau tupu ko ia o tonga tatau te whito ke malu iki nao tolu me whakaonga i o e whai tau kona tapu pe a fwa ke e nao mo o wik masi isu te fwa ke atke te koi ko hike ke omi ha ki i whamatala whika wak mua ngā ue ko ke whai ta whaak whalau maari
1: malo te malo e mau whainga maari ko au na tupa ke me whamiri e toko hiba whanau te ako kongo mātua ko e whai whekau loua Pa koe talo ku tupu, koe talo ku tupu pa mokse ke tau tupu katonga ni, hange koku nau fie maari e pehe, nau e mea koke ke saiv, nau ke fie maari e, he kona moni, ke ke hata hau atamai maama ke ni tuo whakarini rinu mai mea, ke ni tuo whakaha. Ta koe taimi koe nau hao koe mao e kusi suka waisi, taimi koe nau hao koe mao e mo onye fonga fola atua, nau tuu pau wakai ke ateo pau pehe, man, ka pau koe mao e mo onye, ka pau e te teo longo kako hai e mea, Mo tari ki ha, tari ke teo lahi e kau lavea, Te kai teo longo na pae fel toko lahe kau te kea. Pea ka pao teo longo e te fua e awa tau te. Mahi mea na pao kau, pea ku mau kafe mo ni, ke kau teo lawa ke whakalongo longo, kau tu toa ta lake fofola, pea koe mea uhinga lahe ko pehena i aho ni, koe pega fofola e tua, ke wapa si isu. Amen.
0: Fafetai. Koe haho wakai ki he tu unga ko ia oku tapepe tu unga kui ai, ae tau tupo to ngā i he ngahi ahoni. Ia te whakoe whaita o kona tapu hono whaka ao ngai mono tu whaki. Whaka whewa anaki mo e tau e nima ki e tau hongo fulu kohiri.
1: Ko wanga kouk seo ke mo ui whakatou tupu mo ina wanga ina whio hiolo pa mo drugs. O wai ai ala hongo wha a au ki mua ina u te oho maro ki mea. Wai ngai uhinga lalai ui ngape tau tau tupe ni ihu keke nao mau e whai ngā nonga. You know keke nao mau e whai ngā nonga. Ape tau tupe ni ihi ko e whai ngapeha mea ke mau hanau pahanga. So we can't really point fingers pe ko hai te tau tuagi. Ka ko ngai mea uhoe au ni, pa ko sio au ni, pa mata ki whakalalahi. Ka ko keke whaalahi tala nua i. So there's a lot of things that are happening. Ka ko keke whaalawa ke tu ha tahe ke ni lea pe tua taha. Pe ko mo ni, whaka utua ko toa pehe poifia maupanga, pe tahe ai pene whunga ke maupanga. Ka ko sio au ni o whakalalahi. Pe ene whakalalahi, lava ke lewa ke hoko ngai mau mau, lava ke hoko ngai mea ke pehe i hea honi i tonga. Amen.
0: Na ke lave foki whekau aki pe amui. No, no, whakapaanga. Mahalo ko e taha ia ta whaaki o kunehanga o taki ai ai fa na to pu ke fa nga ko ya o fa to kona tapu ko wi he ko ta fa ki fo ken o ku ke ia ai pa ku ke lo lotonga i e va hata o ko ya ko ha nai ai nga hi me a ho sio e malava pe ke fa ya to koni me api a ma tu a pe ko ka taki o si asi pe ko ka taki o community ki hono tata ofi fa na u pe ko no taki ki na to lo hala ke he me hono fa nga i ko ya o e fa to kona tapu
1: io che foi tafaki ko yanga ta kusio che to tu pu me haha me solo va anche di anga solo va ta ta te fido che ta fa pa anga fa pa anga kono moni kapau e hanga he pure anga pe ko ma tu a pe ko ka ta ki pe na fa ata ha foi platform nga u ma ai to tu pu he pe ko to ka ta to tu pu no algo che drugs ko to tu pu ke fu lo ko fe aya ta ma ka tu ma ko ke fu fe fe no algo na to hu e drugs a ko si ona ko yanga ko tali pe mo vision ya ku fa fu di tu ke to tu pa to mani te wanga fakalele ai va ngawe ma ai tong tutu ika ye ngawe faka o pisi pe ngara ngawe faka pa ngai lava ke mau au hiuta ko to ha ko lava ma tau tong tutu o fa ngai ngawe tui tui ko ngai la la ngai pa pa huna to ke ngai yako mai na pe e lava leva ke ne faka si si ia a fa ngai mari ke na wafe e drugs pe ake faka loto la hia na to ke ngai pa ngai ngawe lele ke langa ke ke apure anga tonga e wafa e ko si su amen
0: Fefenai a ho wakai ki he mana koa ko ia he whanau tau tupu a ngā hi polo kalama whakalotu. Nā tōk osu atu foki a e Tonga for Christ, he?
1: Right, yep.
0: Ko ha naha o wakai ki ai, e kumahino mau pe fokia e mana koa ma wange peta wha ake taha, ka ko ha nai o wakai ki he tuunga ko ia o e mana koa e whanau tau tupu a ngā hi polo kalama whakalotu a ngā hi siasi.
1: Ia ngā koko wakai, awa ki ahoni, Osi blame fa follow follow pe lahi a bit ngahi pe amokati lahi ngahi distractions eh lahi ngahi paka hanga no pe ago se ngi to buke a money lahi ngahi meten na to hakia na to ge ma mani pe na mari ia na to wai ka koi o wai vision me ta mu a ia dia fa vi tu pe ko lo to ke hoko ke vision ia to ma foto pe ke na wanga o te ke to buke ngahi me ro tu me ko fe me ko hoko ke pa pare mo ko si un hoko a ni hanga ko no boring ia wa to tu puya gena te fanon ke fofola he hamo spena to oh spano mo bata vi mia gona te ena boring ia la vale gena ona to ke mama ni fasi si de na fanga mari gena hanga no tu kago tu ka pau no fo matu wa no fo mo kanta ki pa mo tonga to pe ke na te lo lo to gena lo tu te mo nya e te la gena fanga mari ke alo to tu puya lo tu te anga mia un fan ke no la fo ke lo tu ke ga mia ube amen
0: O kwa iai foki ai ngā hei whakatala noa pe koe whakahua pe he. O kwa iai pe whahinga language pe koe whahinga tō o ngā lea pe koe whahinga tala noa pe whahinga ulunganga. O ku whemahino aki pe ai ai whanau tau tupu ia. Pe aga pai alatu ha taha laha ia o tala tala noa atu. Kei kena fuu mahu inga ia whee whee ngau tolo. Koe alatu ko ha taha honau tau o whakahoko tala noa. O ku nehanga whakaava honau te ringa mo nau atamai ke nau concentrate ki foi po tala noa koia.
1: Yo, mo oni lah aku tu ya. So, time juga nak gaya college aye. Nak kaya kau we forget yang matu. Time juga nak faham faham sangat sih sih. Kaya hau hau kau matu. Kau ni hukum apa kau matu sama kita. Ostan matu lo fokus matu lo. Ita ayo di pulau kalam. So mo oni aku tu lah. Time juga aku hukum hatu tu kue. Hangga kau mau tolong mau we kau mau we lo tu ngapa kau mau tu kue. Mau we lo yang ngapa tu kue. Kau tu kaya tahu kapau itu lah ya kau taki. Tau tupu, eto e we sia le lean ke tau tupu e au ni, lava ke na hoko koe koe tasi i pinga anga, he keke nao te sio ke matua, ka nao sio pe kia teke nao tolu koe tau tupu e ngai he kautaki. Tengo te nao sio wai kautaki tau tupu, te nao ngoi lo tolahi, he te nao ngoi waha nao reko, wai toko taha unge lava tu ke teke nao tolu ki nao whaha ke toko ni, ma ai tau tupu, pao pao te tefu moe, poe ni moe ni au kito e. Amen.
0: Tau kotoa pe, osi mai me form 7 ni e toko fia. Osi mai me form 1 no e toko fia. Ko fu la wafe ko ya itonga. Kai kai fu ya ha apinga. Kai kai hanga we anga. Toko fia pe ku ma wa kinga fa pure anga. Toko fia pe ku ma wa tu fan kinga we ke he ko itonga. Ko toko fia pe ku ma iki skola sipi alu kimori. Ko to nga leva. I kai kai ha me ai ke na fai. Ko alu pe ki uta pe ko no fo o tutu pe ko ha to fa hanga nga we fai i Ko tui ko e whakakaukau ko ina na ake tala noa ki ai ke whakakaukau i he pure anga ha ngā ue ma kehe ange whakaloto whonua. Tuku kehe me he tōri. Ki nao tolu ko kuna nofo ko i tō ngā whakawhi mo ue ki nā i ai honau taimi e. Hange ko ki ngā ue ko ina uku ke whakahoko pa ko tui o kutoko ni lahi ki ngā ue ko ina uku ke whakahoko ki ngā whamiri ni. Ta fōki mai ki ai. Mahe

0: Kau ko ilo ito ngani ko toki tanga himi sin po eh. Okay ko hafu isa na ngani sin po ko toki ta eh. Pako kau ko pia pia api toki tuwa ke ngawe ko fahau ko. Na lahe ngai ngawe na tatoni ke huwa wi ai. Mi ala ngahi aisi, mi ala ngahi o mani, mi ala ngahi ea koni. Kako uhi ha kono alo ke ngawe ko ne ngahi misin po. Ko e jai misin po i api ko tope. Aya uwe fai ngamari ke teo. Ke ua ua tu ke api ko tope. Pako pia pia lahi ko ngawe ko fahau ko ngahi misin po. Ke e ahoni ko kamata ngahi misin po. Ko ime aya ke ne hanga o whakaloto lahi e tautu pu. Amen.
1: Te kei kia hata hai soki he mi sinfo. Talo o kia mi sinfo.
0: I kai kou o malo mau pep te pi e mi sinfo.
1: Malo, malo e ngāwe. Ngāhi whamiri koe ni kua ke hanga o ngāhi e nau mi sinfo e tenio. Koe hānai a ongo o kuke mawahe me api ko ia kuke ongo i fie fie ai i e lava ngāwe ko hika tokon ke ki whamiri ko ia.
0: Ko ia. Ko taimi ko tope ko ala whaiko ngāhi mi sinfo e. Wai yang ahi misin ia ai api eni ihi o no fakau kau na tolo o staim geri ai hebele kuo uli e mu misin ni ufaka pata ku kuo awe fui mui mai ha fui mui palake ke tele tela ai na asta muari pe ahi misin ia goni kau taim ko wala taim ko siong ngem sini ta kuo ki palo pare ma sisi de ko wala taim me ifoi la fui la ege moe tui me waya tau mo uye kau taim ko mo uye oh my god Kapade mo sio mai ke mata kare na uo po po me na fie fia. Ko tau lo tui, a ki ni wala koe tui tua fia e hao, koe ni ko lawa lewa ki wala ke fo. Ke te au tengo o mawahe me api hango o mwetu relieve lahi au, o lawa ke impact, e hange o lawa ne nai, lawa ke wala ki api koto ape, o whakahoko afi impact, i kai ngata pe ia te au ka i mamani o ka kai ki. A ko wa, ko hu me ko ki tua kong sae na misin po, ko ngoi ke te au ko relieve, ko ngoi ke te au ko fie fia, ko ngoi ke te au ko ia efe achievement, ko osi achieve. E wapa
1: si su. Amen. Whawhetae. Malo. Malo e ngawe pako tui pe o ku malu pe ai ngawe ko ia ke mi sinfo. Aku tau lawe i kotoa pe fōki ufa alahi a hono soki o e mau he uhi lai ni i ko uhi ko e mi sinfo o e i e ngai mi sinfo. Ka koe na ku ke whakahoko ngawe ko ia pe o ku wha malo lahi at ko uhi ko e ngawe ko ia fie fie ais i ngai whamili ni i. Ko uhi pe ko tatai mi te ufoki at kia te koe Koe haha awa kona ki whaka osi ma ae tau tupu ko iau nao mea mai ke ta polo kalama pe koe pota anoe poni.
0: Iyo. Koko wako nak pa aske tau tupu ko tau peo mamata mai if you're in New Zealand or you're here in Tonga. Koe ako naki ke ke ote ke irifia ke ke tu toko ta. Amen. Ote ke irifia ke ke tu toko ta pe a ote ke hoko koe follow wa ata ata api. Manaka mau peke ke hoko koe taki. Tengo ko pea i taki, ko toko taha o ke lawa peo whaere i whamu ui, ko toko taha o kai ngata peo tokoni ke te koe, tokoni ke whamiri kau ke te lawa ala ke kakai ke, ke tokoni ke te ngau tolu. Pea koe uhinga lahia ko wanga o whahoko e ngani sinfo i ahako ni, ko visione me utamua ko e tauni peo me tau whau, ka matai a e ngau e lahi, ma ai tau tupu, i loto kolo ya. So like, this is a huge project I'm working on, pea ko tui, ko kurea ko ni, ko pau ke hoko ya. Ko pau ke hoko e, ko pau ke hu e kau tui tui, ko whare ko si ulu, ko e kau kuki, wape mau whare kaima e tau tuku. Nga hinea ke kakoia ka pau ko tau tuku koe, oa te ke irisea ke kamata. Neongo ka pau ko koe toko taha pe. Tuku toa, e pake mau akalais ki loto gomba ui, ko whalot lahi koe, e whaingo fua mea ko kau peo ke whakahoko, e wa whai ko si su. Amen.
1: Malo apito e tenio lātu, wha malo lahet ke te koe ko uhi koe. Mai wahe o e tala noa merie ki he anga o mo ui, pia mo e mea ku ke tuu aki, pia mo ke tui, pia ku ke ngā ue ki ai. Tala mo nua tu i e ngai whinga kotoa pe, mo i ngai whakahoko whatongia. Ko loa pe mi sin fōasi aki, ke lava hano ngā i whakarelei. Wha malo lahe at kia te koe, malo.
0: Malo pita.
1: Mo tok mea mai ia kia tēneo lātu, mo e polokalama langi kakao. Tau wakai ege tupeta iki oi funga mai taki, pia moe lei maile.

0: Koe polo ka lama tala tala i whale ki he mo uilele i eni, pia mo toke tātu le whanakawa misa, pia kou fifia i he whainga maare koe ni, ke o tata lelei, a toke tātu le whanakawa misa ki he polo ka lama koe a e fiafini. Tūre malo e tau mau a e fiafini, pia malo mu atu kutaimi ke whakahoko a e tala noa mahu inga o e pōni.
1: Malo a pito linta, pa malo a pito e mao whanga maari e, pa fie fia ki tal talele e haa whanongo he e fia fin. Ko fi ke he tau ki i whanongo whikau aki pia moe, moe lelei ho tau nifo, pe fo ko tau kolo ahange ko iana ke refer ki ai ko e nifo ko tau kolo.
0: Malo a pito e ture pia oku Tai milahi foki fa faka hoko ma ope ai potala noa ko ia i he tala tala i fale ke mo ile lei faka te fito ia i ono faka mama fa i o ngahi a foko utua o ku a toe tau pehepe o ku mau i ngange pe o faka tu ta ma ki ange o ku ne hanga o esia ai mo i ko tau kainga ka o ku ka pepe a mo tau kolo a pe ko tau ni fo I he mau inga ke tala noa i. Tau fia fia whoko no whaka mau inga i whaka maa man lahi. Tuku ma kehe hataimi ke tokanga i kina e mau inga ko ia mo uilelei a ho tau ni fo. Ma loa pito e ture te ufoki atu kia te koe ke ke hoko atu a e whaka tala noa i po ni malo.
1: Ma loa pito i nita bea ma loa i mau whenga maari e. Pako tau whakampe ke o tau kainga whanongo e toko ni atu e ki i potala no e whai e fia fini ki he tokanga i pia moe moe lelei ko i aho tau koloa pe ko tau nifo. Te hangi ko whakatala noa i he whalai te ko osina e whamama whai whamama man lahia e aho i moe lelei ho tau nifo pena e lahi pe whanki polo kalamana e whakahoko i ngai whetu ke ke pe whikau aki ke whakamanatu aki ai mo uile lei ko ia o tau nifo. Ka koe tia fini o ko tui pe o mau inga ke tau ki i toi whakamanatu pe he koe uhi koe tonga ko toa pe pe o koe kainga whanongo o ku tau osi o ku tau ilo ko toa pe ai lelei koe ni ho tau ai mahu inga pa moi lele i ho tau nifo. Hangi ko lau o ki kai ke pehe ko ho tau si no, peo hangi ko ngai whakatala noa ki mua, i ngai polo kalama i moi lele i ho tau si no. Pea ko tui o mahu inga peke tau tokanga ke moi lele i ai nifo, he o kau pe ma moi nifo i ki me mi pa neongo e ne ngari si i, ka aku mahu inga ia ki he ki whakalu kufua e moile lei o tau sino. Hange koe koe, ka paurega u hoko ha palpare mai ia ki o tau nifo, ka ke ngata pehe e ne afekt e ia e pe kune ue sia a e tau mau mea tokoni, a e tau rea, o tau fōtunga, ka au kune ue sia foki a e ngahi me a koe o ku hu mai ki, ai me a tokoni ko ku hu mai ki loto ki ho tau si no, pa tene afekte ai, koe hiko e koe ki siem, pe koe ki siem ko unge hanga o mau mau i ai heart, pe ko tau mafu, o ku ka uia o felave i ai ki siem uia ko ia o felave ia he i ho to ngutu, ko hiko e ne o ku hu me he ngutu, alu ai o ni mau mau i ai ai hat he so he tau mafu o koe nau ngai whikau kau aki hange koe a koe ka whahinga ko nau mau e whakoutua koe suka a ngai maha ke ke he o sino o ku koe taimi ko ku esi ai ho tau nifo o ku kau ia ki he uesia ai general health he so o ku tupe mau ina ke whai tala noa ki ai ki he mau inga te whamana tu pe ai mahu inga koe ni ho tau ni fo. O ku ikai ke pe he ia koe ki me mi pa pe he ko hiu tu pe ia i o lunga pa ngari ngari si si pe ngari ngari o kai ke fua ha to kanga ki ai. Ka o ku lahi a hono mahu inga he ku ikai ke ngata pe he ne ue si a pe ai tau mau mea to koni. Pe ka ke ngata ai koe anga e tau whafo dunga he koe ni ngangana pe ni fo. O kai ke fusai e tau whafotunga mai, pia pefo ke tau lea, une affect e tau lea o ka pau e ngā ngana. Ka koe whamanati pefo, o kia e set of teeth o tau mau, baby teeth pe koe milk teeth a nia ko tau ma o he taimu tau whaere i mai tau tolo tau kei pepe o a oa ko tau tau o no pe a kamata ki ngā ngā nare wa he tau o no e nifo tau i pe ko nifo hu a kau nifo hu a kau pe a ko e ni ngā ngā na ko ia kai tupu mai rewa nifo tu mau ko e nifo tu mau o ku uhi ngā ia e lele ia wa uke tau ma alolo ka ko uhi ko e taim lahi ku kai ke tau toka ngā iho tau koloa ko e ni e tau koloa ko e ni pe a ngā ngā na pe iau te ki more tau mo ui ai ko nifo hu a kau ko fo nifo pe ia e wa no ko ne a ko ke tau ta ta ha ko o si ai nga nga majority of the kids ko hi nga kai tu pu mai le ni fo tu ma o ke tau nga we a ke pe ko permanent teeth ko nifo tu ma o ko to la hi o na ma fo nifo to lu ai ko wa no ai nifo hu a kau pe ko fo nifo le va to lu o me me ma we to ta pe ko adult teeth o kuhinga hangi ko na klau ki ai o kuhinga ya ke elele pe ni foko ya ki te ngawe aki o a ke te malo ka pango foke ko uhi ko toko lahi ko taim ko tau tai toka ngai ki ni fo ko taim ko tau tai toka ngai o nga ngana re vai ya o te e ki ai ke taimi ke to o i kai ai ke tau lava ngawe aki o a ke tau malo sai o ke arewa ngai course ko mei mei ko yongo fo'i palo pare ma pe ko mahaki e ua o na hanga o mau mau e nifo tu ma o pe mo nifo a hua ka o pe uaki ko hele ko ni a tau fa fa no ngo pe ki ai ko hele e he manu ai pe ko si e mu na hanga o hele o fa tu pu nga ya ba ai fo nifo pe ka nga ta he ne ba ka ma ta ba ke langa pe a ko ne langa ko ya a le ba ke pupula e mu tu pe ko fo nifo pe ta o ke ta mi ka pa u ka ke fa ha to ka nga ki ai pa to ko tendo decay ko tendo decay it's preventable ai ku hinga ya o ku lava pe ya ki ta ofi o wa hoku ai ko o ko fra tu pu nga ko nyon den do te ke ko raki pe ko ikai ke te toka nga ke me to kon ko te ma u a nge ko la ko ne te kai e nga me akai suka lore ko nga me akai o tiki tiki o na hanga re ba igna o fa fa nga e fan ki si e mu o hoko ai ai a va ko nyon ni fo ai ko den do te ke ya ko parare ma no wa o kui ko periodontal disease, pe ko palopare maeni o e tu u anga o i nifo, ka wai a te nifo. O e ko periodontal disease, hange pe ko e mea na whamatala ki aiki mua. Ko e taimi ko tau tae to kanga ki hono fufulu o i nifo. Ko e ngā si e mu ko nau pipiki ki nau tolu ia te nifo, pe e foki ki e nifo. Po ko taimu nau pipiki ai o mau mau i lewa ai tu u anga ia fo i nifo. Hoko atu pe mo i taimi o ngā tōtō, i kai ke ngā tai pupula te nifo, pe a taimu ko te fufula ko hoto nifo o ku tōtō. Pe a mau mau, hoko pe ia o ngā ngā ue o ngā ngā nai ngai fo i nifo ko i ni. Au mei mei ko yongo fo i palo pare ma koe ni o dental decay pe koe periodontal disease. Oku malanga pe ia ke ta ofi, oku ikai ko ha me aia oku pehe oku. Oku kai ke tangi koe kansa, koe ke tau lava o ta ofi, pe tau control. Ka koe ongo fo palo pare ma koe ni e ua dental decay mo periodontal disease. It is preventable. He taime oku tau fufolo ake ni fo e polosi pe fok mo e kirimi oku iai e faito oku ni koe fluoride. Koe fluoride e toko ni ake ni hanga fra fefe ka iho tau ni fo mo ta ofi a hono hele ko ni e manu. O hoko ai e fanki ia wa he ni fo ai a ka paure he kai ke detect early o fai ha whakafonu ki ai. Ai hano fo i whakafonu pea e hoko lewa peo alu o pupula pea hoko ta aki. O more pe fo ni fo te kai ke a o ke na ta ngai te mo oi. Ko periodontal disease na ta no ki ai. Again, o mau inga pe ke tau fufolu to o wahe aho ho tau ni fo aki ai ki rimi o ki ai fluoride. Ko hi ke ne to o ai fanki si e mu o wai pipiki i hoto ni fo mai te ni fo. Pe ai hoko lewa ni whakatupu ngai maha ki ko ini, ko periodontal pe ko dental decay. Pe ai hoko lewa mau mai fo ni fo ia o to o. pa ko ni to o ko ya si pa pare ma le va ta u lea e ta u kai hangi ko ka fa na u time lai ka pa ore va o ku hele he manu o ku kai ke ngata he ne langa he ene tani he po uri kai ke la va family o mo he le le tai me ni i ko ka kai la la hi ka ke na la va al ke nga we ko u hi ko langa ko ni ni fo pe fo ke fa na u ka ok mahu inga au pito ka pau te tau tokanga ke fufulu a ke ha fluoride toothpaste tu oua he aho at least ki mu a pea ke mohe ko tai mahu inga ia ke faya he fufulu ni fo pea moi pongpong i fo ke ok mahu inga au pito ke mana tui ok ikai ko ha mea penia e toko ta I think ka pau e kau ka toa e family it's a family thing it's a community thing ke nau tokanga ke tokanga i ai ni fo ai he fufulu pea ngawe aki pea moi fluoride toothpaste. Oko utu yao kwe ngoma haki kwa niewa. Lava prevent. Pea kailewa ke fufie ma uya ke tau o totongi ma mafa ke faya ngai treatment ke ngai nifo kapao te tau tokanga ke prevent. Ai mahaki ko eni. Ko uhi pe e tokonia ke kake ngata pe he tau mau me tokoni. Tau mau me tokoni me akai oku healthy. Pea e kake ngatai. Tau laf ko tau faa fo tu ngā faa fo o fai tau mamata o ke tau hirerei ho ki ko loa he ko hi te kerea mahi no mai ko faa fo tu ngā ko e talavo utok mo oni re vai mau masani ho ha mai ko uhi pe he oku ke toka ngā i le lei ai ko loa ko faka ko loa a ki koe. Maha ko e whanki i me ai ki ki pe ka ok mahu inga. Toi mahu inga fo ki ai ma o ai vai o ku skei laka le lea nge pe ma ue vai atata i hei nu me lie. He kui ka ke ngata pehe ni le lei ko tau ni fo. Ka toko ni fo ki ke ngahi maa ki ke hange ko whamatala tu. O kui kai ke ngata pehe i he ne ue sia o ka pau e o kui kai ke sai e mea toko ni o tau kai. Pe koe pa koe iai fwe whangi isi em o kuna i he ngu tu te na wala lava o mau mau iho tau mafu o ka pakai ke tau toka ngai. Pea i kai ke ngatai. Ka e ma e affecti foki ai ai hangi kon ko lahi ka kai un nau ma fo tu a kon ko suka ka ka pau te tau tokanga ki ho tau ni fo ke no tau hi ke ma a pe ka ke nga tai tau hi ke owa e mau mau i ai ngai fo i ni fo ko i ni to kon lahi ke kai ko nga tapio tau ni fo kai mo i le i ka ka to ho tau sino atamai pepe he fo ki ko tau lau mahi Linda, maha koi
0: ki? Malo. Malo apito e ture. Ko hake mai foke whakalakalaka, eh? Pa koi kuonga foke ene whakangingi la, pea lahi hono ngā we aki o ngā hikoloa o ku tuu aki mai i muri i he neti. Koi hanai haue sia o e te ngā we aki ngā hikoloa ko ia ke whakangingi la ni fo, pe koi whakahinehina ni fo, o ikai ke te aluhanga tonu ki he dentist. Ia ina hawe si ai o e te mo uile lei a hoto ni fo pe ko hoto te e ni fo i e ngawe aki o e ngahi koloa ko kwa ke te whakapapau i.
1: Mala o vida linda, ta koutu i pe. O tatau pe ai ni fo i a pe amoha toi me a pe. He koe hui lahi fo ke ngahi mea kua hake mai. O kwe fo ke mea kui koe. Ok ngai kemikare una ngawe ak tau ai pe foi dia mahino ko ngai kemikare una ngawe aki ke ai o pe ke faka hine hina aki pe ko faka ngila aki ai how tau ni fo depende pe ko hai me o ku te fini ki ai o ku ai pe hono ngai o ku ai fo kono ngai lele o nai ko hi te te e ha hine hina ai hoto kolo a i haki taimi O kui kai ke peheia koe haa hine hina koe ni pe hine hina e peia ki he toi ngā te mo ui. Mana tui fo kei koe o kui ai o pau pe ke ste ini o tau ni fo o tau tolu i he ngahi me au tau mau. Koe ngahi me amak me atoko ni ko pau pe ke ai ene ki ste ini anai hange ka pau tau pehe koe inu kofi. O kui ai ste ini a he kofi. Tene hangai mau mau. Koe ngahi me a koe ni koe o tu uaki mai pe ngawe aki ki whakahine hina koe ni fo to ahi pege fa manatu antu manatu we pego ngahi kemikare ni ona nga we aki pa ko depende pe pego ha fa nga type of chemicals that you would like to use pe se ma ke choose ki ai kai fa manatu pe o kai ko ngahi me ai ko ni oku oku tolong ai pe ia ore re ai pe ia ki he ko ko ke fa ngi me ko ni fa tai mi pe hangi pe ko vari ko no tau uru ko o ki ai pe ho no ngai side effect he ko uhi e ai e nga nga na pe ne o ri ri we la nu ka wi ka ke pe he ko me e ko ni ke hangi ko tai ko tau fa nau i mai ko la nu ni ho tau ho tau uru pe ko la nu ni ta pe pe ko tau ni fo ka o ku ko me a ko ke tau nga we a ke polos fulu ni fo pe a moe ke limi o i kai ke hano side effect ia ona he ko uhi o ai ko fema pe ke dehanga o to o aki ai plak pe ko me a ko no piki piki ko ho tau ni fo pa kai ke nga tai ka paure we has stain ai tene ala lava to o pe ia ai fanki stain go ia ko me a ko ke ai ko hi he kai ke ha lava ke fa ma ta life ka au liki atu ko ha fanki chemicals ko no nga we aki ka ko fa ma na tu ga tu pe ko fanga ngi la op na nga we aki te fanki chemicals that we kai ke pe he ko me a ko ni oku permanent ko fanga time i be that we ai no nga side effects he ko ai time la op na hanga to to remove ai fanki minerals ko ni i ho tau ni fo ai ko to ko ni ke ne protect pe ku ne hanga malu i ho tau ni fo ke he ya me fluoride ko ni toothpaste o toko ni ake ni whakawhewheka i hanga hotau ni fo, ko e hui ke malui mi hele e mano. Mahalo mahino pe e linta pe.
0: Mahalo mahino apito pe. Fa mahalo lahi atke te koe ko hui ko ke osi lave i mai whakane nai, ai maho inga ko ia o e mea kai, o ku tau whiri ke tau kai, ko e hui ke o tene we sia hotau ni fo. Pe ako tui ko e homo fukau fo lau ko ni ki tonga he fuka to anga fa historia na toki osi ko ia o e te ke pe au pulu a pau pe na ia nga he ka to ai na ki si si e so koreti ka e lahi lahi hono ave atu ha kirim fu nifo mo ha polos fu nifo ki tonga ka pau pe te tau pe tau ki li li wange e tau fo lau ki tonga He oku mei mei koe folau ai taha kotoa pe o ku pau pege tau whakafono hafo i lore ai ke ave koe whakawhetau laki anga ia pe a moe whamiri koe ki tonga koe mono ate ki fo i lore. Ka pau te tau ririwi ki tau tolo o tuko e lore ka tau wha o ata kalaske ke he kirim fulu ni fo pe a moe ngahi polos fulu ni fo hene o ku maa maa. Ave ki tonga ki he whamiri, mahalo e kau ia he fwoi tari tari fo lau kovi mo oni. He taim te te awai ki tonga, hao whakau kau ki ai e toketa.
1: Mahalo a pito linta, pa koe, that's a very good point, eh? Koe taim kata a pia o ko fo lau atai ki tonga, ko eku uta, o pau peke ave ai angahi polos fulu ni, so fulu ni fo mo e ke limi, koe uhi ngā ke, Aia na akulawa atu kwen ke mau katoa nga na e whakafono atu ai e ki polosi mo e ki limi tana e whoaki ama e ki e ako teu mamaloa side school. Ka oku, toi, ai ko, me mei koi wholau ko toa peo ko pau pe ke whakatau atu hawhangi polosi. Ka ku kau au pito ia i fu kolo alelei. Aia ko uhinga lahi pe ku whamore ki ai e ai ki tokoni ko ia hange ko o lau. Taimi lahi ko e te wholawa te ki tō ngā kono o atu ko ki whanawa ko ai ko my trip before a trip ko na al ko ki he mea na e ave ai ngahi ki rimi mo polosi ki he koris kuini sālo te pe foki ki he koris ko tupo ou ki nau whanau ako. Ko hi peo ko tui kono oange ko kaki nau tolu ke nau ngawe aki e toko ni ia ki he nau tauhi ai mo uirerei aho nau ni fo. Ko mea ko ki he sokoreti wi ai pegi taime u whaafawa te me ai sokoreti ia. Ka ko tui peo mahu inga ane ke ka ke nga ta pe i he na u ma u ha fo i sokoreti ha taimi ka e na u to i to ka nga ange ki hono tokanga. He ko uhi ko kolo he ko ni ka pau te tau tokanga ta. He i kai ke fie ma uia ke ta a ke kai ke na wa na to ke tu wa ko hele e manu. Ai ni fo. Ko nu sila ni fo ki ko te set o he pe set ni mano ai ngai. Ma u anga vai nu. Ko o si e ti ki ai ai fluoride. Ai a ko e ko e fluoride ia o to ko ni a ke fa fe fe kai. Ko tau ni fo. Ko tonga fo ke upu whainga taa ke whai e whai polo kalama ko ia ko hi. Ko e mau anga vai ko ke wha mau la vai au inu e. E he kakai. Ko no si lani o, o si e ti a ke. Ai pana e o sei lewa tutuni a pure anga. Ke e ti ai fluoride. Pe ko e ko fluoride ia ke o si o ku to o lahi ngai feitu ia o si ai pe ai fluoride. Ka ko ke a ki he ki he maalohi tene lava o fai hono ta ofi ai hele koni he manu, eh? Pa koutui pe ko uhinga o toi saiange o ka paurewa ko uhi upe ke lava e te fluoride ke he water i tonga. Ko e fonga fai ngofua taha, ko si o ate a kilim fulu nifu koni upe e fluoride.
0: Ko ia. Whakamalo lahet ke te koe e toke tā tūle whanakawa misa a e whakahoko e talanoa lelei o e pōni whatawange pe e aonga ki hani ihi o kunau whanongoa pe a mea mai ke polo kalama e pōni. O wabe te ke whiu hono whakahela i koe ke kau mai ki he polo kalama e pōni tau tok whilongoa ki he polo kalama hoko malo au pito.
1: Malo rinta, malo au pito mau whainga mai e. Always
2: koni ke o atua i a ki whanongonongo fo i me akai ko eni. Na e toki tau mai, e mauta, ko fo i talo tonga, talo futuna, fo i manioke hine hina, mo i enge enga. Ko fo i ufi, ko i kau meire, kaho kaho, mo i mahoa. O ku iai fo ki pia mo i hopa, mo i mei ku ositao, pia mo i la i pere o ku kilo e fa i he mile mila. Mo kātaki, o telefoni ke fika telefoni ko e nā, ke mao me ia i e tua sila, pia mo hono whaka iki iki. Fika telefoni ko noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo. Kore whangi mari ko ni ke o atua i e ki i whanonongo ko ni, ki he kāinga niua topu tapu, mo ki mo tolu ko toa pē, na ia iha moutikite ki he lulu langa falelotu kainga katolika o niua topu tapu. Ko whaka amu ke māu mai a seniti mo e pati o tikite ki he uike whaka osi o siulai ke whaka folau ki tonga. Pea whaka hoko ai lulu he aho ua hiva o a kosi. Malo me he palestini sosefo apikotoa. Malo.
3: Tromu hoi ka atumua ki whanonongo ia koe ni me he kulupu koe. We the People, New Zealand Community Incorporated. Koe tau polo kalama wha malo sino mo wha feohi. O hoko ia me he Star Hotel, Tuasila, Toluhi Vaua, Great South Road o Tahuhu, Auckland. Aho pure lulu o wiki kotoa pe me taimi Hongfulu Pongpong, Waho Ata. O kwa taa polo kalama koe ni ka teki motor kotoa pe. Ke mau hoa pe, tae mau hoa. Maangalo pe, tae maangalo. Tae lata pe, nofo lata. Koe whainga maaria inia kono whakalere i ngahi kupu kehekehe. He hala whanonga ko eni. Ko ia iu kua e ia whakaafe loto maa whana mooni ke kautoure ke reka kotoa pe loto au kalani. Mo kau mai ke tau polo kalama whaka malo sina mo whawhiohi. Ko moi lerei, o moi fiefia, moto ia o e kulupu We the People. Whakapa pātu perikitara noa o ofisa whetuta.
2: Tanga maari ko eni ke o atua i a whanonga nongo ai mapu a vaea. Ko tu uta mai e tau fwi manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiri vātu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. O rea ki a opeti tovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki he NPS Facebooka opeti tovo finau. Pes Facebooka ko opeti tovo finau, o rea ki ai malo.

0: koe kohiri, loro tangani pa mwe kauna fōke. Mara mwe talawa, mara e la mai ke proklama e whewhin, pa whewhia mau pe whi lak mok mōtolu, koe ngai whakatapoe koe sono whai, ka atake whakao koe whatongi au e whewhini. Mwa tuan ka maunga pito e whatongi au e whewhini i rinta, koe ngā koe mahi nai ni tolu pe whai tau whi au mai pa mō whina uru kālala, ka koe hangai koe lau koe ahiwa ko tau pōwha o sieni. Pea, ki mua pea, hoko o atu e konga wha mui mui o tau proklama he pō ni. Pia atu e wha malo rinta he mai whangamari e koe ni, ke tau wahe wahe atu e historia, ai taha o e kau to a ngongoa koe ia o ho tau whonua. Pea, kai ngā tai fōki ka koe wha malo ki he o whine na nā tokoni, hono lau e historia o whinau. Ko e seta whina whuka nei whae kore kei pe la mahe pōne, ka ko tui mahalo e toki hū mahe konga whakaosi, ka ko ritia Vea Simpson, nofu whoki he ki kolokona ko paihia, ko paihia e whi tu whakatoke lawa nu silani, ka pako whanau mai me tu opre anga, pe ko whee peha tāpahe kolopeu, ke whanau rei tio mai me ai moe o pe whoki, ka uma a, ai e tau rei tio heni. O kai koe ki kolo i loa e ni i heanga i tau nofo, ka koe ki kolo o ku i loa o pita historia nui silani. Whawhilo atu a ritia ritia, mara moe lawa mai ke polkama e whiawhini. A te whamalo ka te koe, hi e lawa koe a e mai whatongia koe ni kuo o si maa koe mahina e ne tolu pe wha maha rin tā maha kāta ki lahi ai kau whanongo, e whanongo historia o lukarala. Ka koe ni kuo lawa ia, te tau whakaosea ki hei pōne. Ritea ki mua pia o ki lau e konga wha mui mui koe ni. Nā tāne pēka rin tā e ai e ano aonga pēke whakawhihu i ae ni kono i ngāka kua fuofuola mai lau tohi. Pia nā whakaam pēke ke i ae hano aonga. Pia ko koe whok mo e seta ka ka nā whakaonga pēke asma hei pōne ka umarau si mo i kina. Pia pēhe mo rin tā e nai kau mo rin tā i he lau e historia o whinau. Koe tau vilo pēni koe whanki whe hui, foi se tesi pē taha no tā rī, koe ka tau vāve, tau kamata pē mēni mea rinta, rinta, mai nai ne tolu pē whā, ho hanga tāri ki mātou ki mā mai ke tau avu. Mahe mahe historia o whīnau, koe eke eni. Pē ko ilo pē ko ho tupu anga me i wawa. Koe hāha mea whakaofo, nā ke a koe historia o whīnau, he mea koe na e lau, nā e tikai ke ilo ki ai, ki mua pake toki whanongo ai.
1: Ko ringi
0: toto ko e kakai he kuhiri. Ringi toto e kakai. He koutui ko tahe ngahi konga tau historia, koe ke whaatala noa ai, ka na e ilo pe whoke. Ko e eke eni ki ariti, ariti a whehu i ta tau pe. Se te spe taha, ko e aha mea i he moui a whinau na ke toki ilo i hono lau e tohi koe ni.
2: Malo se vira malo fuklinta pe ako kore ke upoi pui ange maho e iki ka e pai ato e hoka te po talanoa. Koi talanoa e koi ni o koi ke peko toki la o e ni a e au ka ko ke he foki whakau ka o koi ko matu o tu ange o ku o ko wakai ake e au ato a wia ke talanoa ke anga koi tau tau fe tauhi aki mo i tau mo i whalala anga koe whi whalala aki ai kakai mo o ni ia o whaingai ringi toto mo i ala mea pehe ka na e ne hanga e ia o tau hi e tau nofo ma o malu ta mana tu i koe taim gana i aiki haka o polis pot ngawe polis mo a pot ngawe so o tia pa ku pau lewa ke ki i feke feka hana o toka nga i kakai ke tau no fo mal mo mau ko me mau inga mai ke te ko fa to ka nga i ho mo ange ko ni ko va kai atu a ke va kai heta mini o ngari na nauri ngi toto ka ko kono mo oni ko tau fo nga na tau tau i a ke tau no fo ke malu
0: Sio, koe rintawe, koe ange fui i sete se taha, o palakalafi mai a taha e tari fi hui e bōni. Mona pito ri tia mea kona ke lawe ki ai. Ka taho ka tupe. He ku lahi pe ngai whehui ko hui ko he sio ki he whakaosi e ngau e ke alu kālara. Ko he aha mea whakaofo taha nā ke whanau ngoi ritia neongo ko na ku ko si lao mahina me ko ha me fa fa ta ga ko i he to onga mo ui ko ia he kuonga ulukala la ko nga ta pe ulukala la ka ko fa non fo ka fa matal fe ka wa ku pa mo ni nga nga oi ke ha me na ke ofo ai
2: ke ko glau na ke pe ke fo fo ha me ga ko me pe ko ko ni fa ka mana tu mai ko ke fu ma mama o e ta no fo mo mo to u ta la no e to hitapo Ko pehe peke whakarerifu ko whakarerifu. Ko pehe peke tau tea, tau tea. Ko mea ko whatokanga e au.
0: Ko olawe koe ko tau tapu manatu i eritia. Ko tau e ne wange au hono, hono no katoanga e ai lotu e ne tu utai tonga. Whakau fio fien he taimu urukarala ne ona ki, ki mu aia peto ki hoko koe. Ka koe hoke ngai taimi koe aku. Iaha ne ake sio ki kehe kehe to o ngai ngai aho ni mo to o ngai koe kuo iri.
2: O ku kehe kehe lahi he koe. Tau koe ne uangi au ku tau whai whanonga mai ai. Ku tau whakatoka ngai e tau tolu e me alai tau te fito ke kuo ngani. Moi ata e whakamatalak he toko lahi e interneti. Pea ok mahi no mai, ok lahi e konga e tau nofo, ok osi eni sinia i pe ia ke tau pehe. Koe koe whai ke ke he ia o e whanonga mai i he tau koe ne te au, moi anga e tau wakai na tau pehe, koe anga pe ia e tau whanonga. Mahi no ia, oku iai ngai ensinia ke hoko e tau tōonga ki a whahinga tūkunga.
0: Linta, ne a mena ke ofo ai, o whanonga koe ko mou, koe siana ne ne toka ngai, e kene na ne toka ngai ho mou whanua ngai tau lai. Ka kaitangata whewhine o hau ke whanau ware ware, ne ne langa whoke whukolo tau koe nei whiretoa. Nei whiu whenga hano whenga e toi umu, pe kai ke lava, pe toi alo toi kore whumaru. Koe hae mena ke ofo ai ho whanonga mea koe ni, ne o kono whakahoa au ke, o ke kei si i ange hano whakahoa koe mori tia, pe mo hau hano whai proklama koe ni.
3: Malo pito sef pa ko fra pa pa ke ke tari alitia pa ngi pego la alitia o ke he fa ka ka wako ke te a uia ko e, ko tangata e na e na e tupe ne pure ana mo ne tutu ni na ga ke toile e ia ko ne tutu ni tu pe ka ke no o ai ki le ka ko pa ke ho ko ia pa ka pa ko fo nga ia ko na fa ia ki ai nga u fa ka polisi pe ko ha no ta fa fa nak mai mo tai mini mani mahalo e ngā pōpū la ia e tapia he lao he ko mea yeah. Tahana wofai peko taimi mai no peko taimi nene te ke hake mai lotu e mai nene te ke faha maria he taimi ko ia i he la ha uko e tala noa e fere hono ngahi hoa i he feitu uko toa pe o kuia hono ngahi hoa aku mai no ai na e whakai hawa pene pule ana he kakai hoi hoi fua koe oi whonua
0: koe
3: pia moe mea kotoa
0: Mā koe marate pepa kwhana o bēari te aki hai. Tau lai au whoko pehe kena hake, toki hake mai lotu, ma tui ne hai pe e tau lotu. Mā koe mohi ngā ke lotu karistia, ne? Koe ari tia, eh?
2: Nā o ke pehe whako kua e tau lotu, nai hai pe e tau lotu, eh?
0: Iho he nai kau e kahi otua, he? Kapate mo manatu ki e tau tala noe mea poe. Ni nai lahi ngai o tua, pe na nā o hūki ai, pe na o whakaheke heke mo ngai mea pehe.
2: Koe.
0: He nā pehe te mo ofo i he asi, hai whainga tō o ngā pehe, ko i ngā koe wikeni, wike laheni, a ho no kātoa ngai, pe mo no whakailo ngai, a e au, a e lotu karisti ane ki tō ngā, ka nai ai ho tau ngai o tua mo e ala mea pehe.
2: Oku ia e ngā, koe tau, tauhi o tua ta tolu ia oku. Oku alue ha ngai tauhi o tua pe oku ase tohi tapu.
0: Koi.
2: Ha ngai tauhi o tua ka pe ari mo mea pehe.
0: Iyo.
2: Pe oku, oku eke fuwa fofo au he whanonga tano. Hangi oku fie fia wia he mahino mai. Na oku ai naha tau fe ka waki. He he kuai pe mea oku mei mei ta tau.
0: Iyo. Rinda, koe koe taria ke pe ko na pe ko hiko ne hu to ma he weekend ka ta fa ga se pen weekend ni ta be ko me ma na ne tol pe fa ko ha lin ta ho fa ka ka ki ho no a on ha no fa ga ho ke programa ko ni ta u lo ke historia ma la me pe
3: na lo sef ko tu ya o ku aonga au pito no lawe ngai tala no ko ni ko ngai tala no ni ya o ku mahu inga ulka lala ilo ia i tonga ko historia ia. Tonga kana kai ke a ko i ngahi a historia ko ni i ngahi apia
0: pe ko tu ka pana a ko mana a ko i faka whamata apure pe. He nā kai ke awe kotoa ngai mea koea. Pe koea e pe whamalo ni ke ho whakata, ke maulau e katoa a historia koe ni. I he whonga nai whau aki. Ko tau whakas pe mua kari. Ritea koe whau fukeni e toki uka mea i he ingrisi pe toki liriu ia e Nigel Stratman. Pe koea e mua pe whamalo ke mata apure ne o nā kai ke lawa mai ke tau whakakeke. I he ne whakahoko mea koe ni. Ko ngā ko tau ngāwe koe ni he te whāki koe rea whakato ngā. I tia, koe hāha rea sōni pe koe hāha ngai mea nā ke ako me ono ngāwe aki o liri urea, mo o whanongo ke ono ngāwe aki o e rea whakato ngā i he whāu koe ni a he liri u a Nigel Statham.
2: Māle e ia whokono ngāwe aki koe ni koe he tohi e. Ngāhi whakau āma ngai whaka ilonga koe. Nā, ako tau toki tokanga lai tau tau kia tai nimi. Pe whakaloto lai ai wakai uku ne o snawe aki pe eia me tai mko ia.
0: Goia.
2: Iai e ngahi lea o kune ngawe aki. Whawhie fia ke whakamanatu mai. Tawai ngahi lea ni hiu tau pe he pe uku tonu nai e ne whakaton ki ai i pe ikai.
0: Goia.
2: Whanki me a si si i pe.
0: Ka na iai ngahi lea fo o Pengoe ngai rea uto tonu ke toi whakamo ui mai me kua huri ke hoko ato ake hono ngā oe aki.
2: Toi.
0: Da, kui he ta whake koe ni o e whamawhara rea pa koe tui ko tae mea ne tau whilotoe ke whakahoko mea koe ni. Whakatanga pena e aonga tuen ka te koe pa pohe kai mafo ke o kau whanongo. Katau tukai ngai rewa whanga maari e koe ni ke o atu e wahe whakamui mui hono whakahoko mo ui koe a pina ulukala la whiretoa. I tia maro pe te lava whai whatungea koe ni, tau tuk tuku ki he whewhineni koe ngā kene to e sio pe kuia whainga maari ke hoko atu whainga whakaukau pe ke ka au. Ka e maro pe to hono lava le rei a whakaukau whatungea koe ni, ka tukua ngai ni ke a e seta pe a mo ritia ke na whakaose ngā we whewhini. Maro pe to rinta.
2: Na e mea i le lei e whi nau e tu unga ku i ai. Na ne whainga ke lea ka na i ka e lava. Ko ne fo i lea pe tahana e ongo mahino mai O mahalo i kau whanongo, ko ene whainga ke whakaha ene hohaa ke ngāhi mo veu veu mo i kovi e hoko he whonua i ha ane pekia. Nei fuo loa mo i kai ha ane sai mai. Pea me alewa hono foha a mo i ngā ngongo mo i talavou eiki i ko vuki ke kumi ha taha he whanau a whinau mo ha ane kaunanga ko i vale vale. Ke whilau lau i ki ha otua he ilo e lolo wai ho na hou hau o sai ai ene eiki. Nana ma ue vale vale, o glolotonga mo he huki he ene fa e, pe ana fa ao whakato oto o atu moia, ke tu a fa i toka he feitu uko ia, ono o ua aki e konga feta aki loo loa, pe toki ave whakavave ki he fare o tua e ua, moi fa i toka, o whai e lotu nou nou ke ongo o tua ke na tari e whei lau launi ko i whaka more more anga o i ngahi hia a whinau. Pea na kore foki ke tokoni mai ke a te ia. Pea osi, pea na foki lewa ke whei tu na toka ai a whinau. Ka kua si i si i au pito ke ha mai ha whaka ilonga o ku kei lau maalie. O kui kai ke toe lea pe ngaue kai ki i tā vai vai pe hono mafu. Pea fuolo a sii, kua tau aki o mahino kua pekia. Kana nau tuku ki hafata, o ave ki he fale oi o tua ko hai, mo hai, hei ilo e toi tau langa. Na uluaki ave ki he fale oi o tua ko tali ai tupou, o fai e lotu whakatovave ki ai, pe toki ave ke fale o tua ko tu i fua pulotu, o fai e lotu mei mei ta tau pe. Na nau toi ave ke fai toka oe e ik fefine ko snai ta kala, o fai ai pe lotu kako loto hautu. Ka na e ke iai pe e nau ki i amanaki, o nau toi ave kilomita e ua moe konga, he hala ki where toa, ke loto a aho nau fuu ei ki tupui o tua, koi tu i tonga. I he niu lolo, o ave ki hono peito, o tuku he loto ngoto umu, he ilo e tali e haa o tua e nau kole. Ko nau tuku e hau o haa pai mo vava u he potu whaia i e ngāwe a kakai tu a taha o mamani, ai kau fei umu, ko e nau mātu a ki whaka vai vai ia ki nau tolu he ao o haa otua. Kai a whio ai petu i tonga mi hono whare, he koe hoko foki koe otua, o i kai hano kaunga o ona ki he o wau ko ia, pe a isa na ama ulaloa ia ai. Ko i kai ene ha mea e whelave, o toki tui hono kai ngā kuo pekia. O nau fwa foki ne iafu fwa e epa he whare lahi he mala e, a pōwono. Kai tuku haki e ne hau eiki mo i kau to a toko lai o nau ngahi tāo mo i nau ngahi pōwai. Ke whai ngō fua e na wala ki ai o ka piu tau mai hata whaaki. Pena i kai hala e nau tairiri. He koi tuai pepe kia ai hau ko amanake ka kai e piu tau e hau eiki ko toa na e kau he lau ki e tu i vavau. Pesi e kau ki ai. O whinga ki e hau, kai tuku a moe ngā ngongo ai foha o whinau. Nei ka waia vuna lahi, ko hono hingo a e, ko no ingo foke taha ko tu a ka lau. Nei ka wai e hau eiki nei foki mai mo moe ngā ngongo mi ha moa, he nei hoko i liu kawai tonga tapu o kutu i vavau a vuna lahi, o ka pusia mi vavau e whinau. Ko eike e taha nai amanake kakai e whinga ki tu unga hau ko tu pouto, he koe pate i tau ia na ne tamate ia tu pou niua. Ko hono tolu, ko whinau fisi, ko e te hina ia o i hau kua pekia. Nei mei mo oni ange ha whinga a whinau fisi ke e hau, he koe te hina ia o whinau, pe koe toa i loa moia. Pena e lau e kakai koe tangata whakapoto poto mo tau kei he le vai e ngahi mea whakafonua. Kana e iloa e ne whehia ki he whau whau whono pia moe nofo mo veu veu o tui e toko lahi he kai ke ne whehinga ki he hau. Na e tui pehe mo moe ngā ngongo pia mo hono kakai. Kana i kai tui pehea tu pouto a mo vuna mo hona kakai. He na anau a manaki e whainga whinau fisi ki ai. Na e whai mo e huu huu ki he talavou eiki ko vuki, a e na e kau hono no ou ai pepe i a whinau. He neo na i kai ke mahalo e whainga ki he hau, ka na e ilo lahia e ne kau mo tu pouto a, o aonga ke mātu aki siofi. Ko ki nau toluia ai hou eiki na e pauke a au pitu ki ai a moe ngā ngongo. Kan ane falala ke ene tā mai ko whinau fisi, pia kua osi folau foki a tu pouto a ki ha apai. Na e pehe ai tu kunga o ngai mea whakafonua i he pekia a whinau. Na e whaka ai e

Ok fainga ta au pito, ke whaka fuafu atu, ha taha pālangi, ke fu whaka ofa me a whaka eikini. Na e tangi utu fie o fe fine o fi nau, koe ta ahine hoi hoi fua au pito, na e tau hongo fulu maani manai. Na e tautau ke kele o lahi mokaila, oia ue, tamaie, oia ue. Koe fu uhulu foki ia e mamahi. Koe fu uhulu hono mamahi, he na e hange ko avea, oho koe e fale, koe fale oi mamahi mo oni, he ngahi kaila faka ofa e tahine, mo ene tangi lau lau, mo si fata fata, pia faa keke, ai ngahi hoa fi nau o nau. Ko toa ie ata na e ongo ia hangi ha mea whaka eiki o tu pou niua. Ka koi whaka masiva ongo mo ia foki. Na e tutu a whanki i māma lolo niu he po uri, koi whahinga māma u tok ngawe aki pehe mea whaka eiki. Na e wha ahua toki uka mea ke whare he po koia, o sio he mea u whai, pia ne ongo i au pito e ne mā vaemo e ne tamaitonga, mohono mafi hu whanga anga. He neo na i kai tene sa ia i he ulunganga kotoa o whinau, ka na ane whaka apa apa mo apa sia ki ai he lahi ene toko ni i mo malu ia. Na lahi ne ngai ofa na i whai kia toki uka mea, pia neo ngō hono ngahi i mata mama, ka na iai pe mea ia te ia na e ongo i e toki uka mea, o whaka apa apa iai, pia na e ongo i lewa toki uka mea koe whaka masiva lahi ene a ene pekia. Kana e talang e moi ngā ngong ke tuku ne whaahu ke whale o kau ngā mamahi mo ka kai whewhine he koe tangata ia. Pea ai ke ngari tangata. Pea ka pau o kune fie whakaha i ene ofa ia whinau. He koho no foha ohi ia o tau hingoa ki ono foha na e pekia he ngahi tau si iatu ki mua. Pe fei mo whakamo o ni aka ane tokanga ke ngai fie mao aho no whale, ka tau te fito ki a te ia. Aia, koi foha hoko, ka tuku ne whaatangi mo mapu hoi lau noa, he uki kai ke ngari mo hatu unga o hatoa. Na ia uki he vale po mo te eki hoko ha mo veu veu. Kana e whakahakia mo ngā ngongoe e ne kau tangata falala anga na le o holo, o kua lea fufu a muna mo i kau vavau. Ka neongo ia, na e tui a mo i ngā ngongo, e whakapoto poto ange ke aua tene whai hamea, pe aua tene hāngari ho haa, kai whi kau pe haa ne kau mataki ke siofi, ai mawhi hunga ko toa ai kau vavau. Pe whakatotolo i o whakaha mai, ke he peke aua na ilo e taha. Kanani osi whakapapau i hano loto, koe tuai pēha whelotoi e ka kai ke ene whetongi en tā mai, tēne ka pusi ko toa ki hā pai, ai hau eki nai hū hū mama ki ai. Pe au se hou a tā, kuongo mai, tā koe whakaha ele atu o whinau a neafi e hala uta ki niu lalo, na e whekawai e vuki ene ngahi matatau, ke toi va, toi, toi he vau, he ongo kau hala, ke oho ato tamate i e kau whakawhi au kotoa, o ka pau e iai hawhainga maarie. Ka ai atu, nai kai hawhainga maarie, pea talu ai e whakataha taha a wuki mo ne kau tau, i he whale i matātahi na e lī tau la ofi mai ki ai hono waka, he nai fufu i ai ki mua atu. Na e whekau e moi ngā ngō ne kau tangata, ke oe tokang ha taha ki he whakawhili a wuki, ka to o mahafu ma upe mo ma teu teu, te liaha na wanga tu. Pea ne wahe i e ne kau tangata, ke si ofi hau eiki ne mahalo i ok nau kau mo wuki. Ka na ikai ha mea e hoko he toenga oi pō koia. Pea maa hake aho, pe te fua mai lewa i kaka eike mala e, koe whaka apa apa ki honau eiki kua pekia, o tari tari ke ka mata ngahi o wau maheni. Na e whai atu ia, ko ngahi e moi ngā ngongo mo ene tamai ko whina o fisi, ai kawa o tupou to, ai kawa o tupou tea, ai taula o otua ko tupou tau tai, moi nau a apa ki ai, he kua ne hoko.

0: Whakatulo pe a poipuiang hei maho eiki i mua ngai haa katoa whaafatapoa. Ka whakahauko atu e polokalama koe whakamama whana ke he teu teu o e wiki lea whakatoa i e mahina ka hui a kosi a ho taono ki he uua. Oktataki mai foki a e polokalama koe ia e pot ngawe ma ai kakai pasifiki i nusila. Mo e tau whanau tō ngā ku ngā ue ai. Ko e prokalama ia ko e ni o whahauko atu he mahina pekon ko siulai. Whahauko ia pule lulu ko toa he taimi hi wā tō noe fiafi ki hi wā nime nima. Pea e whingaue aki lewa ai pi emen tonga, pea moi makafitori aki me i tai toke lau. Pea ko au li tia Vea Simpson e tokoni ki alintā he pōni. Pea Ia e whakaafe ma kehe i he wike kotoa pe. Pe ok fia fia lahi lewa ai polo kalamaha i fia fini ok me atonu heni a Lady Robin tui wakano ke pou pou motokon ke makafitori aki ok patalonia ai foki a losaline e fatafehi i flifo atonga tui wakano James. Pe hei kete toi whakaloloa ka te utuko anghe ki a Lady Robin tui wakano ke ne whakaawa mai e tau polo kalama he koloa koeni ai family ok nau tauhi.
1: Nā loa litia, e a hupanga e whātapu ko au whaki, kau whakahoko atu e tala noa whe kau aki moe ek no pere, ko mama o no pere tu no sia skiu mo vai lahi, mo ene langi maali e kie musika. Ko e taha ia e tale niti e tangata eiki, ko e manako ki he whau hiva. Mahalo na ke lawe i pēli tia, pa ame a ki ai a e tahine kui ni whe huhu, ko mama o kui narai walma ta aho. Ka i ai pē, ha mea ia e manako ki ai, e whau hiva ia ki ai. Pea ka pau e whakafasi, ha hiva, e mea ngungu he fasi, kai mā i mua e tahine kui ni he piano. Ka pau te ke whaka uta ki ai, koe taim se fia mo uonga taha heni e nofo na e iloa koe kuonga koula o tonga. He la koe fie ai kuini o feina ko kuin salote. Pea koe koloa eni ai family o tui wano, me he kuonga ko ia o ku kei tauhi he koe ko i tepi sisipulu a fulifatonga ke mō wahe wahe atu he e fia fini. Ka e whaka eke eke na e whai e, ko e whaka eke eke na e whai e uri ti pālo mo i tangata e ki tu i mahano. Ko e ke whaka mahino pe ko hai na ane whau ai tu ngā whasi o e isa lei ko hange ko ha whasi whakafonua a whisi he ahoni. Whatawangi ke monu ia ho mō ngā we ke hiki a whaifine tonga, pea ke puke puke foki e tau lea. He koe maka koloa mahu inga o kune whakafofonga ho tau tonga i he kolope. Mā lori tia.
0: Awhitai.
1: Pea e tāme tau pasiri tia.
2: Alo e la Maria di Vanno. Ok e la o pehe. Ko e fai fasi ko nuko i loa i maamani lahi i ngai hao ni ko e isalei a e kuhiwa whakafonu a ke fisi. Ko e tunga fasi ko ho o whao. Ok e na hano mo oni pe ikai.
3: Oku mo oni au pito e me au ke whehu i mei ka te au. Pe a go whakapapau i e ngahi a e whao ko ia ko e whao pe ia e au.
2: Ko whena e taimi nage whao ai a e fo hiwa ko ia?
3: Kai ko whao e a hiwa ko ia i he taimi tau taha hiwa taha nima. Na ko whao ai hiwa ko e ni. Pa ko hono uhinga he na aku kau i he kau hiwa a tungi mai le fihi. Iwa wa rotonga aku ne kou wana ai. Pa na ane whe kau ke mau taki taha whao e ni ki i hiwa ko e hiwa mai ki a kuin sa alote te eki tena ta ane. Pea ufa wai e hiwa koe ni, kono uhi ngai a hiwa ni.
2: Pea koe hana hana uhi ngane, fai fai pea awe ai ki fisi a hiwa koe ni, pea iwe ko haina ne awe ki fisi, o maa wai e fisi o nau hiwa whakafono aki.
3: koe whakamatala ai tangata e toko taha, ko tai tusi. Ai koe tangata na e polisi. Pena ane whakahaa mai kia te au, na e whai e nau po hiwa, pena e kole ia e la tu, tu ine au, ai he taimini. Ko e ni hiwa ka kala, ai e na e whai ki he whiwhine tonga.
4: Pia koe ane liliu ai lea whakatonga, o ngāwe a kia whakawhisi. O talu me ai hono mau, eh?
3: Koe talu me ai hono mau, o au mai koe ki he taimini.
4: Pea kutia iai nai mohanga hei wa whakatonga ko liliu whakawhisi i o mea ipe i kai.
3: Kai te utoe whanau ki a ngā hei wa ku liliu. Tā lunga pē hei wa koe ni a aku, mo e whasi koe ni aia o ku liliu e whisi o hoko ia ko e nau whasi whakafonua a whisi.
4: Pea koe hā nai hono hingoa o e fwoi hei wani whakatonga.
3: Si ilile viola lo se hina.
4: Aia koe whakahanga ia ki he hā.
3: Na aku Koe anga ia e ku whakakau kau, na ku wha u taha ngahi matalai a kau whakau fo ofa, o whakatatau mai kia kuin sa alote, koe hiwa atungi mai le fihi.
4: Pea tā luai hono iloa ai fo hiwa koe ia koe si lile viola lo se hina.
3: Tā lu me iai ai iloa hiwani koe si lile viola lo se hina. Pea kohono anga eni, Toton mohono fau e hiwa, pa mohono fasi, aia e faiat he kau hiwa koeni a aku, koe ha ape matahangale.

whakamalo lahi atu, Lady Tuivakano, he whakaawa mo whakakoloa o polokalama o e te awhini. Te hoko atu lewa ke ki historia nou nou mo to o me ala lahi ki he hiwa i tonga ko i whakafuafua ini me whakatotolo e palofesa malolo me University Okalani ko Dr. Richard Moyles ki he musika i tonga. Ngāri ngāri ko Captain Cookie mo ne kau fōlau na nau fuafua tokanga e kina ke lē kōti e tau ngāu e aki e hiva. O osi mai hā mai he anga ko e nau ngāhi le kōti na e ma u ko i kōnga ia mo u ia ka kaitonga. Hangi ko niko fua fuafua ko ke tau a alo ko hiva ia o o seni. Pea ko e fasi mo ngā hiwa na e hiwa ake ka kaitonga na e o ngoi o hangi e pekon koko i fiko e whangwhangu. Pea pehe he whaka eke eke o malukawa e ta hiwa fitu wha. Ko e whaka fasi fasi ko e hiwa ko e tō o ngai a ai peau he ngā hiwaha a motu. Pea ko e me aia na e o ngō mai o whaka he he ai ai hiwa whakatonga. Ka i e hake mai koine kau misnare, na e mafuli le vai hiva o i longa hano ngawe ake ngā hi nota, mo i ngā hi himi, mo i ngā hi toonga hiva whakaloto ai katolika. Tau pehe pe, ko i senturi taha walu eni, pia mo i taha hiva. Pia na e i longa pe foki ai taki mua a fale lahi i he ngā hi ma i moa, o i ngā hi whaunga whaowo i hiva tūnga fasi. A e kuk whakafuafua lewa, ko i liliu whonua ko ini ki he whakawesi tepe whakaeono pōni i he kamata mai ko ini he tawalu fitni ma. Na i liliu ai e tau mua mo i mauanga mo ui ai whonua o whakaeono pōni tō kua. Pea ko i kakai na unga oi a ki lewa hiva ke le kōtia e na unga hi manako, historia, mo ngai kawe inga kehe kehe pe. Pea tau pehe, koi feta aki eni mo i whala fo au ke koka mo tui mai ai ai ngahi tare niti tu funga lea. Whakau kau, ai ka kaitonga au hiki ai. O ku lahi e haa mai ko ka kaitonga au kuiahno kau filosefa i e whatu hiva. Pea o ku le lahi ke tau viritaki, ke tau hanga ke mahino ka tau tolu, ai ngai kupesi, ma ngai tala poto, ai ka kaitonga o ku fatu he nau ngai taanga, pea mo nau ngai whauhiwa. Ai a koi tala noa lahi eni, pea o kakato ange ia, ka koi wakai whaka luku fua pe eni he ki taimi nau nau koi ni he fia fini. Pa koi kotoa e ngahi nau nau o poto whaka iulo pe, pea o atu pe ke poto whaka hepe luu tau, o tawa o sia he toi tapu. O kāno kato ia he ngai whauhiwa e ka kakaitonga i he ahoni. O ku iai e lea he lia ki, o ku iai lea whakatātā, o ku iai e lea whakawhihoa naki, o ku iai e whakatangata i oha mea mate o ku iai kau palangi koi personification. Koi

0: atue piva ke whakapuri puri, pe ai ke whaka teu teu i mai hono ngahi tala noa. Oku alui au a o ke tau hua lela he hiva. Ko e ngahi si pinga kehe kehe o ka pau te tau wakire me a kau pālangi u whanga whakatapu, oska no kato ia hiva whakatonga. Pea oku tau whakamā whana, pea tau hanga whakamāna vai hiva, pea koe koloa ilo kotoa eni, oku luva atu i he musika. Pea hoko mai, ai kau pakone au atu koe ke kau whanongo, pea ka pau lewa e tuo tuo ta tau ai a usia o e fiefia, pea koe mea iau tau i e tau tolu koe tau e langi o i hiva. Moi whai wā whoka koe te awhin koe tau whamatala ki hiva. Aia, ko taim kou tau mau e ngai momona ko eni, mo ngai koloa ko eni, mo tau uhi ngā ihe hiva, e mā lohi e tau mau inga ia ho tau tonga. Pe whakawhie whia hono whili mai e pot ngā oe ke ka kai pasifiki a e hiva, ke tau ka vei ngā ke ta oni e te wahki o rea whakatonga. Pa kone mau koe momona, pa e whaingo fuai e tau whekumi ilo a tau tolu, ke a tapapeo ilo i mamani. Pea ko e kutui, ko ko loa eni na makatu ungai ai vivili ai ta ahine ko eni ko toke tako ana tau whirunga ki. Ke tau whaka mu o mu ai e tau ilo mo e tau ilo ke tau lea whakatonga he whaingo fuai e tau ako ki he u lea ke he. Mo e u nau nau ke he me i tu apureanga. Mahalo ku ngali loa loa kai tukua ke tau tukua whai aki e he fia fini. Pa te tau toi tātuku aki pēmehe loto whale o eiki nō pere tui wakano whakawhetai. Lady Robin tui wakano whaka teo teo e tau kātoa ngahe ahon, tau kawe ngahe ahon. Pa koe langi tau o lunga eni o eiki whane tupou ma vau tui wakano o ku iloa koe whāwhā ki tahi ai fohi lahi. Koe whā ueni e se misi iongi pia na e whakahiva e antimoni pe te loo. Pe au kuhi wae atu le wae ia, e whakatou ato me ngele ia. Koe ngā taia e tau o whapene mō, me a mai o ku whaka tia maali atu e polo kalama, whamalo lahi foki, ki a Lady Robin tui waka nopea pehe foki ki a Linda, ka mō me a.
1: Hello.

0: ka roki. Ka paku mai ike ngā oi whawhini. A tala no te mau whai, a wahe wahe te mau whakahoko i whawhini. Tu bea tua ke kei mua mua pia lau maari e kata ki mātolo. E ngā oi ngā ke mau whakata i whawhini. Tala no i whawhini. Ki he koloa ko tai maari e he tonga katoa pē. I te hake mai a lotu, lotu ki tampu, tai maari e whanua ko tonga. Mau rau mulu, mau rau tāpuaki. I he ofa e a Fiona, whaulu ho māma, māma ngē ki mau tōru o mau tōru tangata a he au. Nei o mau whamalatua ana centuriua a lotu, a mau whakawhetai. Re tofa hala o plania e a Fiona, ue whatu utu e mau kauai. Tāpuaki mai tāna noe whawhin, mau ke tōmu e ngā ue, tā kau ke mokoe. E klai siku aro, kāra mau whamau. Amen.
1: Amen, ni malo api tau whaifekau pia o kou tata lele i koi ke pōtala noa o e fiafini. Ke whaiange mu aha o whakatala noa ki o ausia, i ho o kawa tuko ia ke whaka ilonga i o e senturi ua o e hake a lot whakaristia ne i tonga. Pia o lava pe e whaifekau ke tau tala me he fu u toko lahi ko ia o e kakai o knau ahia fo i pili o te. He koe konferenisi si au whakahoko pe tau kotoa. Ka koe uhi ko e makehe o e tau koe ni i he whakailonga i o e tau wange au o e lotu o ku foki ai e kakai toko lahi ki api, foki ki tonga ke kau ngā kau i he polo kalama koe ni alue, aho, alue tau ni au tatari mai me i he tau wange au ni manoa a toka hange peha ni ihi tēnā o wā uatu ki ai kai ke tau ilo ke halafononga ka koe polo kalama, ngahi polo kalama koe na whakahau e tau ni, koe whakailo ngai, o e tau whakahistoria. Te ufoki atu ki a te koe e whaifekau, ke ke o mi mua ha whakatala noa whekau aki pia moe. Polo kalama koe na whakahoko ke whakailo ngai a ke tau wangi au e loto.
0: Malo o rinda, malo i mau whakamari. Tape mea whikatua tau rotoroto, o tau whake hoiki. Pare ha mata pure o ta kiloto o me tongo to pe me mai e o pe e hoan ta ta pe mo ke u ta no pe ga me a ko au sia e lo tonga ko e e no ga lo fani e ka to ma ma ina ko ha pe me la clave ke ai a toko la hifau e ka kai a me nu sila pea tuke hea ngā he whanua ke kawai a Asileria mo Amerika. Pea mo tongani whoki, ma heno pea mawa o maha pai, mo eua unau kau mai. Ka ihe fwoi whakau kau pe koi ai mahu inga ma kehe o e senturi ua o e lotu tau a ngea weni. He tau monu ia pe mahalo o tau lawe ai i he hoko mai ho tau taimi. He koe hoko mai koe i he senturi tolu o ku Ika ke ilo hata hape te tau kauna e whamalato sen tuli tolu. Ka ko hiko e koha tau whainga maari o tau mau o tiko e. Pea ku, hanga mena kalau ke airin tae, e toko lahi ko inko e kau, o kau wholau. Nā ku lawe i pia kono usila e kau wholau na e. O hani mange au tupu. A kau hiva pia ni koko reisi sita me koe ne hao ngai hiva koe Sefu Siria na fataha moe meto tisi i he ngahi i kau hiva koe ne whai. Ka tuku ke henga pe ni ihne e kai reisi sita hi ngoa ia ki o mai tuku ke henga pe ni ihne o mai pe koe ngahi pola me ngahi me koe te whaamili. Pea mai no pe koe whikana te taha ki olunga. Whanau pe he rock hau e waka na rock i mua mai e mao tolo. He hau menu si la pe hena e taofi e waka ka tō e whahefe o tāku ma mafo. Ai a kone ma maha fōki ana ko e news mahino pe e tau uta kilo wa tolu pa pauta to tongu hatu extra piece tō e wa tolu pero tala pe fōki tau kilo fitu au tau alu koe mua ki wākuna. Ka ku smahi no pe e tō ngai e, ka risi isi i beki kato oia, ka koe mama whai utu e whai ua tōru make he pe ia. Paha maha mea na e le pene unload te a wakale ki, mama whai. Ai, e uta, pea kau mo matore he hau, ma waka na maha ike waka apure lulu, waka lahia, na e toi fonu, au pita, au pita, au pita. Kaike, ka ku fefia e kakai he o maiki tonga ni, fefia pe me kau taha waka he, mo e nao pisnisi he ngā waki tau tonu, fefia foku mo tonga ni, i he mahino pe koe, koe, seni ti lahi, o tānaki, e tonga ni, e se si, pe mo e, e fonua whalo ki fua, i he lava me koe ni koe tau kakai me ino sila. Koe, kou lava o ki he, ke polo kalama, e linta, e fa se fie te lere mai o mamata ke ma opo opo, a hano whau a polo kalama. Me i he, kamata pe me he, mahino pe hoki ngai whare lotu e nei, na hu fiki mua kawa e whare lotu o halawawe, kawa e mo whare lotu o tataka mo tonga, he, ngahi whare lotu le hu fiki mua e pata tamata ka e konfenisi. Pato ki ka ume koe ki he, mo nite tu si te pule lulu, kono kamata ka konfenisi, koe kamata e tau tōma e kakai, ona u lava mai koe ki, ki nusila ni, ki tonga ni mei nusila mga hei tapakeke. Pea koe toki pa mata ni ka kai toko lahi moni moni. Koe, koe, anga mahi ni fok whawhai pe i he mala e i a pia o teu, he taim koe e ka kai koe ni whenisi. Pea koe hui koe e ka tauni, maua e kong kere kere koe a i hawaka o tua kui peko senturiu a kere kere senturiu e lotu. O tui peko monu ia se si he mai kong kere kere lahi whaka uria koe ni. O whainga maari e mea kotoa pe, ai kau kai e ngahi te pire, ai e pāki ngi, whainga maari e opitu. Os kotoa pe kakai ke ngahi te pire, o ku oklawa ke nau ha ko to pe kai ke ha ha ka kai pe he ko ko to e pe ka kai ko si e te we e ga fa na mari apito ko la hi ke ke le fa na mari pe me parking pa ko tu mo no ia pe se si ai i no ka lo fa ko ma ke ke le la hi fa na na hi ka to na la pe ni he ka pa na e fa pe na fe tu una na ma ni ko tu e fi la fa o fi fi apito na fokto la ga me ngai fare ta mine moritoni pa la mai ki a pero ma maloa pa te kere kere ko tu ka ko tu fe na mali la ko fe ni sia ko taimi ma me to ko ni heus mai lo be fok ke kakai ko fra ho kakai i taimi ma me to ko ni pe mo kakai ko i na hi o wau sa yo ne e to la mo pe ma me to ko ni Heu gebe fo ngai kakai e fai prokala mai sa yone. Kana unofra tono he te pilo, teu teu ngai te pile pe amoe. Teu teu koe mea toko ni, koe te kosma koe fa taha mo ngai mea sa yone. O kuna u mea me kau fafonga taloti, kau fonga kau mea, kau fafonga konferis, me kau fafonga kau konferis kakato. Nau mai kau kuku mau a te teu. Kako whakatoka, pite mau e porokala mei turi turi, porokala mo katoa pe ki he taimi, nai whaiko hono, hono palani e he kau, kau sekeritari, mo kena tōna e toko ni koe ni ki he, ki he sekeritari lahi, hono fōtu utu e ngai porokala mo kani whafo, whao pito e, e porokala mai a rinta, kei, Hake pika mena ke lau ki aina e whaipe whare a holo ki a whafonga me i Asleria pika whafonga me Amerika pia mo Hawaii pika Tongani pika Wawao pia ko ke ilo e perindago e whia whinia osu mahino pika ngahi e whia whaikawahia pia unau oh, whakafonu yeah. Atna tōre ngai whaanga whaikawahi whepa Si pag na mon pe, na mon pe ke pe kita imi kuna mau na u na me atato ke na i feito ufan fai kava o lele na kalapu. Iyo ka utuka tuya rinta kapa ngai seo. Papa uka ni ihi ufa mai he ope ko tu tokon pe ki tala tala no ai sa fini. Tuka tuya rinta ke tokon pe ngai seo malo.
1: Malo, malo apito e fai fekau. Te uage mo ki fainga mareko ni kia faifekau te vita finau o ku la veipena e lava te faifekau ke po hiva po lotu pa koe ni kotoko mahalo koe ni ku kau mai hila ni telefoni. Malo e tau mao ai e vea fini e faifekau te vita finau.
2: Ia, rita malo e kau malasia fin kata kue tua e seroma ki kako e tuk paene. Polo tu e fia fini ana e takua pe ko ngai polo ki whaka koro pe ko e koro ke ke e tafitu pe ko e whare lot ke ke e tafitu i tonga tapu ni kotoa pe a ngai sias ke ke e kawa e ngai sias tawa taina sias tonga hau eiki ane ko mautoru na mau armatou me one hunga o polo tu pe a ngai sias i maam fo ou sias toka i koro pe a tuki lawa ene mau polo tu mautoru me ai pato tofu kotoa ngai sias i kai ke na na ka hopo i na kolo ke ke ai ko polo te ta fit e se afini ko ko ko me ala te ia ko ko ko ia e ke na ko kala ma fo mui ta ia a ni ko e ko nga ko ia ki ga yo te lave ki se fono se fro a ki pa mo i jan a o e na yuta mo ala me pe ko na kula ke se ka mi wai ka to ka ko e ko e ko e ko e Tu nga fo koe ni ke ta uangi au o e senturi pe a ko tui pe ngari ngari fihi pe ke fa kaukau a ni ka fra fo fa pe mo mahino e anga tu kunga ta u me ta fitu iwa fitu na hake ka ula masa au mai ke he ta fitu ki he ta walu oa na e hake mea misalore aia me Britani te a ka ingata ko gai ka hoko mai pe a moyongo tahisi ko hap mo ta feta pe ko so hap mo David me tait ta valu o waia pe ta valu a no na ha me son to mas pe mo hasione i he foia ka o ngari mo ui ai wa no a wa ta valu a no ko hi ko mission ai na mo ui o rere ka ke to ta pun pe ke mate ka i tem da tau ko i lava o o fai e me he ola ne ai pe ola nga we ka ula masa pe e ola nga we a hape mo ta feta ta ta te fitu ka tekina o tolu ia e tu ka nok polu ia rea motua i kolo motua e toki hoko mai a misa to masia e tawa lua no o hake ia koe ia ime ape pe a manatu pe foko e koe taulau pe ta tole ta uange au a ulahe a nofo o o wakai ki he kohiri ko ya senturi ko sika ko tau te au fuki ana o se tahi wa wano e ko tahi wa wano e ki wano a wano ko te tau te au e ko tau e wange au nebe ki mene fai lave ki ai neongo ae konga ko ia ki he tau e te au ko ia ki mua ka ko fai tau e ko ni mangofu ki anongo furu ko o si fai tau e ko ia fu mahino apito ko taimie e fetukutuku tokolahi mai tau kakai o tau tolu tu kehe a fisi ko ha moa ba mo otu solo mo ne pa bo ni kini mo ka un alfa misinari he taimi ko ya ka ko mai ko ne taimi mango fu yo no fu ko si tokolahi ye fo no nga mai ya kinu sila asteleria alo di Hawaii ba mo fo no alahi pe a frang ange ai pe tokolahi ya o alo au ke ka fa fiskal tonga taimi mo na fa fiskal i Britania i Europe pege nga sia so rapente kose ni hina na unga fra misnare na autoru o kamata alo di ukenda alo eta ka nga tonga ka fra misnare i nga feitu ko ya ki intia pege e sia da mo tokolaje ko ta ha nga i me kilo nga ya i me ko ka tinari a tonga Isas Katolika, na hanga isas i Frying Lani, o Olahe a o. E isi Pe a auke nga isas i kehe kehe, o na o. E nga iso no.
1: E faifkau Paula Moala, ko tuipe oku motu motu mai e telefónico ia a fafka te vita finau. Kai kehe, o ku wha maafana, ai vahe vahe, kune fai mai paula, fika o aki pia mui. Ngahi po lotu ko ia na e whakahoko i he po nie, au no whakakau atu e ngahi siaski he, ke nao kau atu e po lotu, fafie fia au pito. Ko ta foki o e mea ko to me a me ho me ko na gela ve ka ne na yangi ma to lu ko ni o ku i he o pe e ma u vakaya tu ko ke ngai polo kalama ta lu no faka hoko me wi ke ko o si ko e fu te u te u lahi na e faka hoko e he ko miti ko na na hanga o faka fu fua ai faka hoko ko e polo kalama a ene ma opo opo lele ta lupe me hubike ku o si o lele me ka kai ke ngata ai hange ko lave ko na ki he me atoko ni ai teu ko ia ai ka ai ngana e fai e ke ima o na wiri ke fai e faka hoko e fei lau lau i he aho ke he aho
0: Moni, moni me kalam ke ai e rinta e Ko la vei fe polo kalama me mei ke foi hoa kai ko toa pe o ke se se ono pe se se valu o kuna utari ke foi hoa kai. Ma tuke hoa kai fo ke konfendisa ke hoa kai pe ua. Ai ke taha pe hafe ngon fulu pong pong ke taha lewa e ni mara fi hafe. Ka ko la vei ko lere mai e me he me he wiko o si tu site nai o a o mai pe ni ko ni e to apole lulo pong pong o ke i se se pe ono pe valu anga stari ko to ape fanga lo tu e ai to pe pe ka pa valu pong pong ko valu e fiafi to ke tu ke nga se sko te la la ya ne ma ku me una to a se se pe ono pe fitu pe valu ka ku o ku maria bete ma mata ka e ka ke te so ke ke mata ka kai te he ko nau hanu te he unau fie fie te he he nai me whaka ki la vei a e ni ta e mau whanau pe me muri na pamatu ko mai te he unu konfensio whakatau tolu he o ku te whanau kuta tāna ka gau na lopi no tōku he whakatau pe o koe ke ha fo ia koe ke ha fo ia ke te he ku ku he unau fie fie he unu whakatau tolu he te whanau pita ke tāna ka kai unau hongo i pe kunau Veke, veke pe, ta ukutoa pe, ke fai pe, ka e, ne? Pernia ngu pe, te kai ke ulave e auia, pe kai, pe kai tu kunga tau fau, kana e, pernia ngu pe, mahala e mea e, pinis kalaunia, ke whaafe ea, ke fai, ai konferensi, ke baba, pernia ngu te kai ke, pehe ko fa ba pa ka ku ha mai ne fo ko de me pa fa le la hi ko de ta la ko fo e pe ke o fa na hi ka e ka to fa ka to pe ka e pa de to ne pa se ni mo le fe ta ke fa ke la me ko na fe ka ti ta fi na ke ke na ka u hi va ko fa he se fi ni o ki ka nga ta pe fa se na hi se ske ke he ka ku ka fa fo ka e po hi va ki ho na nga hi fa le lotu ha ke ko ni fa ta ta na fai e polotu i e horo fare masiva. Horo koni koni sa stoka tawa taina, pa nei, hi vai pea sa stoka tawa taina, hi vai mo tuna papai uruak, hi vai mo mo whakatahataha e Torrent Parish, mo inaikin a Sleria, he. Aga ni ka kahua ke heke, fai e horo koni sa stoka ho eiki, a tawa taina. Pea te e pe me kau, hi wa ke heia nei pōhi wa nga tōri he holo koe ni Anastasis he ai nga sas tōka hou eiki o hi wa e pē tōka hou eiki hi wa e me tūinga papai ua hi wa e me wahenga hāpai hi wa e me kauife tu pō college he ai a o wahe wahe kotoa pē i ngai fe tūke heke wau ki a hau a ta tā si i whā hefa i ngai fe tūke heke heko ia ai nei ai a na pepe ka fepe fetu ke ofe toi ala to kawa to po hiwa ko ya fano hiwa to e na ka ke pehe ke o mi pe ndu ko alo fani kana e vahe vahe ko to a wa ki ke na fetu ke ko ha ha ke ai na hika mo hate ho hala va ve tu fuena ka to ma esas con instituto ne na ka be me po hiwa ai ai na e te ki pehe holo pe ai be fo mo no ka urea ke he smahino pe ka maia po hi vai fan centuri he kai ke hao ya he kai ke hao ka kai to ola hi pe kai nata i el grele ka hi vai to os mai ke fi ha ko e fo po to po to pero ki ve tek pe hi ke ka hi vai te tol be fa be si os pa tau na idea pa na tu ko ma lo lo e fo po to po to te la ve te fo ko mo la va te vita e pa ma fa na e la va fa fa ka ka he ku na fa me ku pa seni he ku kai ke wa nga lo tu ku wa nga e wa siliana ka ke wa nga tonga ko to
1: fa feta
0: to marefa kau kau marefa kau kau hono hono fakala de ko tope he hane ko nga ho malanga ko na malanga ta matu i ao ko de la fakon felici ta matu i ko no ko na malanga kana el lave ko to ka palestin ko to na jasi ona kau he lau him me lau for for isayone te mari e fa kau kau ko nga ria wa nga we lo tu pang pe rintana e nei la mata no te vita fa ka me mo ko fa mala ma dona fa wai kat e wa nga pe ta tau pe lo tu ka ko fi fa ka ko ta tau na ma o mi na ka ka ma mo nga katolika sa skos pe ri to ho e ki metotis pe siriana me me ka sa stonga ko ta pe na ma o mai lo fa fo fo o kau i he i he lau ngai himi to re soni mo e mo mo kau i vahe poko ya e ke ko kumari e fa kau kau koya ko o ku mai no ke wange au atau tolu ka to
1: mai no ke ke wange au ku ne hanga fa ta ta ha i anga funga va ka ko to ai ta ha pe ne lo
0: ke ke ta ha pe lau fi fi la he ni ta ke e lo ke la me ke fa ta ta ka funga va ka ko la ve pe ana tu ko se stonga ta ta ina o ku ye pe na nga hi tu tu ni pa no fa pa pa pe ki ai ka ke fa se se ma o ka to ko na fa i wai ka to ta ma ta ta ik fa ka o se stonga ta ta ina si mi un telefoni ta ma ka te au ko en te ma ala to ke por ka ma pe a ko ma ala ko ni kala to en asia se tonga asia si ne ko kala to en ako ako kala to en asia si pe ko me pe trata e ki ke hau yo kau he ha to fa tonia e hau pe si tango tu pe mo ne mo ne kai na lo tu ve ka ke ka ko na se fia la se fia e ta ko to pe e na fa tonga e lava o o kau mai mo se tonga ta ta ina ki he por kala mo e ko pe ben Eso en la Palestina la cau en ahí fatonía con ni sayone que que está como okay sí sí mamá ya ahí linda que tú cuando no que hasta ya le está la que más pone ese y más en el rescau que está por calma pero está está no es malo
1: malo apito fafka con ni nai que motuhia mai telefónico ya kitonga a fafka te vita final que te to vacai pe nai nai ya ko e taha foki o e ngai me a o kwhaka fie fia paula ai wakai atu koia ki he hoko hoko le rei ai ngai polo kalama ko kwhaka hoko i tonga na he ange koi koi polo kalama ko e na tonga for Christ ko api koi hana e tonga for Jesus he ana fa hoko ia i i te faiva ko e haho o wakai e paula ki he to utupu ko la vei pena ngai polo kalama na e whakakawai a ngai tau tupu ko tui pe koe koe taimi mahu i ngai ni hono hono puke mai ki nao tolu ko ho wakai paula na e mahu i ngai ia na e tau tupu o tonga i he tau e wangi au koe ni whakailonga i pamu katoanga koe na e whai pe mei mei koe kakai la lahi pe unau whakamamafa ki he katoanga koe na e whai
0: Ko te peri tāna e matak mahu inga. Ma hui kau pito ke ta whanau. Ma te ke te whanau ia, ko nau tōru e nofo mo fi whakaukau kua nio fuoro atu. Ko tau kua nukui matu otu ange hiripea ngai tau kua. Ko tau pūri atu. Ko tau whanau te nau nofo mo fi whakaukau kua ni na nau kau he whanonga mai mi haapai pa kua wavau. O kau mai ke kātonga i kua ni sentuku. Ko ku o ko no pene nai nai ane nai nai fai ki ho wa ilo e fi afi nai fai e wawau wahe hi hifo pe o wawau a e nau ko nau tauna nau fai nau fatata i hake ko e lotu fui talano ke hake lotu na nau fatata ma mo nau teunga mo nau ngahi teu teu ko hi te nau ke nau fatata e fakau kau Kalau mari iya hendak kayak ke ke pehe ke kau fa ka toa e tau tupu na me me baba o kana Filipe vai hifo ke na fai fo i fota no ko ko fota ta ha ke ma lo tu pe ne ona e na fai pe hifo ai niko i tonga tapuni ah ko na ko ki kolovai ke monite na o ki kolovai o tatala na himaka ha ke ana lo tu hi fo na fai pe kautangata ni kolovai no fatata i ko ko tu ke mo ina ia o pite fa na o na o sio pe na wako pe na mo ina ia na o mai me hinga hi mai fonua no mai mai teu teu le lei pa mai no la fai teu teu lai e la unha hi faiva me la unha hi ai te buena fa hoko o ku e ke hepe e tau hanga o tala noa i ke tau whanau na e fai o ngawe lo tu ai tau wanga o lo tu i fe pa na mau e ia i pa ka hanga pro kala ma e ke he beta tala no ai me he a u si a ton he fa na u na na u ia i ton he fu tai ko ia e o si a ta val mo fu lu be hi mo fu lu mi hen e tala no e he fa na u e a honi ki he e na u fa na u pe ki he na fa mo pu na e fu i tai mo ni na e kau he exin ton o va una na e kau he fai wa ha pai na e e u pero mari ya gente fanno un pele ma la frase i pegnatore per se ni erano bebe per se ni ha vedo la frase ma da uf po ma che per un mari ne ha open a uf che ha con non si la con au fa na u fa la ta bit de sio che te te u fa na u per cu ma no be foca tongani le a tonga le lei do pe fa na u e fai ngā hihiwa me ngā hirea pa kunau. Kau tui pēr in tāu kai kaha whānau i tai whiwhia e. Tuku ke hange ospe nau fai mau na hūke ngai te pireu ma me toko ni ko whi mea mō niu na whiwhia au ki toai. Ka kau tui pēr kunau whiwhia lai whānau nau experience e fōi. O i taimi mahu inga koe ni kapau, mahu inga ia, a mūri he o mai koe hui koe fōi wange au, fōi ngoi wange au nā nau kau he whāmana tu, pe hoano e tau whānau unau mai mea. Me fai tu gato e pok ma wa hanga la io ma lo dinda
1: ma lo pito fai ka te ta to e foki he ki a fai ka te vita final ke fa os me ine pota la noa te vita o ku ngo ato
2: io io
1: io
2: io o ku ngo le le pe bu fa wa tu
1: io o ku ngo le le mai pe malo
2: io ok ke ke la ve su ha me na na ta e ka e to ko be ka pa ko ha me o ke fu futuranga mai mawinga ke fuka hoko atu ke wala faita fengi ke fuka hoko atu eka ke lawe tu hemene motu motu fe unga toni me fuka mantara atu
1: iya na e na ke fuka mantala mai fe kau aki pe amoe ngahi feitu uko iya na e fuka hoko ai siasi Ie polo tu, eh?
2: Nei, fra hoko e polo tu whakakolo i he fia fini, i he seas ke ke he e taha fitu, e kolo ke ke e taha fitu.
1: Koi.
2: Pea mo nga he seas ke he ke he i he i he nga i polo tu, pa nga i pano nga i kawe inga, o fika wakabeko hae mea e mauma u ta e seas i he kaha u, pea mo u ala mea pe he. Ka ke he kakoe na mau wo ki ma tolo po lo tu pa mo to kai kolo ai u i lo pele mam fo a ma to me ne hunga pe a mo kai na mama fo o o po hi lo pe na e re ai fa ka u po skritari ai sa u ta ta a nu sila a fa ka u fredrik fek pe a re a pe a mo viriula fang fong betala si tota ha kau ko ba binyul ha kau tala si la fi we o ses be si dia nai i tongani pe a pe ki he taha o mai kai na lo tu e kau fong fong be mi mam fo una ere a o me ka ko e fa fi fi a pite feo ki he hi va a pe mo e na ilia ko ia na e fa ho ko tu ke ange a na so i anga ke he fai ai a tauraki hange ko e na ia a porotu e po sapate na e fai ai a porotu i a pe a mo e ngahi ngahi sias ke he ke he marpena ko e swa matara tu e fai kau e paura moala hange ko e sias i katolika ko e sias i su krais me tau maanio ni ngai api moini ko e sias tonga tawadana ko siya si otonga Kwa mama fo ou, kwa siyas moui fo ou. Pea mo siyas tonga koni stuto ne. Kwa nga siyas keke na faye fiohi ko ia nga hi pohiwa I he sabade. Tua mafana pito a he fiohi pene kaurewa pa mo hiwa ko ia. Kai ngalot me rotisi me one hunga. Kai ia pefok ma mo nige me ngai kai ngalot ke he peye na nawa mo kau he hiwa. Au to te au tupo kau hiwa ia ko ia. Pehe ke kau hiwa ko ia a he sa utata kau te au tupo mo kinau to. Pango pe si ai to tau pe ke pekia e pure hiwa ko e me o tala. Kwa more more peo kai kusie lawe ke hingoa kai ke hiro pe ko talafi he famiri I he ngaruea pe kai ta mo eo pe. Ka koe taha ia o e mea whakaloloma I e ahi mai, koe taha o e kau me mipa koe ia me sa utata I o tara me si tō tau. Kana si lawa mai be mono whaniri, moe hoa ta moe whanau, pa utekai ke hiru me whakaiki iki, o me whakaiki ka whan mono more peo kai ngeu fie lawe, lawe mua ki ai, hiu kai ngeu lawe I pe po whanai whaniri o tuku atu peikai. I he ngaru ea. Pea moe ope. Koe ngahi, koe taritari ea, koe ngahi mea mahino pe ia. Ka ko whafofua, taritari kontoa pe ia. O ko whafofua ia, koe toni maafe una o ngahi houa ilo. Tuke hange au fuatoa fuakia kakai, koe mo toko lahi pe, koe alupe koe taritari, whaoa ipe, koe ai mihi au maari, Kau hampir nak tahu cerita cerita ni, pada nak tahu apa nak tahu dia, nak tahu cerita ke kaya kau fokus apa nak fikir diri hai, kau ingin nak tahu tukang apa nak tahu dia, kami aje cerita kau ya, kau nak pola kau ya, kau itu kau yang dia ke fikir diri kau faham, oh ya mereka ni apa, kau dah buka kau ni cerita apa mereka, kau ingin nak tahu kau tahu ikhsiya ngaji kau ilo, kau ngaji Kau tahu macam ni, kuya ayamnya fio, al king to power, kuya dah mui dan primis kalau ni, dah mui princess kalau ni, dah ane gue gue tanya princess pule, princess salut dan mafir, oh kau lew twitter, dah mui twitter, dah bihe ke hoi ke tu ke ane, tanya ku me aye paremia betul paremia tapi he ke kau fua fufonga ni me pure anga ane go lave nai oku ho exia au pito au pito ai nai uni ho ilo pe go tau mas pe a pe pe ke nai fuata anga eni oku yai ho eki ne tu oia go go mena gulave ta kukia ni nai ko hi I tau ni mango furu pe ono furu ko si ko ma fola mai e o tau katai me tonga o hau o nusila australia hawaii de ke fonu rahi america tu pe la fish mo amo pe mai u fei ku ko ya pe ya ko mo tau katai da dorenga sas pa pende ko si na un mai famisnare na tala noa mo to taha na e ai to taha tonga na I ke na na na ona to fo tu e sias kristiani e to mo fu tu to ta pe a tu ke he mo intia pe e ki e sia e si ai na me o ku ia e ka un afra misnare tonga e ne o mo ku kai ka u we si ria na tu ke he ai ni I ia e to tu bu tonga na na u lava ki na to lo o a o nga ue o I e ngahi waka whakako speri e nga uo o tufake ngai tohi ngai porokalama ngai waka ni ngai waka u alwai me kau toke ta e toko ni whafaito o ala mea te he ai e ko te makai atu e ki ai o kai ko e whaka I pe o e ta uange au me he kau la masa te amoe me tau behe pa mo lore pa mo nau tolu he tava lu oa mo hape mo ta afeta e pues to masi pa mo nau tolu kai na lere me na toa mai ta hiva oa no na fa e ka doa na tau te hau kako te lere ni me ta hiva oa no ke tai mini o mire I pe a he toko ni lahi a I anga tau sio ke wakai he kua roa ui kue kau kai kau tonga ia I Britania una ungawe ai hane kue ko Australia sia si uniting o tonga palestini pe ko moderate ai tonga ngahi state o New South Wales pa mo Vingadoria mo Tasmania o ku faifu kausea pe motorei dai ae o mo tō ngai kusias katolika kardinari ai koe koe tonga kardinari ane koe jesu ka inglani koe tonga ne fija nao bishop ak nao tolu ise asi nao ngai tayo si tonga koe a nao tolu kuke he koe tamo hita tolia koe osi faka korope pe faka maman lahi ase asi tonga tawatari na ba mo ase asi tonga hawaiki pea moi ngai se as ke was tu ho na ngai ba he fo no na tori mui o a wen ke se as be siriana o se ai na ngai ba he fo no na tori ia e mai fo no la la ko e ai ke te ho ko se as pe o nga ta pe i toma ka ko na ho ko ko e ngai se as fra ba pure ana se as ko ia i toma ta ka ngai se as ke he ia nga na ula ko e ngai konferensi i muri o ku taki ai ai kau tonga i e mea o ni hiu nau hoko ko e kau kure whakalwahe i e siasi metodisi ko ia i o Amerika pa tu ke hwa ngai whangi i waa waa ko e te motu hipe ko e o ka mata ngai siasi fo o ko e kau tonga pia ka niongo ia o kau pe o ku nau kau pe mo nau tolu i se lauru ko wiko ko nau hoko ko e whangi siasi ar nau tolu da ko lere ba ma ko kalama ke i nga i fonua muri a nga si asi ko me ta hana e maria ni nai fo matala ko nga i hoa i lo o ku o si va hete ka urea o ge urea fo ka konferenisi da ko urea fo konferenisi o ku ane ka veina ke urea ai e ko e toko ni komisiona o e ka ukoisina urea ne nai ma be ko e utone u mau Pane ne whamatara ia, ane nai o ne pehe i ene whamatara koe pesete e toutaha pe o kau whainga ko ngau e pōpula i he mea koe ni ia koe whaitoko na tapu pe mo e alamea pehe pe a osia e toko ua furutupu koe kau ngā weia ki he mate i he mea pia moe ngahi hia whakadirifu.

0: E toi mao foki mo ne fika ko ia, ai tū ki ka bai ke interneti, e lava ke nau ngawe akia ke teira, lava ai Facebook, ko Messenger, mo ngahi app ke he ke he pe, ke he fetu utaki whaka interneti. Ko ia ai, o kui ai ai ngahi agent, o kuma lava ke nau talafi ai ho paanga, ke ke receive ia iheni ihe mai cash. O ku kau ke ai international money transfer, kau ke ai ai click ex Pacific, Korea, ko Remitly, pe he fo ki he Rocket Remit, o kauke a Western Union pe moi MoneyGram, o ma lava ke mau i Tongani, i Samoa, i Fisi, i Vanuatu, mo BNG, ke na receive i he my cash ka ke talafi i he ngahi agent goeni. Ko ia ai kau mai ke tau ngawe ake a talafpa anga mo ngahi agent goeni, ke lava ke receive your family i he my cash. O ia ai foki mo ngahi pale mo nu ia ki ai. Ok, a loto honga ia, mo whaamo nu ia atu ke ki mautolu ke mo maa hau wike le lehe wikeni. O ok, whaamalo ia atu ai peho mo whenga we aki mai ko ia, ai polo kalama tau kau taha teach yourself. O fa ke mo maa wa aho le lehe a honi ko awa ni whinau me te iso tonga mo ta lafpa anga mai cash. Malo pito.
1: Ngo kore whenga maari ko ni ke o atu ai a ki whanongonongo fo i me akai ko eni. Na e toki tau mai, e mauta, ko fo i talo tonga, talo futuna, foi manio ke hine hina mo enge enga. Ko foi ufi ko kau meire kaho kaho mo mahoa. O ku yai foki pia mo hopa mo mei ku ositao pia mo la ipere o ku kilo e fa i he mile mila. Mo kataki o telefoni ke fika telefoni ko e na ke mao me yai e tu asila pia mo hono faka iki iki. Fika telefoni ko noa uataha taha tolu fitu noa tolu tolu noa. Fika telefoni noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo. Kore whanga maari koni ke o atoa i e ki i whanonongo koni, ki he kāinga niua topu tapu, mo ki ngau tolu kotoa pē, na ia i ha moutikite ki he lulu langa falelotu kāinga katolika o niua topu tapu. Koe whaka amu ke māu mai a seniti mo e pati o tikite ki he wike whaka osi o siurai ke whaka folau ki tonga. Pe whakahoko ai lulu he aho ua hiva o a kosi. Malo me he palestini sosefo apikotoa. Malo. Tenga maari koni ke o atua i ai whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu uta mai e tau fu manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me lie, pe ai toi lava ke tiriva atu ki he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa wataha, noa ni mavalu whaavalu taa fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu, o rea ki a opeti tovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki he NPS Facebooka opeti tovo finau. PS Facebooka ko opeti tovo finau, o rea ki ai malo.
2: You're now listening to PMN Tonga.
3: Mulolo tonga mea mai fokeni ki he potala noa oi poni, pea moyongo whaifikau, whaifikau Paula Moala, pea pefo ki kia whaifikau te vita whinau, ko e ha ai wakai ki he tau e wangi au ko ia hake ai lotu i tonga. Whao malo lahi atke te kmo ua o whaifikau, pea oku mo oni au pito ai vahe vahe ko ia na amo whai mai, na iai ai ni ihi na nau kau i he tau i te au ni manoa o e lotu. Pea ko e ni ko tau ko nau to e lau he kau o e tu utamo ui ke tau wangi au. Pero tui pe mahalo na ke kau koe ai e whaifikau te ita whinau. I he tau te auni manoa pe a maen ke tau wange au. Ko Paula pe moe kau whaifikau kong nau ke ike ange. Ko fufaka ko loa a ea o mai ko ia ki he tau e wange au. Ko hai tene ilo ko e tau whanonga tau e wange au ni manoa. Mahalo pe ko hani ihe o ki tau tolu te nau a o ki ai. Tau tolunge au, e tau tangata kehe re vaia. Pako tui na e ii te unga kehe, a e tau e te au, hawai ke tau te au ni manoa. Na e kehe ai whakafotunga ia o tō ngā, pia mui whakafotunga i kakai, i he ngahi kuonga ko ia. A uma en ke tau e unge au, o i he te unga kehe a tonga. Ka koe futa weni e wange au ai hoko a tonga koe whanua loto whakaristiani. Iho o molawa atu koe ki tonga o kumo pehe, o ku tau ngā uno nai o whakatatau pa moe futa o lahi whakakoloa fau faua koe ni kuo tau tafoki ai o loto whakakaristiani pe ikai. atu unga ko ia kuia e whanua i ho omo wakai. Whoke atka te koe e te vita whinau pa toki whaka ausi mai kia Paula.
4: Io, koe oktape e veda tō ruia oku se lawa lawa i pe ai mo whetua tu ani pe ai lelei ta mo e i kai fu lelei. Ie mea, ka kong koe ke tau pehe whakarakalaka o kuas mahino ia ai whakarakalaka ai ngahi siasi pakai ke ngadai tau pehe koe ko siasi mei suri ana ko siasi ana e toko lai taha ie mea, ie tu e tai mini ko siasi peo ke i toko lai taha kaku o toko tolu mano tupu pe ai a kuas tola he kakai ia o tola he ane kakai ue suri ana ie ngai kono muri pako tu peo me mei pehe pa mo ngai siasi kehe siasi tonga tau taina mo ngai siasi koe ia me ai toko lahi ko nau kakai ia ngai kono muri te pepe au ia o ki ai lele ia me au pito ia me he tau wakai ke o kai ke tau lau en tato pe he tau tō ke materi e ka koe tau wakai koe ke lahi o e ngahi langa o tatau pe e ngahi whare lotu ko e ngahi holo ko e ngahi whare mafu anga o e ka koe kau o au ke ngahi ako e ngahi siasi o malawa lawa e ngahi langa ko e neong o kunau talamai o ke ilahi pe ngahi tokonya o se mau ka malawa ke tau kilo me iai ba mo nga por kalama ke o burere e dai mini fok tu ke na sia si ka una fina ha ki ta mo nga ko ku nga we offer pe do na NGO se o fra se pa ki a na ko via pe ho ta ma ki ke sa kai si fine pe a pe ke lo nga fa na u pe la ta mo nga ku ke ke o ku na u fa e to ko ni ke na famili fa nga ta ia masive siwa pego e poveti ke me ala me ke pego e nie wa ga me ape sei tonga ka kono mo ni na utola he ti o pu fe amo ka mo fus mo omo e ana ko ia e no fo ka ko malo la he na fa e na sia si mo na ma ya ko ana o ku la vai o a ko i ai fonua e tan ta tau ka ne ko la ve ko nai o ku hoko be lahi ane le lei, to e lahi ane mo e kai loko le lei. Ange koe niko ngai paro parema o kau ki e drugs pa mo e ala mea pehe. Ua o enia whanongo ki ngai talanoa pehe kua iai mea pango pehe kua o ai e nihi kua whaforau na utolu ki muri tau te fito ki e si aina ape pa mo ngai whanua e si ai nihi. Oku nauhanga tau here i tau tupu e nihi o ane paro mes me tala ofa kana autolo e mau e naunga au e mai hata ka o a telefonua koe o kai kente he ia. Koe whanonga tala noa anye, ka kopihe e ni koe mo oni o kuhoko e mea koe ia, pe na lawe kia i tokoni komisiona polisi ane nai e ne lawe e ne rea koe e manfenisio ne pehe, a human trafficking, o kia e paro parema pehe i tonga na e kono mo oni koe ngahi nea kona ma whanonga tala noa kia i, na whanonga oni ia e rea koe ia. Ane nai i e konferensi pe anane pehe pe malo e tokanga mo e tokoni ane a sia si o fai fe tokoni ake u paro pare ma koi atau ke fai tokona tapu pe a mo u ala mea pehe i e ne tu aku uhane ko ulau e rinta io o kia e lele i ane pe a kuto e aite pa mo e lahi ane kovi pa to e lahi ane mo e lele i kai kai ke lawa ke tau loto si i ai pa tau pehe u kai ke ia hamea e fai o kumulongo mo ui e ngahi si asi o tatau te e ngai mara e keke e unau fai e ngā ue ka e fai te e se au au i pema se lobo lo vai pia mo e tafaat koe e tahau o mo e kakai e fie mau toko ni i me pe ko ala ala vi au koe e ki ai e fie mau i e ke e toko ni a tui te tafaki mo ui fra sociale, mo ui fra paanga, mo ui fra ako, ae kakai, ae netu. Mata mea pia kou lawe ki ai e ita, malo.
3: Malo, opito, e faifkau. Paula?
5: Malo, linda. Fa mala ka David, e faifkau, e kou teo mago e tari tatao pe une fai. Io, okui ai, ae lerei lahi. Mei he... nga he tau ko mariwa tu wao meke hao ni oku aonga. Ka ku hangepe mena lau kia te wita. Oku lahi ange māma i he kō ngani, pa lahi ange ai ai tau fekumi ke fainga i mea ulerei, kai tai te tau peu te ola hengi palparema. Me mi hange pene koe tala noa koe ke ke kau fai hia, ka fai kovi, feina e potu ngai polisi ke solo wahi fai faha i koe, o ku tue matatawa nge kau fai kovi ea, ke fai la kato ta faha koe, ke tau Feta e ta toko e nia, kumon pe la himiu, feta a kape se ta nemo sa atai, kai pe te toko ia. Fenga koe mea koe ke tau fihe, te matau tau ange, kau tamai koe, ta wha koe, fenga pe e. Hanga koe, ni koe na lawe kai, ae toko ni komisera polisi ane nai, ae toko la, koe whaka fok mai mei muri koe hika ngahia ke ke, ae na lawe kai te mita e. Toko e ni ihi ku, o kuo mai o whenga i peo sai. Pero kai ni ihi o te o mai a te taki en auto ure parapare ma te lahi ange. Ai o lahi pe whenga ke helo tu, kai tem te tau peo te lahi pe mo whenga e kautama. Koe kuo mai me muri me tau kei u lahi ange. O nao te taki ake e whanau me tau tupu o tau fonuan i tonga o te lahi pe parapare ma. Mari lave toko ni komisera polisia ne nai ke le whamalo ia ke se si ke toko nlahe se si ke sisteme se si una ranga o toko ni ke frasisi e palpare pape e ae ku kutui ke me alere e fenga o eaki o i kai toko whafala la pe ke poto nga polisi ka ku ta feka waki kotoa pe ke le lei a ke tau tolu whalo kufuwa e fonua Kaku hemene lau ka te wita, peneo ngō ku ia e asi holo e fika. Kaku holo i tō ngāni, kaku tupu e ngai whonua muri. Ai ku mahenu koe lahi whonau e kakaiki muri pia ku. Lave i pe ia, i he ngai sias, o fotu i muri. Koe kamata kupea ngai whamiri fia, kai ke fu whonau me e whonu whai lote koe ia. Ai ku i longa ia e hike ngai kakai me tō ngāni no whomuri. Pea tō langa whuka me ngai sias ia. Aku kake, koe ki tāna katpea ki e tāni na whai whai kau, pa me whehu i kua whai. O kake pūre le rei, kai tanta tau peo kutu e. Tau whiu whenga ke ala ke le rei ke pese te hiwa noa kai hongo fulu pea kovi i kai. Koe tū koe ni mā u hange koe mua ko laka kai so tia he taim koe. Mua vae mui vae pe koe mangan pea e tama koe kutu ate tama koe he mui vae. Ai aku pehe mena fe tau tau mena le rei me kovi. Kai ke ka pau pe kai ke tau tū ke whai hanga au he ahoni. Te tau i kūki whehe. E ki tāna pea e ni tā maroko.
3: Malo apito e faifkau ko motu mai e laine ko ia a te vita finau. Kau kia whaka malo lai kia te ia i e kau mai ke proklama poni. Ta whaka osi at mua peeni e Paula.
5: Hello.
3: I e osi ko ia e konfereni si ho foki mai ki nusilani. Ko e hanae mea mahu inga taha kia te koe o ku ke tau o mei he. Polokalama, tau wange awe lotu, pia mui konfereni si tau te au maua. Ke whai ake ha o vahe vahe, moha o tala noa ke whanau, pia moha whanga mo puna.
5: Ko teo kau he mea maho inga taha, rinta, malo se hui. E kusio ke ke ngā whakataha e kau takilo tū me ngai whunga wake ke. Tanga peka kulawe ki mua, kulawe ipe kue ngahi whakata ngata, whasiasi, pea ku tau whakapapa i kotoa pea ngai na tataha tui mo mea kuna whakaukau ka ihe lawa te to'o fui a wae wae ka tau kai whata ko tui koe me mahu inga ia koe tala noa pia wholawhola koe mea pete ni ilo ki tau tolu koe ni whanau pa tau whuawhaki he keke ilo ki tau tolu he tau langa a wae wae he keke ilo ki tau tolu he tau whi motu motuhi ka ilo ki tau tolu he tau whuawhaki koe tau ngāu whātaha, ko no tāla ia o tau whātaki. Pea, kou tiu koe tāsi pinga maku inga ia o kou lawa o siu ai hea hon. Pea moe kau mai ai ngahi tukui motu, wawa o hapai, e uo. Pepe foki ki muri a New Zealand, Australia, Amerika, Hawaii. He mga whanua ke ke unau kau mai e nau mahu inga ia i he foi huange au e lotu. So tui ke nai ni ihia nei o mai beta ko o sui pan fenisi. Pea o kuongo make he pega na otoru a fe conference ko ni pe a pau na ni hi na kai o mai e ta wo si ka ko mai e ta un ha de kwau u hinga pe ko ma hinga ia pe ai go te maga me ma hinga ia ko ko to fa ta dau ho fe wi e tsu ke na fa ta pe a o ku ma hinga ke me ko fa to mai ko ki ma to le ka taki me ka fa fe ka na po to mo we ai ma hinga ko ke ke ma fe ga ki ma to ka e ka la ba ke ma ho ko ta si pin ke fa la si pio mo mo me fa si ko mo ta wi he o ka te me ta ha ku sai pe fa si pi o ku fa ngo fu a pe ai ai ka kai ka ko hi ko ko fa hinga ia e whahinga a wā, pe ia e whahinga pe fūsiak, i e kautaki, pe e whihia noa e ka kai ia, ko hi ko e whainga whakau kau pe e, a ko, ko tu ko, me mahawe ngai pou to o e rinta, ka ki tāna ksi a tu pe ko hi ko e, me ne lawe ka te wita nai whak mai kai, whawhi e whi atu, ko me e ko whato ngai. Nei, iai pe, ngai te pire hore pe ku lulu me pe tangata ia o hau ia o to e po atun ku whaan pe whaata ku ka ku tautu kau pae whikau pa ku ka mata lea hake toko tapa ta ofe whaatang oa o te mōre tuwe mo toki tope tuwe mo toki tope ku sai pe he te tau mākona pe e pe kia hata hai te rea ke tuwe peke si tope tope po katunu ia arifu ke himile mila si tua lue e ke ngai mea maari e e ku kake te pehe ke te ai ke te eket ko feho pine pe o feho o pets ke ikai o ku hao pe to o pe pa to e te kake o se kai e ku hao e pe me family o tufa me me mle mila tamai kake te fe mao ke toi ha mea hena fao o toi pe o moia e ku fai ngalau maari e Kwa ke hame e koe kovi he mea kai ke tau sio he. Hange koe tau sio he mite a he mea ni koe. Se ka ue ke tū kātua hū ki tū. Mea katu kwhanu kono whakare re. He wange mea pehe kau. Kako maare ia pehe. He ta koe te tau kai peo maa kona pehe kau. Mo inga si fie mau ia e mataa pūre koe. A tūke ke si he ale to moia. Kou whatanga he tau ni rintae. E ngahi hiwa me kau fai hiwa. E tau tamai ki iki he. E ku te whewhia pensio ke e ta uwhai hiwa tai mini mahino ku mawhai whai ano ngau e aonga ke ta mai kiha na ngai tare niti. E mahino pepe whanau ko niko e ni henga te kosma me ngai korisi mo e mea. Ka ku hanga e ngai se sio whakato ngai ki na tolu mo nau tare niti o oange whato ngia ke nau whai. Pea ko matarewe nau ako he tai mini. Mo nau mataka kai ko hiu ke fu Po hiwa kau whawhai i he stadium e koe ni Tonga High, Tonga High School, o ku whonu pe toko lahi ngai kauwa ke heke, kau whatonga i ai, ai mataka kai pe poe lava pe whanau koe ni. Koe toki ta maiki, taim koe tau ilo pe koe kau tata i kwa hiwa koe kau matua tua. Ka koe lawe i taim ni lahi toki ta maiki au pito, ai ngai kwa hiwa i taim ni. Ne lawe a te wita nai ke ke ki me whae ki koe koko, tau whee kau ngā mamahi ko tōpe mei whāmili i he whaingata a kuhoko pia tau whapaapa peka te ki lautoro ka pau te ke na hau lautoro o tuku ake he ope koe ki motua pia lautoro o toko wa aki ka nea kau mai he kau hiva koe a mangere me tuinga papai nana hui whata hataha mo o tāra kai ke u tuku tōpe kau tau whee kau ngā mamahi pe nei Whanau pego e bata apure koe nina e tokone fofo taimen gele hawa i he ai koe nfele dis pena e hau koto ape mo no hoa mena ki whanau tō ni ma ape pe ku ui pe he ki i he i rewhatongia na gure na koe ni rinda o whai e kumi koe na kau tatai whaifkau o tāra roa e vai e tohota me i Nusila o sfoke na o se tuata ki Nusila ko foki o teu teu ke osi anga ko fenisi ka fra foki anga no me fra iki he ko me fai klahi asi asi ko hui ku tō tau e tama e ko ni i funga ngāo asi asi e na o mai ko fenisi pa ko tui pe ku fenga pe mo se to ta ke na mata poto pe itali e fatonia e me fai ki go o ko ka ke ta ka unha mama yo ta ve me family e ta pa go to no no to fare e ta pe de to pas mas ke to to e tekna autor e ta im fenga ta go ni ta u to ameli pe ko Nego ku fai tolo i mata, bai pa mi mama. Ka ku ka hoko ko ta poa ke ki family ko ini. To o kona u tota, o e whamala te senturi ua e lotu. Pe a ta whatawa ke pe hoko mai e ki ngue ne no ngā mani whi maare, whapuru puru ki nga tolo, i e taimi o e whenga ta ko ini. Ko u lawe i pe hi ngoa e matapure, ko u ilo lele i pe ka ku whapa pe ki he family, tu pe ke nga tolo ki whakahoko mai nga tolo he ngaru ea. Ai, a himo a pe mo ha ka te programa ke me fai ke ni per intar pe pe ki ta la noa fa fin ko tu ke ki ko si be ni uta la ve ke ke ko la hi us me pe ka ka hi o pe nga hi ata pe u a u ke ni ke to pe a pong pong to pe a pong pong ho a mo be ko na pong pong ihe taimi hafe hango fulu, pero hoa e fefi he taimi nima. Ai pero ne osi ka kato e konfeni si uire e fei taki a pongpong, e fea fa pongpongi, pe tau, pero ne lau ka kato e konfeni si. Kako e, kato mea nga mahen me foki din ta, o ngari whaka hua pe ne lau e ke ai. Kako e, osi ko e ui e konfeni si, os mahino pe ia ni he fiefia, ia ni he kaike fu fiefia. He ku mahi no pe koe, koe, kai ke, koe whamoni whake sotia, koe kai te hamea koe toe, toe whakafuro fula, koe toe mamahi. Koe ui peke aru ki whe, aru, pe pe whafeta ma ugoro. Ka neo ngoi, ea pe whuka he loto peu, tau kei tangata pe, ka ngau tui koe, tau mau pe halau maari e lerei, ha pe koe, me o mai, tari bebe whakafeta i koe angi pe ia. Tau, saini he, alu he tau koe, fepe fe tu he tau, no fete tolo sio, kakano mo sio, tangata he ui, ka koe fila ngā lope, ta mo ne whaha tau whakotutu, tala mo nunga te peke, o whare ke tonga kotoa pe, mea mahi o pe he ahon, kotu ke, toki mea tuha mo ngai whamiri mo e kaunga whaikawa, toki ongo ongo atu ngai toenga, nga yo ngo me kon feni si ka fa malo to linda he ma fa ngamari pago pena ke ma me fa to goa ko ke ha ha si as le ria mo america ni ya na ya ka ko tu to ina spe ko to ape ko to ape ka pa ta ta ape ta u da si ai fa malo to linda malo ma fa ngamari o fa ke to ngo to ape malo pito
3: Malo apito e faife kau pako tui koe whakameri no anga fokia o e kātoanga kotoa pēmia tokoni. Pea oku iai, salute heni ki si ngai wha amiri ko toa pe, na e whai e fofonga mō fia, whi lau lau, o inasi ai ki nau tolu ko ia i he katoa ngā pea. Mahalo pena aku o Merino ato ngai. Ka umafo ki si ngai kau hiva ko ia nana o folau atu me he, o tu muri, ko tahi, ko e fie kau ngā kau pehe pue o e whakawhita e senturi. Whamalo la hetke te koe, pehe whoki ki a whaifikau te evita whinau, a e whaka inasi polo kalama o e pōni, a ki a ngahi vahe vahe lelei ho o mua usia, a e whaka ilo ngai, a e polo kalama ko i a lotu whakawhita i e tau e wangea o e lotu. I he tau wholofola whoka e ne a fio i he ne malanga, ko e whikau mahu inga ia ki tonga. Pe aku ke i tonga, pe aku ke i he ngalope. Ko e whekau i e senturi. Tonga, viki viki i he eiki. Ka iai ha mea tonu ke ta whai hono viki i he ahoni. Ko e huafa pe o e eiki. Whawhetai. Ko le atpe whai whekau, ka tak mua ka ke whai mai peha tak i lotu whaka osi. Malo.
5: Malo. Ma whawhetai te tua, tuke pao i kuna e tala noe se fin. Ma o whamu on ko tā pē, ai kau mai ho lau mārie i he tala noa na mau whae whaas kuheni. Whamara o i ko whaenga mārie, whaas kau, te wita whinau, whae mai tala noa mai vahe vahe, o mau inase e whafin, pe mo whamara o te whakarinta, mo i re tio PMN Tonga, mau ke ma fa nga mari ke mau wa wa nga hilele ko mau ta mari ai itonga e hani pa malo tu o hi ko ke ta po ki mau hausia e wa nga ta o lo tu fo nga mai me ka misnare nga ta wa nga o pe te la hi nga ai o a mai ke hani o ma fo fa ta ai ko e plan me fo tu tu ai afion pe ko mau ka u fata mo ha kristiane i tonga mo muri na fo i he fa manatua e ma ka mai le pe ta ma ko inga ko ni ma lo pe tu ta po ko mai tonga ko tope me mai proclama o e fa fin pe pe fo ki he ki muri na fok mo ki na tolo o kuna o kei tongan ya taimi mau takta fok ki ko mau ngahi fotoa anga ame hao ki mau tolo ke hui pe ke ngai fatongia o kwa mo hemei ulu mo hanga mai kate ki mau tolo ke whakata tapa kwa ki mau tolo mo tongo tau pe fefkoen me ngā kuma moine ki mau tai tau ye Christ pe ko halo hako mau whamui Amen.

0: koe tapkai ni osta mini te ua taha pe a mehe taha wā i he pongpongi ni pako kore wha more more pe foki ki aki motoro he ngalo ea pe a pe ke ngalo pe ki he palpare mako ni ku hoko ki he tau ngā ue i he pongpongi ni ko e a e lava pe ka u mahalo pe haki mini te ho fulu pe mei heni ki he tanima u lava ke o atu o ku ia pe ki i mea ku hoko ko uhinga kai ge lava ha fetu taki pe amo piso pe o ku lava pe fetu taki ka kai ge ongo lele i mai o ku ki ile o si ko ia ku to foki mai foka a linda ke ha o vakai a ta vakoni pe a ospe ta toki hoko atu kai ge ka wa tu pe ha ta uhiva pe a piso pe pa pe ge a wena pe ke ka pau e mea ma elele ta programa ge tolu he pongpongini pia toki pia toki bava e kia ke faka kakato he kawe ne programa ka veinga maari au pito au pito i e fekau koe kutuku mai mo fie fia eh? Pia mo ngahi mai moa koia ai tama kotu po uraki hono fuaki koia ai tawa taina fuaki me konistu tone pia ngahi mea koia kukawi he ngahi tanoa maari e pisope ko tu pe ko ngore le pe ke fanno pe ke bisho pe ke time ko ke foki mai ai mo hena ko time ko ki palo pale ma io ka wat pe ta fasi mo ta ta ta ai ko fa mo mo pe ka mo to lu a ko ni mo i he ope ko fa mo mo a tu ki a piula fa ka os i malanga pi si la fa asoa Pea pia ka sol mone taa palu, viriami uluaki whakataha koloa matangsi, fo ingoa whaafofa mone ingoa ni onevela. Ko viriami uluaki whakataha koloa matangi. Pea pia kia tufunga o Nasareti, Hoklani Kustafu, pea pia ka sika ngā luafe. Pea foki kia manu kanseri, presidenia ni so dia, pea mi asereria, manu kanseri, pea pia foki kia watesoni latu pea moki mautolu o kumaubea mai ki he tau programa i he pongpongini i he ngalu ea pea pehe foki ki he ngalu ope kako fai ngaini kuna utohi yake o lava ke ufamalo ka ki mautolu pehe ka Samson Tike Paula Tatafu Fereti Pani wate toltau ama saia topuluka saia tayone pea pehe ka sione mounga pea mo inoke vaka ki lotolua ta ko tu e ko uhinga me problema pong pong ifo hu me kona ino ke vaka ko ni o fa no le dio mai e pe pe ke paula mo amo ka nga u e koia a una fa no le dio mai af kalon ye ki handli tene ti tu po amo maka u ave ki pa mastoni pe pe ka ta se ni ka ma ko ta se ni ko ma ro pe ko ke ka ke ko e ko kor fa mo mo ka motor pe ka motor koia i he ngalo pē, mō tōlu koeni, nā mō whetū taki mea ka te au, a e station koeni o re te o, ko e taha noa ua, poine ua, e whaema. Ka koe ngahi me alere, ngahi me alere, he kai ke mō mau manatui, ko station ia, anu silani, ko e ngahi me alere, mahalo kai ke au e, a e me alere sia pani, ki he taha noa ua, poine ua, Wai e te ki mea au whakatau mai mei whare koloa te whenga pe ke umau pe ko haa no huinga ka ko umau e toko tatau pe me kumea lere ko osiririu e kumea lere he nai whakatau mai ki mea koneo o tui ki ai o mau rewa a station koneo a taha no aua poine ua o urawa ke whanau o hanga tonu ai ki he tau polo kalama ko ia ko whamaro mo korfa mori mori ka kumotolu ko tui pe mahalo kumei pe a hange ko ni ka alwa to eta programa ko mahu inga i eta programa te mahal te tau toki lere ke osi eta programa ki he tolu ai programa ko hi kure o fratu amelie i he pongi pongi ni he mahu inga au pito ko ape ata a fas mo tau tadari ai ki he eta a ke a marinda te vakai a palpare ma ko ni koko malo e vela fefe ha vakai ki he tu ko ya ta programa si bar pare ma fofu ta mi ni vela ku hoko ai me agoni e
1: o la vei be devit e ka ko tu i ko e ke fa fi e ka mata programa ni ku ki ha ko fa toka programa ni ke lotu ma li au pito au pito me ku longa o la vatu o kau i he centuria lotu i tonga whanonga ke whakalau maari e ngai kupu i lotu ke ngā tau mawhana me tatoe pongpongini ho whakatoka e tau kamata e uheina mo pisop e tangatane ki kau e tamaka kau moni ne e tānoa koe kau e nia ko ilo ku tū te ringa mai e ai, kau wai wai pia mo kau whanonga o reti o e pōni ki e ka veinga mauinga koe ni ko o me pisop e te vito kau pukini e ngai mea mauinga o pito kai kau te fito ki nau tolu koe ni kau wau wau he ngau mahu inga ia whanongo mai ki he ki kawe inga mahu inga koe ni ku omi he piso pē ki tau whai aha tala tala noa i he pon he koe tau kau ia he mea maari e pako mau whaambe te mita te ke vahe vahe ngai au sia i ho i tonga i taiwina ke alu au tonu sio he i he katoanga i koe ni katoanga lahi centuria lotu i tonga he matai koloa ku tau pōre pōre ai pe mui tui nā ne hanga o tari e lotu he whonua o tau wongo i o tau lauta lau monu pe tau lauta apuaki ai o whatatau ki he kaveinga pe mui whiu ke o mea pōni e te vita e o ngonia ne tau tukoe ni o tau whamwhai mō au marin tā ke ke whalele e ta whakoe ni o ku palopare mai e tau whetutaki pe mui ongo pe mui ongo penolo pe mei Astelelia kou tui pē kau ngāwe ki whanga maari e koe ni ki tau ki tala tala noa atu ai whawhiwhia te whoki mā te wita he weekend i longa pe whoki ka kē koe lau ke tangatani ko no api tuku hau ona e ni paku i longa taimu ku pūri ai e ai tangata ku ona e api ka ko no whakakātoa ku tau whiwhia te wita koe ha o ngoi mai sē taimu na kei tō ngai he whukātoa ngā he ki matai koloa ku tau pōre pōre ake lotu masi
0: Malo e vela, eh? Koe, kono moni o neia, whakafofa katoa ngā, eh? Whakafofa katoa ngā, te a, ange koe ni lahi e ngai mea ku, anga koe hono, whetū kuaki koe huiko historia, eh?
1: Oia, oia.
0: E ku tau pehe foki, ange koe, tatakamotonga, pehe ki ifo, eh?
1: Oia.
0: Pehe ki vahe kolo, o ku kaike tau hanga, o kono moni, ta, ka pau na e mā opo opo hono tohi ko ia ai re koti o e
1: o
0: historia ko ia o e katoanga ko ni ko tui ka ye ka ko wanga ko kuchio a ku foki ia o hanga ko ni lahe nga hime a ia o ku ilo ke a ia pisope a toto nu e pisope a e mea ko ia he ko uinga ku tohi foka a seri a ia a ia o ku ke ia i ai ngā hime a koe ni ai tuku au mai e kau misnare o alo au ki tonga ai tau mo tau na nau toi fōke tau ki aseria ma upe ia i hena
1: he
0: koe mea ia koe te tau lava koe o sio ki ai hono whaka mā opo opo he ki whetuku a ki fōke kātua ngā i tonga ko uhi ngā
1: iyo
0: ko uhi ngā fōke pehe e tataka mo tonga ia ko nau tolu na ula ki hake ai e lotu pehe me hi hi fō ia ko ki nau tolu na ula ki ka ngā hi mea pehe ka koe ko pau pe ia ke pehe ko pau pe ke pehe ko uhi ngā na ka ki hata ia a i tonga na ni hanga whaka maa po tau historia e tawhaki ko ia ko tau misi nā re pe ia pia tau toki whai mai ia e tau wholau o a umai koe ni ki he mana tu i pe hau
1: ko ia ko ia
0: hau a kau misinare kehe kehe.
1: Kehe
0: koia. Taki taha tohi pe ene tohi.
1: Ene tohi, koia.
0: Kehe ia mwe kusio kwe ki hanga katolika.
1: Koia, koi mea ia bon.
0: Hau kwe katolika, kwe kau pātere, eh?
1: Koia.
0: Pe aku nau tohi pe na tolu, a mea tatau pe, o whakafoki koe ki franse, o toki tukuange mai koe i he taini mi, eh?
1: Ake kate au na kei tala noa ki mua te vita, ku hui ai e pātere tonga, ku i franse pe ko loma, ku i toke tā koe ni.
0: Koia, ko masi ia kune fai koe li liu mai, eh? A whamau popo koia, a frise tavo, eh?
1: Tavo, eh, koia.
0: Koe, kau e toko taha, o kune hanga o whamau popo mai, tako hanga pe, mea, kai ke lava frise ia ki ta whaki koe, eh?
1: Koia.
0: Kai ke lava. O hange pe kone, a lava koe ni, ki he ako, mahino, he tohi historia tonga ko toloa a ulaki apiako eh fama bobo ko katolika ta ko ne ulaki fama si yo ko ki fala ve gai ne ulaki foko tu a apfo owi eh aki a hingo a kehe kai tu uia i he apikoni ku tu ai fale lotu ko katolika i mau fanga eh te toki hikia i he tahavalu fia tahavalu ono fia fotu a tolo tahavalu ono no mal ne toki hiki api ako uia ki apikoni ku tu ai ai apo o hita ni ni pe au ile va api ako apo o ko hi ko api fo o wenia o na wi ko ki ai pe tamate i a hingo ako a hingo ako o ya ko ula ki ako ka nga we ake apo o he ko ya apo o ni na wi ki ai mari no hanga masio li li mai e eh?
1: Mari wa ge te vita ko se fo e youtube ai a toke to a baf pal o ga le va ve anai ake ke misnare na ne fotu e ako tangata pe ne pe ko ya ko ya nai hoko ta ka toloa.
0: Koi
1: ka hala ve taha historia. A ka hei fuko i lau fukte vita koloa he ngai maunga ta lahe ahon.
0: O hange pe kou kala tu. Kau toki hau kau misnare, koi ka misnare kehe kehe.
1: Kai ke.
0: Ka pana nau hau pe i he fo i siasi e taha.
1: Koi ya.
0: Kou tu e mao popo e mea. Ka muna ta taha hau fuki ngau tolu, eh? Pea mo e nau. Koi hange pe koi hau koi e katolika na nau hau pe koi kau pater fransi.
1: Koi ya.
0: Eh, o kamatai. Pak mai fo kata no mari o hange ko ni ko api ko no fo anga kardinali ani ko i fanga ne a to tai mana ko to tai mana ya i mo me ko api no fo anga ya ku ya ko kai nga fo o api no fo anga ko ai i fo nga u ko ati pani o nai fai o fo tu a ya ma he po niwa ko tu a ya ne ho ko ko tu i fa gare o tonga
1: hey
0: eyo sio ke ngai me ape he eh
1: maria
0: ai a ko hala ia dai ne kuini a kun salo te dava ta ta hi vano ni ma pe hoko e foi me agoya put a ko le mai ati panio pa meitonga ku hen fo ke tama a tu ia a tu ni pe pe ape ke tu pele age tama ke fa ka no fo hatui he kostawa ngai manuao ia na amore fo nua eh sio ke foi me ena fa ti panio ko koe epikopo ia koe katolika
1: e
0: taimi koe ia
1: masi mare lai e
0: pe atari lewa mea koe o tutunia koe pa minusilani ke whakanofo a mahe tupongiwa
1: wow.
0: Futsi e fuka he api koe ia
1: e ko mahe koe hae tunga mahe he taimi koe ia e fonua
0: minista minista banga
1: ia minista banga ia
0: koe ia
1: mare la
0: koe minista banga sio ke minista banga fuoloa mahe
1: tangata ia mare e te whanongo
0: koe ia
1: natula e ne ngā ue yeah.
0: Pea sio foaki lewa ai foi pare ko ia katipa nio ange hono api no fo anga pea ui api ko kainga fo ou ko foi kainga fo ou mo mea taha vela mea koto ai tonga fika ulak pea palasi
1: koi.
0: Nga tape puha meili ne te ange mo pare ko ia katipa nio fika ulak katipa nio ae ne puha meili patok fika uaki sio ke ngahi
1: ai mea, o kumaari e te vita e ngai historia. Pei ma mea ke tau tu tonu e historia e whonua. Ka kumau inga ki taimi koni, mea maari e hoko kone e paloparema koni. Seo ke ki fui tātā noa, fui mea ko nā te vita. Oe maari e te whanoma e kakai.
0: He na uhanga pe whoko tuku ange pe a me hieni, me polkaramani, ae tua ko a o tui. E, o tui whakare. Amahe.
1: Toki whanongo a kwen ni ai.
0: E, amahe. Oi. Loi na uhanga tuku anko ane lahe kakaina na uhofia. Kai ki taria ea, kai ki honga taria na uhanga ofia au, tala mai ko hamo ea. Ko mea bena u taria aki, na uhanga fokotu uhake he kupesi, ae whakando foko o mahe.
1: He, fui,
0: tupare. Ko iyo, fuse fuka, fuka tonga he api o mahe. Mantui ko feitu pe kuyaye tui, ko pao ke virigi aie.
1: He, wabe ho tupo niwa.
0: Koi.
1: Femua koe.
0: Pea kauia he mea maarie. E vela.
1: Maarie lua.
0: Pea seo ke u pare. Koe pare koe o tupouni ua o mahe. Koe mea koe o kukataia stili mo mea koe.
1: Koe.
0: Ange apia iho mau kolo. Eh?
1: Koi.
0: Eh.
1: I baka tonga rewa.
0: I loko teme. Eh. Koi ape, ko fai at bom iwa ape me.
1: Mea mautolu.
0: Ia, mea mautolu. Eh?
1: Ki kolo maari o mautolu hea kai kusio hono historia.
0: Koi.
1: Tāna kia e kakai i loa lahi au pito ia fonua. Mga mea hi pa historia fonua.
0: Koi, mea pe e taha vela ke sio ki ai. O hange koi ni, ki kolo si no no fo i fo area ka ko kere kere la he gula he apito a ngahi a ka no pere i o kunau o eh o hange ko ya ko matu ku a to fi ai ba mo luan
1: luan
0: eh hange ko ya ko a ba mo to a tuita he ko tu anga ya longo teme eh e
1: o dama
0: ai ai kai ai ai ha ko ang ha mo a a se anga mo se ata ko fi mari ho e gi ya we ngai fo hi va ko na fa du mala go lo gi mi ha mo a ko no no o yo ma tu ta mi ko spoti a go a ho e gi a heu lupe
1: heu lupe ko
0: ya heu i le va na o se a lo gi mi ha mo a ngo fo lupe ko fe tu pe te na lo tu ai te na mari ya heu fo gi a o pe he ia kolonga te me ta mi go na wi ko te fisi
1: ko ya
0: o pena ta teme o foi lupe na tu i no teme pena to puna pe al kana ka gena tu na wa na na ta teme pe ke pe ko na tu pena to puna pe al al na to tu ki ma ki mo tu ko ya pa i ko
1: mo nga one
0: ka mata anga ya ko tu ita te se ke ngai tala no ko ya
1: mari
0: ko go fa malo pe ko hi ko linda ni han dao va kai pe ko han me ko me na la de kai bishop i he pong pong ini linda ke va kai en bishop ka pa ugue fa no mai pa ke to hu mai bishop ke va kai eta u a nga we ko linda han pe ku ongo mai weina kai ke lo pe ko Kaje, kau ki ah fanya mari kau fanya tangan orang kau ni pamo, mo oni bela fama lo atau kau motor kau ni ihe ope, ihe lor tongan. Kau apa yang tahu fui hiva mo tahu detail kita fok ma awena pamo bisope, ihe tapol kama ke vakai pe kau hai palo pare ma, ma

0: koe tatami ku to e tamini te tavalu. Fa mori mori beto e tamini te tavalu ki he, to, ki he taha i he pongpongini, eh? Ke tau hoko at peko, hoko taha, o ato e tau tua ki pa tau hoko at. Ko tui pe piso pe hange kou kore anai, ma u inga koe, au e kawe inga au e pongpongini, ka pau te tau wa atu ke tolu ke whakakato ke whakaofofa pe, eh? Ka ke, uena ka mafoke atu ka te koe, koe hiko ngai fe ui malo.
1: Ko uraktu ko pe fa fetta e ma fa malo ta wa si mai pongpongini pe a ki ta polo kala ma ko ia ko e hikule o e fakatu a meri e pe ko te fa malo la hi ma ka tonale ma malo e folau pe fo ke tangata ko a sione o ne vela tu po ulinta fa malo la hi atu ka ta ho ko atu hi ko ta taimi a pisa pe ka ta pe ko na ko si fa ho ko mai ma ka tonale ma a e ta o ka venga mari a ki pito pe a koia i hene pehe a te ufoke atu a o atu whataha pe mo fehu i piso pe ke hanga ura ki tala teu i mai e tau polo kalama ma ho inga au pito a ia kotonga monu ia tau ata aina pe a mo fie fia. Kaike piso pe te ufoke atu ke ke hanga o whakakakato mai hono tala teu e foi kawe ngani pe a te uate pe mo ura fehu i ke ke hanga i pe o whakakakato mai. Oku ke tui nai. O tau kei monu ia, mo kei mao pe a e tau tau a taina, ka tak piso pe, ka ke lawe mai ki ai, ano tala teo e tau polokalam, e tau rakave ngā, pe a mo e fehu i koni nau tukatu, pe ke tui ki ai, kei mao e tau a taina. Ka fuka piso pe malo o pito.
2: Malo pito lo ntoni, pa tau whawhetai pe mua, pe e tau mao mai e pongpong i e whakoloa koe ni, ko hono ua o siulai, pe a koe whakawhetai ana he tau lau mari e kainga whanonga, pe a koe ki tau tolu e pieno loe pongpong koen. O ku kaueni i ha whahinga ka veinga ku mau inga au pito, pe a ku pere pere ngesi au pito ku tau tānoa ke ai he pongpong ini. O maka tuunga ko hinga kohono, o kai ko hauki ka kohono inga au tau whanga mahi noi. O tau whanga pe tau tolu o mahi noi ai tuunga o ku iai a tonga monu ia taua taina mo fifia. Pe koe kau ia i mahu inga au pito e tau wakai koi ki ai. Pe te watu pe e au ia me ia te au pe whafui tuitui a e ku ongo i mau e ku au sia i ngai whanua rawahi ko ia nau whanua ngā lo koe ai. E ka inga au ku i kai pe ke te ia ha whanua ia o tatau pe motonga. Pe koe moone moone ko lahi ngai whanua lotu ko toa ia i au ki karisi pe au ki ngai whanua rawahi ki ai. O ku i kai pe ke nau mau e nau tolui a e tuunga au tawi ai i tonga i ngai ahu koe ni. Pe koe koe kawe ni i he ngahi mea whakao wholahi ko whaalawe pe ngai polgalama ki mua ki ai. Ko hi ngā u tau kei mo ua pe ki e whare atu pou. E kai ngā whanongo pe heko ki tau tolu he kau pēno ro. Ka tāna i kai tu pou luaki. Ko tu he kai ki tau mau e tau ataina ko i he ngai ah koe ni. O kai pe ngahi whanua lahi mamani u hoko e tau mga ngai mea koe ke mau e nau tau ataina. Ka koe koutui i whapapau i ai koe hange koe ngahi lawe koe na he tuunga o ku i ai ai whonua me ngahi mea na tau whononga mai aki e o au mai ke he wae senturi o tau koe ni o e lotu me tawalu anō pe ia ke ta uni. Ka koe ana e ku wakai a aku lo loto ke kei o kou kei whakamau i ngai pe e au ki ai mo e tau ta fitu hiva fitua mo e tau e wangai wa hiva. Ka koe whawetai fwa ke o ngā ku hinga e tau tau a taina koi nga e fuiria koni koi ko tawa taina koi liberty koi ko tawa taina koi ante mo independence mo freedom ko nga mea ke ko to nga hi definition on our tolu koi kai ko tau tolu i tawa taina utau ma u ka kato pe nga hi ume tawa taina koi ni ka koi tawa taina koi ko independence na kai ke tau i tau tolu tau tawa taina tau tolu na kai ke tau tolu tawa taina koi ya ko freedom koi tawa taina ko tau ma u kai pe tawa taina hi liberty koe mea ia mau inga upito. E ka inga koe mi he tau tawalu tolu taha i he tunga maka tunga. Ka nakai ke tari ka kato tu lolo tu po uluaki o ne hanga tari a sākala meta a sākala meniti o e papi taiso. Ko tu ia o he kai te tau wau tato ke tunga koe aha koe kini. Ka ko hinga koe whai tu tu uni na ane whai ke teia mohono whare i he aho fitu o siurai o tawalu tolu taha. Koe tau ia he mea mau inga upito. Koe kamatani ke ome fo yamata ki loa, ke hulu i mai a kamata e whakatawa tae nai ki tau tolu. Pena tau nofo ko ia o nofo unaloto ia i te aho heo koe tawa tae nai ko ia. Kakea i taimi mau inga au pito mi he taha valu tolu taha, o ako mai ke tau tava o tolu fa he kai pe ke tau hanga o tukuang e ri ko ri ka va ni mo ui pe ni hoko ka kato pe hoko pe tau ko ia ko tangata malanga ko me fa historia o pito ia lo tu fehu i pe a lo tangata malanga he tau ko ia ko fu me fa ka ofo au pito e mama fa o tua na te ia mo malo hi mo fa i dia he o tua mo ne fa lala ka kato ke o tua na ne fa ia ia fo ma i mo fisi fisi mo a mo lau lo ta ko kovina ni te a hoa noa. O November tau tahavalu, tolu hiva, le hoko i pauano. Naka kawe e kainga, he kaipi ngalo. He kaipi ngalo, taimi koe na whakamau potua i ki tau tolu, o ave ki tau tolu. Tau ku koe mooni na taratu i ki hei fee mo fee mo fee i kai. Ka koe tokoni koe he teia fai tutuni, me lau maari e maa noni, na ia teia nene fai e kovina ni te koe. Ke tuha ke ia mo fonua mo ia ko to pe mui mui mai no tua na mo pe pe lo tonga te faire i fre mahake a on ko ia o ka mo ia ia ko ka ia i fo malu i malu au pito na ne fai e to bo ra ko ia o mai ke taini na e o mai ai ke hanga fata ha ia tonga ko ka u pe ia kana i kai ke hanga fata ha ia tonga fe ngai fonua i afrika o ku pre i ka te ke lava ke na fa u ta ke pure pe ta ka ko ta u ko ni na ko to fa pe mi helangi ko ta u ni fata ia o tu tonga mana tu o ku ke la ko tie pe la u fi tonga na to kala ka valu no di ma ka ko ta valu fa ni ma ta u ko ni fata ha i ko to o tu tonga e to a ko ni tu po rocky ko ka we me ma una ta fa ta ta ha ki ta to ke ta ta ta ha lu nga nga ta ha le ta ha me ko to pe pe ko e ta ta ha ko ya ko no u hi nga ya ko vi so ne ya na o mi de ki ya na fa ta e tu nga ya pa lo pare ma a misiona ke ke na fo no a tu ko hi nga na ke ke ta ha to nga e ta fa ko ka ko ni ko ta u ko ni na ya i mau inga pito ya how my can hire for no and da haval ni matolu how my can time na ani moko yo no lo toke fuake tau tau ta ina ta haval no wa fuake ta tau ipe o si fuaka kente ke ai ke ki kere kere ko hanga pe ko ka uya i nga funga ni marunga a ende ma mo ko fuake tau tau ta ina pe to atu mo ki kere kere ko me a ma inga ta ai na toke hoko ina ne pe i he kuanga ko ya o o ke ngai a hon ko ya pe o ku tau ke tau ata ina pe to nga mo fie fie nga ko ni ta va fu fa atu mo to o to mo to nga ko to fie isa ta va lo no na o me ko risko tu po fo tu ego risko tu po e fare mama ko ye o hai ta ia ne fie fie i he nga o he mai mo ko ye dai fra ho ko ko nga ko to ke ta moritoni he tai mi ko ye fo tu e ko risko ni ko hau ta fie fie no loto ki ai ta va fu fa ho ko ai mo fo we taval funima a eta o konistu tone pe ko kawia he me a maho inga o pito ko ko e preanga faka tu i faka konistu tone kristiane ko me a maho inga taval wa funima ne fotu e no sias maho inga o pito de ta honga tu wange ki ko me e na to pe ko me e ku mo oni pe ko me e ku ataki tu na ne foko tu ho no sias ke na si tau atai na pe no no kakai ki ai pe ko kawia he nga me a maho inga o pito ta sio ki ai nga mai mo atali te tali te mo france ta hawal ni minima sa ko te ka hawo si o a mai ke a honi o ku tau ke mo a pe ke fare tu po pe ku tau ke tau atai na pe e nga he aho ni o ku kawia ku tau tau atai na ma tau fie fie wana pe ta ko si fra manatu ke kainga ko ni mo fie fie e kainga maunga e tau fie fie ku tau fie fie ku tau fie fie e ki maunga ke tau fie fie ko hui nga ia ke mau e tau tau atai na ko ia ko maka tu unga pe ia i he whare tu pou i he take fonua te ku ilo pe e tonga ku tau makehe tau toria me ngai otu motu pasifiki a hirio e tau tau atai na mo e tau fie fie kwa hamea te ke fungahi pola pe lau iasi i he tunga ko ni ko e kakai tari ngai kakai na nau iai ko e maka ko e honga ia he loto o e tonga e nau tau atai na muna ke fie fie i he tonga ka foke atu ko hea ko tau tai mima lapi
1: Iyo a ko atme fa malo lahi e pisope iho o kamata i lele mai mono faka maala a lele mai ai monu ia ko ia a tonga ihe tau tau ataina pe a kuke hanga fa maunga mai aki ai fie fia mona pito pito te ulaga ki he fe ui ko ni hoko osko ya pe te tato ki kolosi lewa ki e ongo whaifikau, ke na tāna ki mai e sai. Koe hare maha wakai ki a ngahi mooni i mea, o tau kei monu i ai e tau tau a tāina whiwhia. He koe fuko e kamata fukeni ke i kunai e tau kātoanga koe senturi wā, ai lotu i ahoni. Aia tau wakai ai ki he anga e kātoanga e whaka historia. Piso peka te foki atu ki he hui koni kou atu. Kata to kolos kia te ta maka pe moni vera e, malo pito.
2: Malo pito e lontoni, paka kawe na fehu i oku mahu inga au pito koi ke ai. Pe koi ha tuunga ai moni i me au kune kei, tau kei monu i ai mo tau atai na kakai. Olo a ki koi ta ki, koi me a mahu inga au pito ia. Koi ta ki, koi tu e fonua, o kune kei ta ki mua pe, i he lotu. Ko mea ku mau inga taha

0: kai ke lobe tai te a honi. Ka ku tau whaka whetā i ko ia, aku kei taki mua pe whaire tupou. Taki mua pe ai, na ane mai mua malanga e hawa no. O ku kawea i he ngai, pe ka tangata malanga hoko e sasu e sile na tawa taina tonga. I he māma whaka o tua mo, māma whaka ta mai ta taki. Koe pahi o tua, o ku kei o tu tonga pe, o mātuunga i he whare tu i. Ko e uhinga ia mono whakapuri puri e kei monu ia e whonua. Ko e whonua, ko e taki, ko e kawia i he mea maho inga au pito ki tau tolu. Te ka hono whakapuri puri ia e lontoni ko na uhinga. Ko e whare tu i o ku tau kei monu ia e mo tau atai na inga hako ni. O ka pau, na ea o ke aho ni ko hiki a tonga. O ai ha toi o tua peti tau toi foki tau he tau o tua mua e aoni. Longoa e fonua, o pula e fonua, ka ke lava mohe kakai, ka ke lava ngai meu kokotonga. Koe ki palo pare ma mi whaki mea honi, koe ki fispa e peo ka fuloko me eiki ai. Ka koe tau atai na mo nofo ai tonga o ni hanga matea ki ai tonga mo onia. O maka tu unga tau tau atai na koe ia, koe whare tu i. Ko hono uhinga e koe ke au kei taki mua fo ia matangi loa koe ia. Nengo ku movete no kakai ma mani lai mala ekeke o sipoti o ngao fa misiona ma ngao kwa toki ai ka ko inga ko to e fonua o e take fonua he ka pau na iai tau sio ki fare o isleri ko ne feala ki pea saulo talangata to e panime te ia ka ko no hono hinga e ko ia o kau whakafetai a tonga monia ko toa te tau mau hatui mana vahe mo falala ke o tua ko mea mau inga ia tako Te kwa hamea uhoko pe hei mamani, ha whono hei mamani. Ko state, o kuna hanga nai mamani whakakehikei, ai lo tū pa mai pureanga. Ko tonga, tō u whakataha ai pureanga pe kaukaua, pe mooni a himi a mori toni ko ia ki ha whonua. Ko kaua tonga i ki whonua monu ia. Nane whatua koe himi koe tolu hiwa taha koe himi. Lontoni o kumahu inga au pito ki utau sio ki ahe pongpong ini ki kau iahe he mi mahu inga ai tonga na fatu he tō taha koe ni koe ni uhinga he tō taha koe ni koe inga koe taimi koe o tonga a koe o ku iahe ha ki fonua o kutui o seni nega ke na mau o tua na e masiva helelei haleluya kua monu ia eni Koe kau iha mea he mea si ni ma lau be he palofisai toki ori ve ua. Pure anga mesiasi. Lontoni, o ke te hoko me pe hei mamani. Never ever happen koe ki ai. Na ui fu kato anga i Britannia, whamanato tawe whangiau hake lotu i Britannia, e ta hiva hiva fitu. Na kai kia mea pehe i ai. Ko mātol pēna i he Canterbury ke whītu o toko si i mō mea ko eni. Ko au mō e kakai mi he vāu ki he vai vai mō e whānau mō e mea koto e whonua. E nau fie fia. Toko hinga e nau fie fia ko nau fie fia i eiki. Pe nau fie fia mau. Ta wange ke tau loa e foi fie fia koe nau tolu. I he makatunga ki ai. Kona ta matonga tu o ngāu he koloa ke whakamonu. Lotu ke eki mau pē ke ne pōpō ke lotu. O malui atu pō. He ko tūnga anga ia, pe koe hui tū a ia tau monui e whonua, mai tau tau a taina, mai tau whiwhia. Kau whoke atu kohia koe tau taini malopi.
1: Iyo a whamalo lahi atu pisope, mo oni au pito. Ai whatanoa pe mo kano loto o ke tuku mai pika o aku me kawinga mahu inga tau whia he pongpongi ni. Teita maka pe mo nevela te mafoke atu kon toi tau mi te tolu pe hakto tonu a e taha ka mafoke atu ki mo malo pito.
2: Iyo ko ufa malo atu pisope pe pe ki a uheina. Pisope hange peko mea koe kou kore kawe ni e kawinga mahu inga mo oni e kawinga ni pisope. Pea kou kore pe ka pau te tawa o ke tolu malo au pito ke whakakato ai kawingani o te tawa hanga ta tolu o lerea ki e kawingani ka tau he koe ilonga ene mau inga to kola i au pito a ki nau tolu koe ni o kunau kau mai i e ope ka pau koe ope pia whewhe ai ngalu ea e pisope mo uheina pe kea onivela i he pongi pongi ni mau inga au pito ka o kuei pe foki a mea mau inga kia te au pape he ka onivela i he pongpongi ni e pisope. Hangei ko mea koni o whai koi ki ai a tala noa e pisope i he ngā me te tau toki a upe ki ai. Ka koe uhi koe ki taimi koni toi tau miniti e taha pia hoko e taha ke o atai.

0: tau tai mi osta muni te valo pe me taha i e pong pong ni fata wange bene ongo lele ya tu e fasini ki a multiples pe a pe fo ki a penis mani va no a mo kauma ki tau polka ma i e pong pong ni ange ko ya ne o atu fa fo fa pito a fasini mo tolu mo i e tano a o kukau episope pe a mo uheina o hange ko ya ko mea ko ne ulave ko i ki ai anenai e ku a hanga fakarika tu ko ya a COVID-19 te koni na a fai et pouraki pe amoe o tua episop kau kau ki fakato pe no no pe ka koe koe ku uhi nga kuo COVID-19 te fo i a COVID-19 te koni kuo a o centuri sio koe lo tu ueni ko centuri ua te kiai ke tau fanon o ki tau tolu ko tau hanga o whakamanatu a fo i COVID-19 teni episop e ka ko ta haini a kovina ni te mahu inga kia ki tau tolu he koe maluanga ni o tonga mo i mo ui anga o tonga a kovina ni te koe di episope ko ki tana ka tupe vela o koe aha o koe ki tana ki mai ki he ku ki mea koni ke ta oanka episope pe ospa tato kroko atu malo vela
1: yo malo vete vita pe episope ka venga mahu inga koe ko ku sio ko ni fe hui te vita me apango o hake ai ko ko ta ni me mau i ko ta ko na ni te na fai e tu yo tonga pe mo e ke te au pe mo ku sio ta wa ta ai na pe ko ko aku ko ko sio ke ko na ni te ko ni monuka pe ko ni monuka ko ia ko ta la no atu ko no to o pa fai ko foi ma fai na fa wa ko ni stu to ne e kamata anga Koe nau tō oi mawhai oi tūi, ai ni uplongoa ai whonua he ahoni. Ta koe ua koe kia te au, koe koe fwoi konistu tone whaka o tua. Pe se o hang he mea koe nio mau mau e taha mea, ele me niti oi tau lotu. Koe mau mau sā patei tonga, kua fūto o tua. Pe koe mea koe koe pehe pisope. Koe whakatatau ke mea koe ni tokanga ke ai a te evita. Koe komna ni te koe ni nai whai e kamatanga. Ne kai ke toa e tau tau ata i nga tau tolu. Koe anga koe kusio ke me ani ko monuka e koni stu tau ne ia. Koe kore wha more more ka pau hala e kumau. Koe anga ia e kufaka uhinga. Koe komna ni te koe ni ku nau hanga toa. Toa e fwoi. Koe fwoi komna ni te koe nau toa. Pe me he nima o tua na e pili whaki ki ai ai fwoi whakapapau. Koe kwa toa me he tu i o tonga. Koe nau kaka pato toa mai, pe me fu mawhai o ku tau luhu, pe tau lotu ke tangata koe ia. E teita, maro me ku... O tari atu
0: se ui. Io, e vela, ko fwa malo kante koe hoto, ta anaki mai koni bishope, fai a wakai ange. He ku mo oni ko toki, anofo whanongo ke lau kone anvela pe he kua monuka, ai koni stutone koni bishop. Ka ko mea ko tau pahia hono o hake ho tau whare pūre ko ia i tō ngā. Kone ki mau mau i ha koni stutone. Ko e kā weni he koni stutone mahu inga e whonua. Ani ku na toko hake vela tau whanongi ai. Ka whanongo i he ope pe a pehe ki ngalu ea e tike tau sio ki ai. Ka pau ko monuka e koni stutone ko ni te tau fau ki fe episope. Hange ko gulau ko maluanga ni o tō ngā me mo ui anga o tō ngā. A foi kovina ni te koni. Paka pau kua monuka. Kwa mea kwa ke oha ke ai. He nga wos whanongo pe na e whahinga. Na nga whenga e ke to e lotu pa mei tonga. E piso. Ka wani he ke mea ke tala noa e mahu inga. Au pito a pito e mahu inga koni. Ka mafoki atu. Malo.
2: Iyo. Pa malo to pito e maha tonga lewa ka ma sone ane vera tupo. Ai tāna ki whapopo kumo tuku mai. Oku whai e tokanga lahi ki ai. Hange koia koe komna ni te. Moe o tuā te vita hanko lawe na fau i he tui. Lawe kona ane vera whaka kumo tau koni stuta ne uke ki imo nuka. Pe kumo oni pe ia. Oku lawa peke tau tāla. Mo hasi no mai e te whakea koe ni. Ka, te ufoka nange piso pe whakaloloto mai e kaweinga e mo tangatani kine na lawe mai ki ai. Pe a mo o toe hanga o whakaloloto mai he tau i kona e whakene senturi hono wa piso pe ai lotu i ahoni. Ko hare vai wakai koe ia ki katoanga wha historian o whataha pe a mo e mea koe ni o lawe mai ki ai te vita pe a mo onivela. Piso pe kau fokiat, malo.
3: Ebi to lonton pe ku, ko malo di ki e kufai su kau e, ta naki kwai. Pero e, ko kau ea ihe mea mahu inga apito ki tau wakai ange a eno kehe kehe a kovinani te, mo lao me tutuni.
2: Lao me tutuni.
3: Ko lao me tutuni, ko kovinani te koe na e fai koni koe. Moi otua ka fuko e mea ai aku pere pere ngesi iange fau. Fau fau a peta wanga mana tu ia. Ai kovinani te nane fai. Taka kovinani te ia kori koria o fai a kia ai toto, fai ke fi lau lau, fai ke te kia. Kori kovinani te nane fai e tupo uluaki e ne hanga peyo ilo ia koe tangata ia. E te wakai pe ke taimine papitai so, ne hanga pe o ne hanga pe o uki pe ae tui ngai tui koe eiki ngai, ae marunga ngai koe ia. E koe eiki kai anga whakatua. Taka ne hanga koe tu pouraki, ne mawe foi mahino koe ia. E heri kawa ene mo ui o mahino koe ia toko taha ia, o ku marunga ia ngai bea kotoa pe. Ko hinga nane fai e foi kovi nani te. Ko ta whaake i koe ni koe ki ai te hekai ke ngalo iha koe kovinani tēnā ne whai e mana tua pe tau tolu heo tua. Ko tau seo ki he ngai mea lalahi koko i tonga. E seo kani ki he pona koe na mō ngāwhi mā ngai mea pe. Tau nuk i maore ki whanua e ki ai. Ka koe kovinani tēnā e whai e tu pou uruaki pa mai o tua. Ke ke malu i mai milangena. Seo kawhi pe koe ki ai. Ko ta whaata sāpate. E o tamba. O fwoi meia ku mooni ka ere eia. O fwo ngoi ea o kola tukitonga ku maulere tu koe watu fai wa ahi sapate. O kuawa mai pare kolo aie si ai na koe muri. Sanji ai. Ihe aho sapate. He ko tuu he konstituto ne. E kua mea teke toi mio. E kua mea teke ai. Koe ke toi whakangaloku. Koe sapate. Koe sapate. Taku kau ia hinga himia i utonu ke tokanga ke a whonua. Taku kau ia himia ke tokanga ke a hotau whare. Taku kua whonua behe mamani ke kamata ke lotu ke whakausi lotu. Taku tuku he tanimi u tau puhui fue a lango ka tau folo e kameri o tari e se ni timo mea to toku mai ke hotau whalele me sapate. Tau fi me e koe toki mooni. E ku whakatohi tapu koe tūtūni, koe lau me tūtūni toi tapu. O omi ki tonga pē ku tōku pē i he tau kupu wano o he tau kutu tūtūni. Ako hā ki tau tole whare. Tau lotu ke ha aho. I ha taha he whare a reha tonga ku tūu ne o e tū i. Oia na whai kovi nāni te. Tako mea kotoa pē ku mahu inga koe ki ai. Ko mea koe na ke ala ke mawhai ko mea kai te tarano au ki ai. Ka ku mahu inga pita koe pania o tu au ko ki he whare pe o tupou. Pea te kei tūloa pe ia ta ngata o tupu tupua. Ka ko hano mahu inga koe ki ai. Koe kovinani te mea ku lawe koe te evita mone au pita. O ko utuku hake au, koe konga pe eni a ene tau wholofola, ene mai mua. O ko utuku hake au, moho ku whonua, moho ku kakai, moho ia kotoa e mui mui mai au kutu. Ah, ku tawa ua he ahoni, he ka me alere mo mea pa tau liriwe ngai mea koe ngai tau nyati. Puku wange whakalakalaka, ke alu whakalakalaka, tu mau e lau me tutu uni. O e konis tuto ne. Pe faka apapa ia e aho mahalwa senturi tolu e aloha kasia ina o ala ke ia pare mie pa mahati na sihange na tolia o liliu hafa inga me tako me a maho inga ta hape ia i tau tolu koe kovinani te na fai e tupo ulaki o tau ke ia o mai ke aho koni pe tau monu ia pe hae koe ia koe mea ke lave mai ke ilontoni kao e na fukato anga laulo taha mo fisifisu mua. Whamaalola hai ki he sea e kautaki lotu e tonga, whamaalola hai ki he ekumenikare, whamaalola ki he ngau e kotoa pia kuna whai pia mo oni a Filipai. I longa ha mea ku lelei, mea mea ufaka afo ofa. Whamaalo i e mea koi a. Koi hae tau mea ufai me murini. Nā ma alu kosi alu ko kua mo i honga i ngāwe a pita tāna. O whi ngā ki whārere i hano ki whai toka, me pe e te ula vātu me murini. Ka whai e we ka ato ngā i tonga, ko hai o ka fie fie ai. Ka koe mahu i ngā i ho tau tonga. Koe e lontoni kua he mea whaafu kawai he mea koe ni. koe pōhiwa. Pasi, o kōkei nofo he kainimi, whanongo he nahi, himi. Na e ngāo eke e sasio si isu kaisi kau mano ni ngā hoki muni. Ko ema ko tahine e fatu, himi me tāpia no ema, sāmita. Ko himi na nau ngāo eke. Sa, aku malawa peke tau ngā whakakantoka. Ko ngāo e ngahi mea ko whiwhia e koe. E whaka mo oni la toi, wakai kono le lei mono whaka whaofa. O ka whakataha e ka inga whea whofani. Ko e mea ne whee, ke ta utu whakataha. Ai ngai siasi ko tō whakaistia nei tonga. Nau hiva whakata. Ko kauia he ngai mea lahi, ko mea ia ko fie fie, me guna fo siatu ihe malau hiva. Nau pō hiva, nau whakawhetā i mo mea. Kai whakata wange tuku ke tolonga, mo tu loa mea ko ia. Ke hoko hoko atu. Na osi pē e polo kalama ko nipa nau simbo. Mau inga au pito Yesi ka inga. Ke nau nofo mau i he, nofo ke he iki, ko he iki tene hanga, o, kai kua hanga te he, ko sesi tonga, ko sesi taha tolu whakakātoa. Lau kai e mosiremi pe mo hintu, lau ke me ngai sesi muri o kui tonga. Ka kui hae ngai sesi i tonga, nai makatu unga i ahano whakatoka ngā ia, ko ui ego pentakoni, ko tapa nima sesi koni. Wesiliana tawataina tonga, sesi o tonga tawataina, sesi o tonga, sesi konistu tonne tawataina tonga, mo sesi toka i kolo e kalaisi. Fo i nima, i e loto mfare me totisi. Fa maa lohe ngawe na na fai. Tau fie fie ai. Tau hakai langi tau pana ngawe whakatahatu. Mo i ngahi siasi koe tonga ngai siasi. Koe kauia i e te au. Tatau ati e koe hanga ia i ngai lau, mo i ngai mepe ika. Ka koe moni i mea ko siro kei lava ke nau ngawe whakatahatu. Lava ke nau. Fa mo one to sami, wakai ki hono lelei, mono whaka afu o whaka whataha i kāinga, he whi o whani, koe hāno inga, koe mea na ane se sūkwe ai, mo whi o wha aki, ya te ki mou tolu. Pe ilo e ki mou tolu, koe kukau wakua ki mou tolu. Se kone mau inga, koe ne kakatoe, koe tā katoa ia. O ku i kai ke toi te kātu a tamateka, koe te kātu peo mate kolo te vita, me mo whai kau e, ta ho whakawhetā ia ku ko te uku o i kuna. Ai ngāwe ku nā whai ku hai haloto ku tā fie fie i ai. Ko ku wakai atu me heni e lontoni, whaka ofo ofa mo i ana na hibia kotoa pēme na ngai polo kalama i tonga, o ko usio wha ekumeniko. Me wha ekumenikare a tā e kusia tuka nā utolo, kwa uke pē ku hatahu tō no no gado. Le lei wha luku fua. Ko i koloi a tonga ko ha, wha mālo, ta wha mālo atu a tau tolu ke, mālo pa fuho tau kawaru ki itani.
2: Kau fokia tuku hewa tau taimi maalami. Iyo a kua pe whamalo lahi piso pe. Te tamaka koutui tau taimi whafofua pe ki taimi na tau kamatai toi wanoa. Pa koe ni tau taimi lelei pe ki ai te tau motu pe ki taimi pea ka tau hokat ke konhono wa sai. Koe whehu i wha o sien, whehu i maali au pitoen piso pe pe a te u oatu ia ko tau whehu i wha o sien ki he Uratkonga koe ne tau prokama, pea kahiria, te ta kolosi lewa ki onfeskau ke na tuku mai na tānaki, taim lereire vai a aia ko fui fui whao se ke tau uratkonga tau prokama ai fui uraki kawe inga ai, sai. Koe ha ai whatongia to tonu o e tonga, ke whakahoi fua kihe o tua o kune fua ki mai ai tonga monu ia, tau adai na moe fie fia. Peu ia ko feu fa ma popo ia mo feu fa osia o ko rakonga ta programa bisa pe ka foket malo
3: tari ko ki ai lo ton ta mo ia ke ta ilo ko vi so ne mo fatu ko na fa e to ta mo li toni ko nga o ni ki ta fa ko ta to la upe he pa lo fisa i to ki o li ve wa pure ana mo siasi ka malo ia fo noa O ta monu e ta mau hahau kau kaua. Ta matonga tu o ngau e he koloa ke whakamonu. Lotu ki he eiki mau pē. Ke pou pou ki he lotu o malui. O malui atu pou. Ta ngau e whai. Pai ke toi aha toi mea koe ngai whai. Nā tau kamata lotu whakamau ke he lotu. Whakaosi ki he lotu. ko me maunga ia ko ki ai ko ite hato me to ta na ki atu ko ki ai ko ni ko si ta to no mai pe e to ta he puna ke lo ko ni ko to ka ambri ton ai fato ngia ki ta fai ko fato ngia to tonu e tonga ke ho ko atu ta ni ko ki ai pe tu lo ai nga we ko ia ta fo ki pe ta to ki lo tu te ko lo tu e malu e nga me ko to ape te to nga me ta ta wa ta ina me ta fi si ia ka fo ki atu ki e ngata ta malu
2: I o whamau tapito e bisope, ko e whewhehu i a pe a whewhe e tau whatongia to tonu ke whaho i fua i he otua. Pea koe na ku ke tuku mai e tari a whaloloto ki ai. Ka ta kolosange ke ngon whaifikau ke na tuku mai e toi maari ange ana tāna ki mai ko e tau whehu i a ke rakonga e tau prokama. Ti ta maka pea mo onwela te mo poke atu malo.
0: Famalo atu e pisope pape he kia uheina e Famalo atu uhinga koho o a whakama opo opo mai koia pe o manofo o si o whakafai fiekau e pisope o manofo si o whakafai fiekau ki he foi kovina ni te koni na e fai e pisope pe koutu ipe e te tokoni mai pe e ku palesteni e ku whakangongo foki ke palesteni o makisi asi e ku neongo ku ha ka mua whaka malo ke ka whanongo tatau pe ope pe mo e a ngalu ea e pisope pe kia uheina ke sio ange ki ai ke ne, o mai ange e palesteni to ki tuku mai ange ho o sio ko ni he na tawhiu i foko mahu inga ka taua ai foi kovina ni te koa o senturi koa o senturi fefe ho ha o toi tāna ki mai fefe ha o toi tāna ki mai ho o sio ke hanga koe tuu ke tuu ai lao tamo foi kovina ni te ke hanga koe ha o tāna ki mai whaka o tua mantui ko ma nofo pe maua whakalau maari e pisope he koe ngon fai whekau ki maua. Malo vela.
1: Io malo uita e te vita pe malo bisope pe pe ke kau whanongo. Iai be e whakakau kau koe ngā koe kaveinga kani hono tala na e tonga manu ia mo e tau atai na. Koe tau si o koe ki he tau atai na nai fatu aki pe a pe nai fatu aki pe a lalanga e whonua mono whakawa e lotu pe mo e konistu tone pe mono komna nite. Na e ko yanga ko si mo tu ani na fa o tua e fo i tau atai na ko me ya kona monu i ai atonga he na fa tu aki ka ve ko la fa o i fo nua ai tau hi wa ai fa apa ap ai ma te aki pe ka nga ta ve foki ka dai kai a ka mo lo to to ai pe na va si o ke na ma o ke fo ai ko ta u luaki ke ta u te au no fo he malu kono fatu koe ni oi fwoi tau atai na aki ai kawei koula koe mea whakatua sai. Koe lere me kani hei wange au tau. Tai mea nai hu mai politikare. Pea nai politikare pea tonga hekam nai whau e fwoi politikare koe e tupo ulu aki. Whau aki e fwoi kawei koula e whaa sai. Koe hau wani ke senturi honoua. Omi e tari ui, mai e lao. Ke kumi e totonu e tangata. Vea e koe koe kusio aku te evita. Kusio mon bea me ai ako o tau longo a ai ai lotu pe koe ke kovi me koe sio fra mama lahi pe sio fra luku fua fai e piso pe podi moni ka tau fa nongo tonu he ngahi me a ku hoko he lotu ngahi me a ku hoko he lotu ani koe ngako ya koe obi me a fra fra mau anga ai to tonu ai tangata o omi ke ne hanga o fra mari i aki ai fo i tau a taino se fo i tau a taino ko tau kei po tau po pula tau tonu Hai me koko ya honi. Tai kati ke kakai, mou po pula. Tumai he kakai, ma fie ope ki tonga kak mau ngoi, mau po pula. Mole foi tau atai na. Kau kai ke pehe ya, o tau hango whakahala. Ai foi tau atai na, pe moi foi, pe moi foi lelei koi ni, o e lotu e matai kolo, ai foi, no moni, kau si o koi ke katoanga koi ni ka venga, o senturi e lotu, mea whakamafana moni. Tatau pepi se o pepi moau. Fie fie au he kusio atu tuu whakataha mai. Kai pepi vita ke tuku e bea ia koe whakaanga mui mea. He kai pepi ha mea i tonga lerei. Fai pe ho tau lere ita oski a verenga, oska kei whakaanga i pe. Ani hongo ia teita.
0: Katak pe vela. Mana tu i pe, na os wha upe mamani a goni.
1: Toia.
0: Ke ua, ke o whakata pe lere i mo kovi. Ka pau he kake al whakata lere i mo kovi, o se o se mamani a. He kohanga koe lau pe ai forfora. Ke tau o tufaki ene forfora ke au ke tapa e wha mamani bisope. Ka lava ke foki mai. Te kai ke au e ke wha e wau. Tau ke i lere aten tator pe au ke wha e wau a fe. Kai lava ke te foki. Kai ke hanga whaka ausi me vera. Mahu inga i au. Kon tui pe tatau me kau whanongo tatau pe he o pe. Pe a pe foki ki he ngalu e a. Ai mea konu o mai e vela. Ai sio a vela. Ki tafaki whakalau maari e. Tamo tafa ki fra materie episode eh e ne fra come a beta ha vela te dana ki atuai ke si o ke pure anga e kakai ani ula ko te mo kalati ko pure anga ni na ne tutuke e igi na na wanga hopo ya e igi e o tutuki ko ha ko si ma we mafai o e igi ko si ma hili ko ya ko ki ta ulava he kakai o fra mo ui hata eh ke ne hanga fa o hasino hatangata ke mo ui eh pagoni ko winga na ta wanga yo tutuki aiki ko ta fie ma o ma fai ko ya ihe ko fa malo ko lotonga e buitonga ko he uke ko si ku sen yang e foi programa e programa a loya analisoni pe amo a Catalina eh ihe e ta fa goni me ana fa o hake ma pe bisope u heina pa pe me ke ka fa nongo I lao ko nga we a ke mamani. Eh? I lao ko nga we a ke mamani. Tau nga we a ke lao a Britannia, hao ki Amerika nga we a ke. Nga we a ke Britannia fe, lao a Loma. Nga we a ke Loma, lao a fe, lao a Toitapu. Tau foki pe ke Toitapu, ko hae folofola e gi, pa tau fai gia ka tau mo ui. Eh? Pea koi ula ki lao pe koi mamani, a lao koi talamai, a lao i teni, ngofua mea kotoa, tapu ke mokai me fua kau. Ula ki lao. Toe ulaki hopo pe, koe hopo a otoa mo imo adama, koe hopo e maa ono ni mo anghala. Te tau kei fou pe ai, o hange ko ulau e vela, eh?
1: Oye.
0: Kake, kama foki atu. Kama foki atu, te reha mea a vela ke tana kai.
1: Ko te pego si mahino, mahino o pito pe mea fai kai tānua.
0: Koia.
1: Ko ngā foki ke tau sio ke tau atai, na koe tau pona, na tau tupua ke te vita o mao pe tau sio matai.
0: Koia.
1: Tonga monu ia.
0: Koia. Iyo.
1: Aho ni uke. Ako ianga bia fononga.
0: Pea mooni apito mea glave ke a vela apiso pe mo ueina. Kau fanongo. Kakai muri koe o kuna uo ngā ue i tonga mo fanongo koe mahu inga ine ta. Ai foi kovina ane te nae fai. He kai to ia i hat fonua i maman tatau mo tonga. O hange koe mena glave ke ai. Ko tonga ia koe fuaki i he tui. Foi kovina ni te ko fwa ke tu po raki i he ene tui.
1: Oia.
0: Tane whaka auha a ngahi o tua whaka pe ari pe a me tonga, eh? Ai potu i a kau, ai foi pūpū, ai foi hina, eh? A ngahi. Ko mea ko maari ia ko he kakai muri na eo ki tonga e nau tāma. Kei tāna whanua i mamani tātau mo tonga. Ulaki, o kai ki whakatau ho tau kere kere. Ulaki a ua. Sio anga e pisopo ke foi tawha koni me kau whanau. Koe ke he anga no tonga i mamani hape whonua. Koe ngā ue koe a tau pālangi tau omai ke niki tau sio tau wako mea. Koe ngā ue kau pālangi ke mauha nau mea ke nau tū maarie. Eh? Koe ngā ue a tonga i he kuohiri. Koe ngā ue ke mauha mea ke fuaki atu. Ko tau ke ke he anga ia. Koe ngā ue a tonga ke mauha ne mea ke fuaki. O hangen koe ni kawala tuka koe bisope. Koe ku alu i he taimi koe. Koe ku alu, tō mai mea koe ki alu te vita. Eh? Sio koho ngā ue ke wāhi a tūku ai mea ki fua ki maa koe. Sio ia e kau pālangi ki e kehe anga tō ngā mea tue whanua i mamani. Ngā ue kau pālangi heni ke mau e mea ke nau tūku maarie. Tala mea nau tūku maarie ai. Hei kai ke tau tūku maarie ki tau tōlu. He koe nā tūla ia na e tō ngā. Ke ngā ue ke mau ha mea ke fua ki atu. Sio? Ka uia fo i tānoa whakalotu. Koe foi fuaki koe nei fai funga kolosi. Fuaki mahu inga taha ihe mamani koe ni e ne mate ka tau mo ui. E tau masiva ka kuki fuaki. Ka po fuaki atu pisop.
1: E teita, ki whamore mole me pisop. Koe ngā koe koe kusio hipo ke fehu i. E? Ke fehu koe koe nei mai koe kuki fi e ilo pe aku. Koe haa e fatongia to tonu. E tō ngā ke whakahoi fuaki o tua. ukune foaki e tau tonga monu ia mo tau ataina mo fifia sai yeah. Ka venga koni kuksio ka te vita ke centuria loto me ani kai ke wilo a pauna ai centuria loto ko centuri o loto o tonga ko toape
4: koia
1: tala ke bahino koi ma ke o ko toa kakai pe a uki ai fkato malahe fonua pero lo que es hanga es centurio lo tu faga ma o po o po coto pe hoy fu ai fo noa hoy fu ai o tu ake fo noa na pe gusio be tu a piso eh
4: sí.
1: Mai no que te ha oído pues por la mani me ho si es si es siciliana o mau si así ka va na pe gusio e con si fue be a ai ha que fue o la u me fa que ni ka ko ko ha fo que na na mama i ko lo tu na ta lo tu coto a pe
4: sí.
1: Me ni ka pa na e lava ke tala noa i he kautaki lotu. Mea nina e kai ke fai ngufua ke lava.
0: Aia ko ui ngā vela ke fai whakapureanga ke tau lava ke tau
1: kautu. Fai whafonua.
0: Koe ko hengi ai.
1: Oia.
0: Iyo. Monia, ka tau whatsionge ka.
1: E koi fua nai o toa toe o fai tonga.
0: Iyo. Iyo. Lama foki atu, malo.
2: Iyo. Ah, whamala tapito e... te tamaka ka mā ni vela, i he tala noa Māori e mbamo Whungani o tau whea, i he tau raki konga e tau poloka mā mōn, au pito pito. Ko i te tau taimi bie ke tau wanoa, ko e lawa i e tau raki konga, ka te mawhoka pisa pe oku Māori, au pito e ai whalolota ango tangatani, o whekau aki pe mo fwoi mea pe tōru, na ke tuku mai koe, koe monu ia, te tau ataina i he fie fia. Ai au tau whama unga katoa ki ai. Te whakat pisope, whakama apopo mai mo ke lawe mei te whakoe hango. Me gane lawe mei ke ane vela o kou Māori ia, he na e lahi hono o hake ai. Ai mea koe ni he katoa ngana e totonu ke uki whakasiasi whakafonua ke katoa ngana. He na e hao ke komisnare, na e hao ke kai kotoa pe, ka na kai ke hao pe ka fwisiasi ta. Anyway, te whakat pisope, whakakato mai mo whama apopo, rakonga e tau prokama ki he pongpongi ni. Malo.
3: Malo pito o lantoni mea ko wha malo atu kia no fai whikau. Palu pe tai mi ko wha toa ngai ki naua. Tupu laki au pito pe. Na lere mua he tai mi mi ko tatau mai a. Ko afu ofa he tau. E polo kala maa ki hai. E lantoni pe pehe ki a ki he no fai whikau. Mui kai no whanongo. O ku pere pere ngesi au pito. Ahana tahiri whiko ni pia tira. Pea koe, koe ana ngai sio koe kumo whai koe mo tolu te ai o kumo oni a pito pe ia. Iai. Ka koe ku wakai atu pa kukai manatu pe na tau. Taimi ke ke hea ki kitonga. He taimi koe ni koe ka pau na e na whai ena i he senturi lua ki. Ieo. Na e taha pe mai kau tama ki ai. Koe ma waha e pe e koe tawa tolu fitu e awa tolo ka to pa. I wa wako. Mwe hao lako si ulai e tawa lufa awa. A katolika. Na e ua pe ia i tōga. Pea e whai ko fua ange, ma si wha loko fua, pea ko whapa apa mito a uia ke ngai vai te pili ko tōpe i e ta wha akoni ki ai. Ka koe e kone, ko koe te au koe, e kone, koe e koe lava pe u ka lala u lava ko tōa tōga. Koe hae mea koe ane a fiona i ai, o ku tau i ai ko tōpe i tōga. Pea koe pa ka uia i mea kwa fifika te au, o ku ko ke to kana ko ha la we ka kai ko ha ko ha la wa we cha to ko ki ai pa fe me na ia tu po ko ia e ko no na ko puri ana ia mo fo no mo sisi ko la wa tu me muri ni pa ko na me te no ton ke sa me ko tai mi ko ia ko la ve ko ki ai ko fa ne ko sino ko metotisi i e fo sia sin ni ma ko ni Ibu Syria na, tapi tonga sias tong datai na, sias yo tonga, sias konstitutor ni tawa tai na tonga, tapi sias si dokai kor. Sian, kau ini tahai ya. Tapi kau uang kau kiai, kau lotu katolika. Tang, kau luar tu kiai, okey memu aksiasi me orthodox kultong. Faa kau kiai ngai palan sias faka palotisan kiai. Kau waktu kau mau ingilani, kau waktu kau mau mengasih sias, okey afitu nanau tu ihe tai bikeh kehe. Ka pau ko fiu ko na i rock centuri Wai mo ni wai to to ni ko ko ke ka ko heta o senturi wa pa to atang e mon hai me ko to pa me fa fe wi ga te ko me na ya ya ne afio pa me ai ko ti tau ya ko pure nga ai fo ko ko ko ko ne ka ka to ya da ko wa kai ko ke ai ke nga hi e nga me na wa po lo kala ma ure ai e pure nga ure pa ta pe mon ai sen sa ske ke ko se se sto ta ta na po hi ve na skeritari lahia e ko se ko na na o ko se ko ke ai o ko na wa o fa ta pe na to e wa wa ka ya tu me muri ke e ka ko me ya e lonton o ku ya te mon o ku ka ke tu ke fa to ka e ko e i longa na me gule re i fa fo fa malo ia pe ka we na me ko to li mo me ni mo ka kai ko to pe o wa si we fa le re e ko se na ba si ri ko ni ko ta ma ka na to ke pe mo pe to to no ke pe ka ta si su ka ko hai ba ho mo lau e Maria pita gata da con mi sai a go alo per tua o fa nei coi con te ui ala coi che pure ana me fa pure ana na se ana fio co viene ne fai mala fa ta pu fai te con ta ie e e con lu con coi che e con mau in ata coi che e per coi coi con co la la ve ca vela ki ma mo ne pito pe fa vai co la ta to lu ne mau in a pai che to e loi ca to e fa se hu ia na ia mo me ni ma ne to ta na ki ai a to bo la ko fe me fa ma fa na ma pe la ma ri ke na to don ge mu mu a ko e ko hu ne ma au au ka ka i ko me si ba ki lo ko ne ko fa ka amu ko mo ko yo ya ke ta u lotu pe ta wa ko pe ta fa la la ka pe ta u ve ta u ta fa tu mo mo tu a pe ta ta wa ta i se ko ni ma ta na ko ke ka to a u me ko to a pe ko ya na na ho ko ko to pe ya e a ho fa la i te mu ko si pe ko ne a ko to ko ko ya ko ne ke na si o fa wi a ti a e o pe na ha ele a a tahit ko ha ele fi fi de ma ka hi po ke me ko ye na pata ne a fio wala tu ki na ke tai mi ko ya pata ko ta ma e han he po nu ko fa la gla ki ko yo ta tu a ko ta ri no no ko ki ai ke me ko ko ko e na ko pure na na ko si o na na ma la na fa e ki o ka to e ka kai pa ta wi na si ai ta to lu e a ta mo ele a e fa la te ko si ka fo ki a tu ma lo pit a
2: ko a pe fa ma lo la he episop pe kwa mani ya te na maka pe mo ni vela ko tui ko papa mari e tau rakonga e tau a prokama ko hi ka tau foki ange ki a mga tonga lewa ki ni te vita ka taki ko lava e toku fama apopo e hafangi me e toe i he osi e fo i konga honoua ka ma foki atu ki ki tumai e tau konga honoua e tau polo kalama ki he pongpongi ni pe tau toki fama apopo fatahapi i ha lava e tau polo kama. Te tau toile repe ki toi wanoa ki he tolu. Ka foka ki vita maa ka maala.
0: Iyo ko fa malo atu episope pe api he foka uena. Pe api he kak mutol koni mutoi huu mai o ka ume ki tau polo kama. Fa malo atu ki a Cliffy Hiriate pe api he foki ki a Pensimani Vaino. Ropi Tongotea le paholani Manuele pe api he ki a Urei Tamsila. Fa malo atu kak mutol koni. Mokuto e huma o kau. Kata hoko atu. Kata uka venga hono wa episode pa pe ka weina vela kau fanongo. Ko e tau whakawhetai ki he otua ko e tamai i he ene taki fononga hao o tau fononga ai ki he senturi tolu o e lotu. I he pe ku tonu kwa e ku hanga o atu kone tau kawe inga e piso pe ko tui pe ko ia pe tau whakawhetai ki o tua ko e tamai i he ene taki whanonga hao o ku tau whanonga ai ki he senturi tolu o e lotu o so kene senturi wa tau hanga o katoa nga i a e lotu i he otu tonga sa me te au kataki Fai mai ha talateu ki he kaveinga mahu ingani, ke lava ke fai me iai ha fehui, me he tau poloklama hi kure o e whakatua me rie ki he pongi pongi ni e pisope.
2: Malo. Pisope, koe a koe na kuoso. Tama kaka ka ma foke atu ke tau kaveinga hono wa. Malo pito pisope ka tuk tukua te fehui, e? Malo.
3: Malo pito te tamaka pe a ko Kei wha maalo atu ki mo tolu si kau whanonga a tā mo yo pē, tau kei whanonga mai he pongpongini. Pea ku wha maa whanau pito e tau au mai ki he tōa koe ni. Tau kei kakato pei loto me o whaifu kau. Koe kawa ni e kawe inga mahu inga o pito, koe inga o kutau whawhi tae, o kutau whakamalo, koe uhia, koe taki hala, koe taki whanonga, ai tau mo'ui o tau pasi mai. Sai koe ea uko ki ahu wa walu, kupe koe iai, koe kakato ia e wangi au. O e lotu e ahua walu. Ai e koe kakato mai ia ke Mr. Tomasi. Ai e koe ahatolu taha o maase ta walu. Ua ono ko hape ia mo ta feta inu ka lofa. Po Mr. Tomasi mo hasione wa walu. O suni o ta walu wa ono na na hifo. Tau tau fafetai. Tau tau hakai he langi. O tafitonga. Tau tau fafetai ho tau lau marie. Koe ngā ku tau wau mai. Koe tau ni nga tau whanonga mai me sa anuari o tau wau mai ki e tumu tumu e tau. Koe pongi pongi ni koe aho i hanua o hifo e tau koe ni. Iai besi i kau ngā whanonga na tau whanonga mai ta fia ki nga tolu waha. O tau pawhetai. Omi he o tua ki tau tolu he pongi pongi fo au koe ni. O tau kau whataha ai. Hoki e tau tolu e koloa fungani koe koe maui tunga e tau whawhetai. Whawhetai koe nia tānaki mai ki ai mohono supi late. Koe supi late koe fuma wawa oku i ka ika fuma wawa. Tānoa ki ai e supi la mouma wawa i e fifia e seowe ngai funua o tope. Hao mohiwa ke ono aho. Tau e seowe e fifia hao mohiwa ke ono aho. Koe koe whare aia, koe konga ia ne whare aia taimu koe he liu koe a Thomas Wese. Ne ngā wea. Ta kono ohinga koe ia ai mo whawhetai, mo loto ko toa ki ai. Ka toa ko kaki mo ia, ka hiki mo whariki. Ai mea ko toa peo whakama apo opo o hunuki e pongpong wha o koe. E tau whawhetai ki o tua. Whawhetai koe ia. O toka maari e ne toka kiki ai. Whia i kātoa ngai mamani ku pāe pōmu. Whia i kātoa ngai ku tōi mo fuiki. E tōi ngai mea ku hoko. Ka tau whakawhetai. Whakawhetai. Ka matanga i kātoa ngai tau ko ni. Te ahua tōlu. O hau mai ke pōngpōnginu amanaki. Ke nau whakahoko atono whaosi. O kātoa ngai pōngpōnginu koi. Ma tō ngai e tō ngā oi whakalangi langi, oi whakahiki hiki. He kohui ngai a supilate, o kukai ke hiwa i noa ia ia. Koe supilate, koe kauia i e hini, kune hanga whakamā opo kina. Ko tō kaua supilate, koe ki hini koe ni a te o whanima sāme. O kua uwe ke konga i whakaviki viki mo e ia i te tala mai lima koe ia. Koe o tua ia o ku tua i ke hou hau kai wawe ke alo ofa. Koe o tua ta tau beni na tau whanono mai ai. Mi raki seni turi o mai ke taiwa ua no. Whanonga te tau tangata koe ia, hae tau tangata whou. Whanonga i mai ini o au mai ke au sāpate. Te koe pongi pongi in hono wa amana ki tau whanonga ki hono tolu o senturi. E au kia i mahalo si ae kalasia kua na wosi manpuna. Wa ae kalasia kua kena utoe o holo hai taimi koe ia. Pa e au ke taimi koe ia kau ia he mea mau inga au pito. Pe ki tau sio kia i ki tau whanonga koe aho in hono wa. O tau whanonga ia tu koe ni ki ai. Ka ku mahu inga au pito ki tau tolu, ke mahu inga ki tau roto. Koe whanonga o ta whai mai ke tau whawhita ia. Ihe sekoni, moe miniti, moe houa. E tau mo'ui he pongpongini, e tau whawhita e ki ho tua. Ai ta taki mai si tau whanonga, i hala whanonga, whainga ta. Na tau whanonga ia mai ai, o tau kau mai i he pongpong koe ni. Tako whew i, Koeha, pe koe tari. Koe tari koe ni koe me whakololo, koe eiki. Tau kau e pongpong koe, koe eiki ia. Tau kau mahe pongpong koe, tau whawhita iai. Kau whoke atu koe ia, koe tau tai mi maro pito.
2: Ia ko, a pewha maro la hi e pisope, i ho o tuku mai, ai kawe inga mahu inga koe ni, ai a koe tau kamata fo o, e tau whanonga ia koe ia ai senturi hono tolu. Ne ope ke ke tau o sia. Ka o tau whapeta e koe tau hao, mo tau kau mai i he kōngani ono katanga i o e ua senturi. Ko e meo whaketa tau whamalo e tau ausia. Sai, ko e whehu i loa ki ki e kawainga ko e nipi sopiti o atu. Ko e hare waha to e whonga ke ne whakaha aki e tau loto honga ia mo oni. He taki whanonga hao ki whanonga ia ko e ni tau whanonga atu ki he senturi hono tolu loto. Pisope katak te fokiato, te ke lave mai kia e. Malo pito.
3: Malo pito lontoni, koe kau ia ia te hui mau inga au pito koe haha to e whounga ki ai. Oku mau inga au pito ke oa tukuange rewa. A soi se ohi koe ni. O tau wakai atu ke otu tonga ia ia nau po hiwa mai nau e kia. Koe tainimi oku koutu te mahalo koe sastoda taina unau whamanato e na toluia e nau wike lotu koe wike lotu ya koe mofurike taku mau inga o pito ke toi ya to whainga mea ke nehana whakailonga ea ke senturi ua make au pito ka inga mea ke ne poke poke e wakai atu ke ke whaetonga ai nau whaha o taha kuta ngā ue whakataha koe ki ai te a kono mōne koe ki ai pe te langangi ha tawhaaki he ngā ue ki nā whingā ue aki hangi koe tō tupu hangi koe tawhaaki koe ia e nai sisi mana tui koe ki nā tolu koe tō tau o kufai kati ki nā tolu e utu tau mea i ai sisi mo e whonua mo e kurea ngā he kāo to e whalilei ia nge si vāhe whānau ke nā whi ofo o whani koe kauia e ngahi mea lahi koe ni koe e tau sio koe ki ai pe lava lewa ke tū loa lewa e ngahi mea koe ia paku mau inga au pito pe ia e lontoni ke tau sio ke he tawha aki koe ia koe kauia e ngahi mea ia koe ke tau sio ke ai o ku mau inga au pito he koe ngahi ngā ue ko ia tene lava lewa o whakatū loa lewa ki nā tōre. Ka mau koe koe osi koe ni teo teo lewa kau tamahai mūsika hana i mepe. E puke puke aki koe kia e. Whau ke he senturi ua mea kufta ui kuna koe hano whai ngā tau mua. Pe nau pohi wa. E ko kauia ihe ngai mea. Osi koe koe kāpia fu peke ne lotu. Ka iai ha mea koe e ai. E lava ke ne kei puke puke ai. Ai ke tū loa ai. Pe fea fo fani. Ko kauia he mea mauinga koe tau tio koe kiai. Pe si lewa palo pare ma. Pe koe mauinga koe kiai. Tokanga lewa toko ne sotia ke polisi. Kalasi koe ke oke ke lotu. Tokanga ka nga tolu. Oko ngai palo pare ma. Ko hinga palo pare ma mea koe. Koe tuku angre tu nga tolu kiai. Ka ia he whahinga polo kalama. Ene hanga o ngao. Koe ni alu whakataha pe he kainimi ai polo kalama koe na koe sibi hiva whakataha pe mo wike hei lalano. Koe hawa ke wuka haa ume wiki tua. Kwas fukina kakai aki he. Fuki mai aki he. Te tau toki fuki atu pe e he kirisi masi mo na ime pe. Kana u fatu hanga hei mea o hangea koe a ku hoko he kainimi. Koe wela u maafana e kusea tuke ke ngai mea ku hoko. Tau tau te fito ke hiva. He koe kakai tau tolu koe kakai pe ke na u hiva. Pena o mau mea tokoni, pena o feo. Koe kakai tonga, koe kakai pe po tala noa. Kako kau e ngahi mea koe ni he ngahi mea o mau inga o pito. Kenau ngā oa ki kufara ngahi fo i he holo kona koe o e whare masi wa. Ngahi hiwa ke unau iai. Koe he pia mo e holo kona i pea koe koe Anastasia o kehe pehe ke whare senturi. Koe mea whakawhia fia ia e lontoni e lava ki. Ke oa tuku ka hoko hoko atu. Koe kawea ngai mea mau inga o pito. Kau fokia tuku hea koe tau tai mi malo.
2: Pamalo ta pito, pisopi hano. Tōku lewe mai ni tau kawe inga hana ua, te tamaka pia mō nimeno, te mawhoke atu ke whelawe i pia mō tau whehu i koe ni, mō kawe inga koe ni, ko haha whai inga me, te tau whaha, e tau honga ia, tau whononga ia koe ni senturi hono tolu. Ka mawhoke atu te tamaka mālau.
1: Uia te tau mau. Ia mālau pito e uheita pia mō e pisope, obe kawe inga koe ni tau. Tau ongo i tau maafana, tau kau he lau.
2: Kau he lau, lau tau, he kau.
1: Tau siofi a e hala whanonga, e tau whanonga he lotu ke senturi hono tolu. Pea kono moni e pisope, tau tala noa peka tau mai a, e whamu peke ame ho tau leo. O tanonga ti maka ai mea koen. E peke kau whanongo. O yanga koe tau nofo ko fe ai feitu ko hage ko te nofo mo hoto hoa i fonuani. Ko taim koe mabaha i hoto hoa alu kia fonua muli. O toki yuhu e ofa ia i roto tau tolu. Sai. Tau tolu dai taho tau hoi tonga. Koe mama wang e tau mabaha me tonga. O kulanga pe auhu e tau ofa tau tolu ki fonua. E wai koe taim tau lea atu ki tonga. Kai tau mai aku mahino ki tonga, e tau ngoi, e tau ofa he fonua. E tau si atu he lotu, mea na eohi hakai ki tau tolu, moi mea na tau si oai, e fonua. Fua maa whana, si atu, mau inga ke holo ke a vahe vahe, kau tak lotu. Koe tau fie fia, ke tau fe kau aki. Mea koe na kulawe ane nai, moni be koe tu i, tu ufanga e fatapu, koe whafonga e whonua. He i kai tatau mwe aluatu ai kakai o kau ki ai. Koe whonua koe kakai. O ku mahu inga ke toka ngai he kau taki lotu. Ai ngahi mahu inga o kakai mwe nau li oa, mwe nau fua kawa, mwe nau mea kotoa pe. He kai tatau o tau tolu ke tau maa whana. E tau si o hake he eme matio o tae si

0: Io a ko atu fa malo la hi atu te ta maka ka mai tanga ta ko ne vela pa fo fa pito e tau a pono fo ke no ta no e tau lo e ki he senturi ho no tolu ka ko fa malo tu e ne vela e la ve ko e mo fa lo loto he ko me ko si o ke tau polo kala ma hikule o fa to miri o ku tau ko fo i ama ta ki ko fo i ama ta ki lo tau hanga hulu se o kai kia hata o lawe ta tole ta ki tau whakaanga pide tau si o ke to ha hama. Pa whiwhia pito ho lawe mai whikau a ki pea mo pisope, slong sa lawea, kone ngā ue whokia koe ekumeniko, ekumenikare, whaluk fua, o kai ki whai pika hato ta. Koe o tua ai, o whaluk fua e o tua, ta tau pepe koe mao lalo, mao lunga, o kei ni hina koe uri uri ku hawhenga mea, kau tau taha. E tau o whake o tua ai pa malo ki ai anuela. O te ta maka ka whoke atu ko e tau whewi hono wā pisope o peheni. O ku lolo tonga pe hanga ia tonga. I he ngahi pore whaingata o e hala whononga. I he ngahi ahoni. Ko e hareva ai whonga malu pea mo tu loa. Ka whoke atu pisope ka koe ki e whehui koe ia malo.
1: Malo mi tolo, ton tō malo la he tu ki e whaukau ka e levela, e ngahi tai, pe mō ngahi pa māma ku whai, mōne au pito, whangoi ngahi mōni tai le eia kune o mai ko ia, pa ku maho inga au pito, maho inga au pito au pito ia. Ko mana tō au ke tangata ko e mi, a ia ko e kaseone Wesley tapu mō ia. Ko ko ngai e ne misiona, pa ko tahai a e mea ne ne mea ki. Where is my mission? Ko ma mani e misiona. Ta kuwa ko to a matapai mua ke window mua mea ko to ya fa ata ko ne misiona ki a. Bene mo na ne peki a pa te fai pei a inglani. A e toko ta ko ta zan ko cha. Pa ka we ngai pei a mau inga pito pei a e fa kwa tui pei hango ko a koi a i. O ku mahu inga a pito o te whakaanga i hamea koi ki te ilo ki a. O te hanga whakaanga hanga te koi ki a. Sa ko talanoa i he ko kapau kweni ko talanoa i he Koran. Ko pa Koran i he ko lau i he. Mahino ba te Islamic mga ngai pei koi. E kai ki te lama whaka kai ni na whaka lau ke koi hanga ilo kai koi. Pero no oiga ya o putala no esa ando kan mata lili ka kai te fala la lota ka ha mata lili hite ni pe fala la lota ka kai ngai me no ate eh ago no ta sito dolia o ku tau tari ta bom fata pe mo na to tari ko lili ka mo kof ke eh ka ko ma inga ko ke ai ta sio ko ke ai o ku mo ni ke ngai me ku sio ka me la ke pe ko na mo ni me ai ke ke hoko mo ngai fa ago ka koe hange koe koe ki ai e tausia tu au ku uiai e ngahi umbrella ngahi e ngahi whamalu na wanda malu malu ahe. Sai ko manu lo ka pae koe ni me katoli ka koe ki ai. Pau ke kene nai se mea ke kene na me ku toe mea pe whapa pau ima me ku moon. Pau ku ka pau ia pe tari pe to mahina ngai mea koe ki whahe. Pau hange koe ta wha koe whapa apa au bito pe ia ko hae nau ngahi tuunga na fotu tu me ngahi mea koe mau inga pe. Ka koe Whainga taa whoki, ko hinga ku tala mai, tūri ke mou merina me kakai ko toha te. Te koe koe kauia hui se kauia ku mamafa au pito au pito. Koe uraki koe teke tua siasta, mwena ke i tau kātai pata ki ake ti te ki ai. Ko pehe sisu, ko pe koe hala mo oni mo ui mo toton, os. Tai mea koe nei ki lau maari e nei ki ia koe la lau tolu koe. Tai mi pene pe ki a fotua edition arewa na sias. Langa arewa i maa mando whalala. Ta koe teo si oke. E lava pe ti tala noa e pimi he tolu tolu ke ni mahi ma fitu i pitania. O si mea tawe ta hafe unga pehe. Koe tala noa e a historia mga mea mooni ko fikum ke ke mooni. Ka koe hana koe o kusi o ngoe koe ki ai ane ko tau tolu to ngā. Whainga ta au, o mi te tau tōru ia, toto mungo nie ki tau nofuai. Kakai whapa apa, kakai tahi waha, kakai mahi mea, to kakai ulo toto. Kakoe kakoe tau sia kua kaki ai hanga ka ngai uni mea koe ni, pe a koe kauia i ngai mea o ku mahu inga pito, whamaala pito au kia kia mela, nafo nafo pehena. Kakoe kauia i ngai mea o ku lawa ki tau, kau lue whakataha pe ai, a koe e lonton ka taki uti kai ke u ke tunga koe e whehu ipana si mai whamea fwa i ka taki.
0: Io na na wakai atu ke whehu i koe ni ne mau i ngā e pisope koe hi a ngahi pole koe ni oktu o kia tonga i whanonga anga i tai mini. Ka ke lawe mai ange koe ha ha whonga e mā luange pe a motoe tu uloa. Koe whehu i a koe ni koe ni ke kutu whoke peki. Io.
1: Oia, ma lop de lontoni. I he tawha ake e lotu. Ai e lotu, e lau maari e lotu. Koe mo oni, mo e lau maari. Mahu inga au pito ia koe, i he tawha ake e lotu. Fai e lotu ke mo oni. Fai e lotu, ofa mai kau lotu. Tau nofo taha peki e lotu. Koe kau ia ngahe mea mai koe ki ai. Koe tawha ake koe ni koe e tau sio koe ke mahu inga au pito. Nau whedau laki me tō taha pē me tōnga he aho, koe kāwea e i he tō taha marunga prianga. Ka koe matala no pē malwaka puna bine whanau ngātu. Maha o inga o pito whai tō tōnu. I tō. Pe koe kāwea ngai me te nehanga o puke puke, pe nehanga pe tūloa ngā ue koe koe ki ai. Pe koe maha o inga o pito nā mo uwha tāpui e kau ngā ue, oe prianga i tōnga. Mahu i ngā pitoia. Koe ngā whi ngā ue aki, o ku koe kāuia i whiongo ngō i ngā ue, o ku kotonga i o ki honua e usisi. Ko whatonga hewa pē a ho, o e hepsi whanonga atu si kau nesi mei heni, a hepsi pā ki tonga na whuongo i au pito na pāko ia. Nā tu e si tu umai o uki ange kakai ke o ki a he. O ku mahu i ngā pito e kāinga, si anga he mea pe mo uo pou pou i he lea koe koe haha mea te mo wala tō koni pa si ave kia i tau kakai u whi mao koe i he saka kau ia i ngā he mea pe koko o si mahino ne tu ngā koe tau ia he senturi pou pou a pe kai le le i pe a ku whi whi e taha kotoa pe he o kia sai koe tau hoko atu ka tau tolu koe ni mao inga au pito au pito taki taha tau le no wahanga tai. Ko tahu i ake wahanga tae koe ai ha, ai mui whakataa pui mui. Ko te mui whakataa pui, pe pau lewa iai lewa ato ka te rite, koe anga maa, koe chastity. Tahu lewa anga maa koe ki ai, pe lava lewa, ke loiro pau lewa, ke maa te kiho ngā kufai. Nana tu ia tonga o kai himi upehe mori toni, ta oku i kai puri ha taha ki langa, ta masi ki ai. Oua kau ke whakau kau, ke ke hanga, o lava ki e whonua, a ke hawhainga whakau kau, koe ngā koe hua, ta whai tōko na tāpu, koe ārai mea pehe ki ai, ma natu mau pehe ki ai, mahu inga au pito hafe me he mea koe ia. Koe kau ia i ngā ime kau te ilo hefu, koe hamea ku hoko, ke te kia te whanau, pe ngai palopale ma pehe, ave ke situ to tonu, ke whai si anu, toko ni me ngai mea ke, koe kau ia i e tawhaake u tau, tau sio koe ki tōma koe ki ai. O ku te ke peke au ta tōnu ke tūnga koe ni koe o masiva a pito whae kakai whonua. E lon tōni koe anga e ku wakai atu ngai whonua na whonua ngā roai teike na u awa tōnga e ke tūnga pe. Kai he taimi ta tau pe, whangai ko whi whonua aki. O ku sia pute pasi e he taimi e whonua e aho ni e ku wakai i tōnga pa mui mui. U lahenge pe me i lahe pe na ngā pe na mahi tani re. Mahu ngā pito ke whonua te hala whatonga haki whanau. O kia e pena mo ka unga api pe fefe ho ka ulega te na fa fefe ke a ko to ko ni atu kana to ko ka u e na fa kala kala ka na me tu bulaki pe ta to se fo fani pe ta no foi ai fo no a pe malwa e fo no ai ta fa ko ya pe ko ka u e na me la heta si u kia pe se o mo ngoi ai nai va ko ni ko e nga u e ko to ma kia ta ta u ai pe ko e ka ta fa ki ko e ya o ku mahu inga pina si nga whekongo. Uruaki koi ki ai, ke mana tu i pe, o ku malu i koe. Se koe kau ihe ngahi mea ko tokia, he? Sa koe nga hao niswa kutu aki lahe foke to tongi in siua mo ngai mea ko te malu i moui, e aho ni e tau tolu henu pa ngai ono, hike o pa ngai fia, he? Ka ko tonga ea ko si, malu i pe tonga mea, ka koe, mea ko o ku palo pare mai tau tolu koe tonga, o ku o si, more a mana vahe ke o tua. Ai ke to ia koe mana wahe ka si hoa koe kamata anga ia poto. Ia he, koe tau si o ku mōre au pito mei tōnga asima e ngahi ngai urunga ngai he tunga fa mola re ku lalo apita ngai mo i koia ta ku mau inga ngai mea ki lava lewa ke toko ni ai ko tau kakai ta ku kau i he ngai mea lahi ko ni hu tau mau inga ko ki ai ka pa uka hata ko taha ko i he tunga puri anga ko ke ilo ta ku elo tu pa kai au kai ki ki lava fai fatongia aki ai ta pa aki fai to tonga mo i tuang eia ke hau hata haya fai ake ka aue kule le yang ka ko hono maho inga whakaluk fua e lonton koi ki ai poku maho inga au pito ko hinga koi malu koi ni koi ai no te tipe tau whaana ta koi kaui ku siat koi tuanga te whakalaka hinga rau lava e tau toria o ta ofi ai whakalakalaka i he fonua mau inga abdu ke na alu loa pe peto a ang he tai ni miki ai ki ngahi ta dang de fitu ngai ngai fa ala ka fa sosia ni ngahi i he ta fa fa electronica mo mitia pe ka o ngai me pe he to ko ni lahi au pito ko a ho ni si lahi au pito e ta fa aki ai ai mai ngai me fa pesinare tu ngai he facebook a si filau aki ai si ngai family kona hai na te so ko moe a puto hatau tonga hatau tolia. To ka kai tatou te kai whapa apa. Ka kai tatou he tau nofo ke tau kei mate a ki i te a hatau tonga he ta whanko. Ka wea ngai mea i ngai mea whalunganga pe e lontoni e ala to koni ki hai. He tau tolu ki ai he ki tonga ka ka wea ngai mea he na hoko atu koe ni. Ka kou sio ki ai he tai nimi o ku mahu inga pito ke puke puke pe lau maari e koe ni unau. Fononga ai he tai nimi. Tae oa te tau hiki kau kau a hiki ngā ue ko tu u. Kau hunga ia ke tau mea na lawe ka vela na ko mea moina pipe ia. Ai whāwai koula ko tau tolu ke tau nofo ki ai. Kau foki atu koe ia ko tau tai mi malo. Kio a ko
0: apesa malo a he pisop i he a pama po po pa po pa ko ke to mai ke he tau a ka vinga hana wa pe a ko a ki mo ke kolose a tu te ta ma ka pe a mo on vela ki he tau a tala no he fong a mo fa unga o e malu pe mo tu lo a e fono a tau fono a ia ko ni sentu hana tolu te ki tana ke pe ko mo inga ia pito he lave ko ni e fo ha ko mai ke fa ka vi kola ma ko fo i ka vi kola o kai ka ki me ano ia pe a fa eta lo tu i la mare mo mo oni pe a pota ha piso pe na kila me ke me ko fa to ton ko fa to ton no ko me ia o fu ma lo hinga o pito ke ana eta ma we ko ha ki me si me ala ka ta fa to ton ko o tu ai ai i he tana te ki ai ko va kai anga o eta fo no nga mo eta nga we ko eta ma va he mi fo i ka vi nga me pe me he kominani te. Ko tau mawa he pe me ai, te tau whae te tue me o ko kehe ange, eh? Ai a ka pahe kai ki tau mawa o me ai, te tau nofo. Kai kehe te tama ka te ufoke at ka moa mo nevela, ke mo tāna ki mai ki he ka venga koe ni mo whehu ina o tuku atu. Pe a tope tau whehu i taha, te mo foki mai rewa ke tau whanonga ke tau whehu i taha ko ia, e tau konga hono ua e tau prokama, malo.
2: Eo whamalo atu e uena, e vela ko ha ha o vakai. To ta na ki mai ki ta fa ko ni kutu ku mai e weina e bela
0: malo
3: io malo abito e te vita be ga weina via e piso be fa malo atu e ma wivi ko e ka venga le lei e ni ko i lo ku fa longo mai ai tola e fatala tala no tau fai tau ta no be fok tau tolu tau platform mu be mai tau sio faki ngai mea ke atu be tau leo ko fatu a meri be mai tau amana kle lei e ala tokoni ke tau fie tokoni be ke ke ko glau ko ba ma wang e tau ma ma mi he botu nai tanu ai ho tau fo noa ko toi ufu ange ia be toi langa e tau ofa tau sio gani ke tau fononga ke ha me e tu loa ta ni me a u puri he tonga bi sope pe pe ke ka fanong ko ko tau fatongia ke fai he lotu ke tu loa ai monu ia pe mo lotu he fonua hu fi ai tamatu i ai take fonua Fulahi ono whakanga e tui tapu pe moia. Fulahi ho mou lea koe tui o tō ngā koe pani. Koe mea whaka o tua. Koe pani e si hova. Ko ko tau whato ngia e tau hūwhia ta matu i pe a mohono whare ka lawa ke tawhi mo nu e whonua e mea koe ke tau hanga tuku kifo pe o kou whaamu o kou whaamu kou kulau maari e e whanongo mai e kau takiloto e whonua uke siasi ke hūwhia tu i o whonua koe koe koe whatongia ia koe te tau hanga o whinga ke whakamauluta pia tukuloa ia tonga monu ia koe tau hufia tama koe koe whakafofonga ia o tua i mamani pe koe i tonga koe tuki o whonua tau hufia koe tau lawa beo o hufia mo lotu tea ngok whai he kakai o kai ke pehe tai whai toi whaka ai ai atu koe tau whononga ni senturi ke tolu senturi toi whaka ai ai atu ai kakai o siasi hasi hasi pe i tonga e mo hufia na whakau lahi ange hufia atu e kakai muri ia e tu i o tonga e mau ofang mau tolu i tonga hau mau nofo me i tonga a koe kou kau ako i nia ke koe anga pe kua ngoi me ngau he ku mafu he kua ngoi ai mafa tuki tuki ai mata vai vai oi fatongia lotu o ke lotu lotu e fono a pete finga pe foki ka ke koe ke tuinga ke toi va au fiang va au fiang nga si si kau tak lotu to ta ha kuata tau fra ma bo pe fu kau tonga fono muri koe ni ha o ma monga ha o hini tu ha o mosure mi ha o siriana meto tisi tau fa ta ka fu malaya ka bulu iten paka tau o lotu. O tui koe kau ehe ngai mea tene whakai ai. Koe ngai koe tau mo whapaea he whonua muri. Tau whinga ke o hake tau whanau o sio mata pe hake whamopuna sio he mea tau whai ngai ahon. Whamalo au koe ngai koe ngai whakau kau lelei e kau aku lelei he whonua teke wike rea whakatonga. Teke ngai ai ngai siasi whaka lere nau ngai polokalama hono teui. Oi tau tupu pe mo ngawe o lotu pa ko fa malo pe wai ka wai be me ai ke ne hanga o toi finga ke tau toi fa utaha mai fa utaha ko fa mage masi e wei na pe pe ke piso pe ke ko mo mai en mi Australia ko tu wen ho mo ha ki hen ha ki foi programa dai mari mo mo fai malanga taha hen koe ki nengo koe ki fwoi kau fofoa e fwoi ngafwa kau kau mō mai ai koe lotu koe whakahou ngai si kau wai wai koe nau tau motua e fwonan pe nengo po hai dai hau koe whenga lau maari e koe koe whamu koe ngahi mea kene hango hulu hulu ai hala fononga ki senturi hono tolu pe ak whenga pia mo ase elia koe kau mai whamisinari lahi nei o ki tonga koe mei mei hena mei ase elia ka koe whamu ange ke toi to o yang maheni e tau fai e lotu si o ka fo i me aku e tene to e lava o hange koe fehu i fai ma upe he fataha ue siliana ha e tau mea fai ke asi lelei e tau ngawe o mi ha ngahi whaka kau kau fo o ka o mi ke fin fo nua to e mamange si o mamange ako mamange lotu fa u ha ngahi polo kalama whaka feoki ha ngahi si asi ko kutui mahalo e wina pe kou Pak waktu ke mea koe ni, koe ki mea pia koe si atu ke hange, koe konga ni, koe konga lau maari e maa ni o ni. A koe palo parema, koe palo parema wha lau maari e, ka koe mea e kau taki, e na hango whakau kau e mea koe ia. Fuku lahi ono uke mea whaka tua sino, uke mea wha lau maari e ke lava ke tau whononga, senturi tolu e lotu ka paiwange, tau kohake o kau hatoe o wha. E fai fai patau ta tosio he toa fai ngai lot palangi ui tau se toi toa fai he lot kakai. Toa ngā. Pako e kakoe hanga ia e whaamu ke aki senturi hono tolu tau sio ha mea ki liu. E go e tau whanau ke ngai siaske heke tau te fito ke ngai mea lot pa pendekosi. O ku mo ui ho nau lau maari e ai. E tala pe mea ko ia. Mo on beia. E mea ko ia ko silo beia he kautak lotu. O ku holo te stika o tola he siasi ko ia. O alu e whanau e kumi e mea, o mo ui ai ho nau lau maari e. Maari e, koe. O kwhi e ma, ai ka hau e lotu, ke tau teui e tau whanau, ki ha mea, te na wo sio pe mata ton he toi ofa e be ki sia skoni ne mo be he sip ko ka wi he sia si o ko fi fi pa ko ki hanga o pe ki hanga o tala hanga mai o ko sio he me na e to fo ke ofa i e lot fare ko ya a ri e to luta ha fo no ko ni pe ku nga we ki sia skoa tuli tuli be na mo ne o ton ko na finga be ke na tuli tuli be ke hanga mo ui ko ai lau mari mo fukango ke ngai ke lau mari o tua ko ngai me tau sio nga unu ki ai ta mai ki a hon ko ina nga unu na tol ke sio na sio na tol fo ina to fo ka ve nga me bia pa ko ia o at ke tu wi fo me ko ni ko ia nga ku sio ke hala fo no nga ke fo afe ke senturi ho no tol a ve fa nau pa ko ke me ko ni ko kumi ke lau mari o tua Ya tau alu ki tau wau ki ai. Ko tau wau ki ki ai. Pea ti tau ilo lebe mea koe ki tau fai. Hake koe mea koe nau fai he piso pe ko. Piso pa mole mole pe ko tau lave ki ai. Ka koe fie fie alahi aku e kusio atu. Ho alu o ta utu he fuloto mea e maamonga. Alo ta utu he mea kau mosiremi. Alo ta utu. Koe ngahi lau maari e ko whakapapau. Koe ata to tonu ia. E tau sio ki ngāwe nei fai e sisu i mamani. Nai holo ki a vahe vahe. Kai a uap ki sentai re ke whamo ui. Pakau tui koe kawe inga mau inga ia e tu uloa e tau lo tu he whonua. Koe koe tau o langa inga i mea whakakakano. He holo fai lo tu wai. Tau langa i mea whakalau maari e. Hiki ako tohi tapu ke lahi lahi. Pasisi e inu kawamu e ai mea noa ia. Ko fa ka ta be sai be ko ta ko ka wa we hin ka ba mo pak paki mi e ko sa ia we al ko ki ai be mo pe ko ha no manu ki ma mo pak paki ka ko fi fi ko fa ke ka win ka ba be ma win ko ngai me ia ko tu i ko fi ma we ia ke ta la no ai pe o at po lo to ka kai han he ka fa fi ka fo ma po po si si ta ta la no en ha be fa i ko ngai me ko ke ta u ta si o de na hanga o fatu pe la langa hala fo no tu lo
2: tu centurio no tolu. Koia be malo ga. Fa malo a tu vela, piso pe pape que a uena. Ko fa malo fo ki ki a watesoni a la tu. Io no se ni mai me agoni piso pe pape que a uena. Ai a con a tu penueni na ufi ufi a que te pire koe i he malanga koe i he tavalu o wa i tataka motonga. Piso pe. O que tau hi pe con pen con ni malanga ko e a volta a lo i he tavalu uo wa i tataka motonga ona pe ko e propola ni pe me ta fitu hi va fitu ai a ko e a kam pe a hange ko ni ku o mai ko e tavalu uo wa ma tu ko senturi i tavalu wa no Na Italia e area motua i kol motua e ngo misinare Tahiti a ta feta da mo he a akinawa i kol motua ka hange pe ko mea na ura ve ko ki anai fai ngata a ki ta honga fa ma popo ta historia ko hui ko kehe kehe ko e a ka u a misinare me ngahi taimi na na u furau mai ai ki tonga he o fai ngata a i ko e a ngai mea ka u tau fa ma lope ko u Kai ko ko ni kuseni ma ko kon tu penu se pelu pelu pe pe to pe fe fine ko kon tu penu ya na e u viu via ke te bile ko i malanga i tava luo wa ke i ko ya de troa ko fa malo a tu ke te ko ta nga ria ko kai ke malanga pe ke fa fika o ke tau ke nga fu koloa pe ni
3: Monuia hawa tu.
2: Koia. Ka mafoki atu e wena mo pisop. Tantai mi o sta minite ua tolpe me ua malo.
0: Iyo koia. Pa malo o lahe atu au pita pita o nuela o fa ma fana e te aku a fa fe fia hange pe koe ko fa lave e tau ki polo kalama ko hiku le o me fatu ameri. Te aku mea katoa pe ku hiku hiku e tau pota noa ki fatu ameri e koe otua e fa fe fia pe. O pala hea tu me wha malo te tāwha o Watson la tu, e tuku mai i oko ngahi, na ko tāpe pukea ngahi koloa na ki tau i pe ia i tata motonga i he hake koe alo. E pa mōna o Peter Watson, i hanko tu anga whawha, o me ngahi nea koe ia, ki tahi le lei pe ia futoa na e fai ki ai e ta fangoloto na i toki motu ni pe ki moin ka o kei whairi pe mga i mea koea whamalo lahi ki ai e. Ka ke he e pisop te whoki atu pe a ko whamalo atu on vela ho lawe mai koi mo one o pito. Ko pisop pe taha me kei mau e iwi ka alpa ta utu e lolo tonga mosle mi mo fai nga kakai pe o na ulot ke o tua o alpa pisop ta utu ai pa kuna feo pe neong na utano pe tano fuka me ngahe tano le reka o mo ne whamalo pe ki whalato lahi koia. Sai ko e tau a fehu i wha osi o e ua e tau a tau konga hana ua e tau programa pisop te utu kuatu pe a ko pe ni koe hareva e ngau e totonu mo haako mo ui ki ate ki tau tau le kau pēnolo, ka pehe pe ki he kau whanongo, pe me he kawe inga mahu ingani. Lawe mai ki ai koe hārewa si a tau totonu, ha moha mea, ke tau wako e tau mo ui ki ai, i he tau kawe inga koe ni honoa, te te ufoke a pisope malo.
4: Malo pita lontoni, pe kau wha malo o tau pehe tau, kau mai o au mai ki he, tō mui tau ngā ue pungpungin, pa maro la ia de vela de che a te vita poi ha in au to tonu mo ha como ui che ti ta tol au pe no lo pe che ca un fanongo e compungini
0: che ta ta ben
4: ta te va o fiano ma tua te ta u na ta va fa fu tu tu ma tua fa i via che ta tol fa lo ta fo di ta tol te te di ta tol hanga naki ga ono nga lolo e ta mo e ko e mau i nga opito ia fa manatu pe ta tol ko pe mo na nga mo e tonga ki ta tol o ta tawa ta i na mo fi fia e ko mau i nga opito ko nga to ton ki ta fai lotu mau pe e o e tuku o e na wai wai e ngā we a ngā we lua e hala o ku ke i api po ke pau i ho me le re o wa me na ngā le o tua e kai po to ape a mō ui ke tau lotu e a ta whakātaki ta whakamore mōre pa ko i tau tole pōni pala tola i ki tau tole pōni ki a e ko e mea mau i ngā peia e ko ia fai e si su ma pe mo wi e la le vak talong atu lo e po e na si da e la ve ko tu ko wat son ni ko e na la tu ka pao tono no kau na asi o nai ngonga ko fika hongo fulu e na ka ungao e fam sinari me he if we permission university ngai pia ngai mi la falafa intia i he hiva ngufulu tupu mako hiva fitu po hiva valu. Na e o mea ki mga tolu, na e tawa tolu ka e nai lau india pe mua au na ilusi a hiva tolu. A wotu ibe ko e toko ta ko e na, ia e te vita ko Watson ko e na. E ko iloa with the very family ko e na SCC, e nga SCC, so sai e uloki. E nga ue kaya ko puri ako paula la tu una tol pe la tu ko na ko e te ha me mau inga i ai e ka nga fa no ta wa ko be po ni ko ai ta fi fi mau be e ki pe ta fi fi ko fu e la mali ma no ni ko ofa ko fa fa mau ma ko fi fi e ko ko nga ia mau inga pito ko ki ai ko atai ki tu e mo e kristiane ta ko e me a mau i ngā pito peria. E tau peo ko aki. E tau e mana tu aki, whelo tu aki. Ko me a mau i ngā pito ia. O ku kau e he aki o ku whai e whai se kau ane vela e pōni. Ke mana tu a tau hau. Ko e mau i ngā pito ia. Ko mana tu a si hova a isi leiri. Po i ngā koe tu i te aha koe ia. Se ala di betu ni. No no no aho. Ya to fo no aga sa kata. Ka ku ta monu ia, atonga monu ia. Ka ta ma o e kol hau hau a ko ia, ko tu ia tonga, ato ta. O mana va he o tua. o loto pe e poni lo toni e fa ose a ke tau polo kalama e ose ta polo kalama ke u fai a tali atu ko ne lotu tuku e ne afalaite pe ko loto pe e fa ose a ke tau puni a ke tau polo kalama e poni malo pitu ka poki atu o yo ta tai vitu malo
0: io a ko ate fa malo la episode Koi koe fei lau lau tau fei e pongpongi ni he kawinga mahu inga. Ka koe tau toi hanga o toi unwa ki mai, ki toi wau fiangi e tau falala mo e tau tui mo on ki he o tua mo e kovna nite ne fai ki o tau ki whanua o ana tau ma wah. Pe hangi koe nana ke hulhulu mai e tau kawinga aki e tau tau fi fia i e ki mawai pe. Pe o toi pe mai pe te o toi aia. Tau fifia e ki ma wai pe, pe koe mo on au pito pito. Te koe hae ki lahe tau ki lotu wai wai, tau lotu pe, te kake ki e ki, tau fita kua malo kanuela, ne lawe mai koe ki tau lotua tau hau, fonoa mo on au pito ma inga. E koe ne tonu pe ho tau ta ki, koe hau e fonoa. Ko e ne tonu e me akoto ape, me lino, ofa fifia tau ataino e me akoto ape, A te whamalo lai, pia koe a te tamaka, koe na o swafofua pe, koe toi wanoa, pe koe toi wanima, koe lawa ye, ai konga honoa e ta programa. Ka te mafoke atu ke mo whaosi mai, mo tāna ki mai, mo tuk mai e whamalo, o swapa mafoke mai lewa ki a pisope, ke ni hanga whama o popo e, e tau polo kama, pe a mo whai mai pe hatau lotu tuk, malo pita. Te vita te mafoke atu.
2: Io, whamalo atu e uhin, ai malo apito, ai fa como esta por cama vela tu ha me que a tocan que
3: hay yo ahora pido te vita fa malo piau de la wicuna el program fa fo fo coi o malo a tu que e ca u que o pegue na fi fa no mai o por fa more a tu ca cu ya fa fotun ahora e fa mata tu yo mo bea e podi Ke pego ku lau ke a kai e kofa i o tonga pe mo kofa i o tau fonua. E a nengo koe ka tangata lotu mao ni o nikita. Ako te lau koloa pe te kau atu pe mo tonga kotoa tau tūwhataha o tau pore pore ki matai koloa koe a koe lotu. Au tau whawetai pe pisope. Koe ukia pe mo e whamua e leo e whatua merie i kureo e whatua merie i poni. Whamu pe e, o mona tau hanga o kumi a tau tonuia ka tau wanga vai vai pe tau tari ngai whikau pe mo e whamu whai he kauta kloto e whonua e tau to e langa ha hala ku e tupulake ai a e tonga monu ia he kau he tau whanonga koe ni e senturi hono tolu Hoi o whatu e weina ka e tuatu teita ne toi me tau mi te tolu e piso peke ne toki wha maa popo mai e tau programa e poni o whalahi atu
2: Eo, wha maa ratu e la e uena te maa whoke tai peka piso peke ne wha maa popo mai pia mo kresi mea e peta programa ki mua peke maa whoke aki whoke atu te wha manatu peka ki mu tolu pa whanongo hoko tolu te tau whoki mai ke tau programa koe ngai whastu ki mua hango fulu e programa koe ngai a leo hengi hengi koula i hoko ai tolu koi a pea manatoi te tau alu lewa ke pesi ke he pia mena tonga i a te au o whakahoko atai tau polka ama koi a kamafoki atu e weina malo
0: i o whamalo to pito makatonga lewa ka pe ki tātu ko sone no me on ne vera tpoi tau lavalelei ko tau ikuna e tau fatongea i he pongpongi ni whakoa te whamalo la ko ia te u kolos mai mo e whamalo ke piso pe slon slana vea i he kawinga mo e ngau e lahi ko tau whea te mafoke atu ke ke whamaa popo mai pe a moni pe e wha lea pe u whatuku mai piso pe ko tau lele i taha ka tau ke i tanga tape ko ia wa te whamalo lahi piso pe te mafoke atu ke whamaa popo mai pa ke kresi mai tau ngau e ki he pomponini whamalo ke ngalo pe mo motoro kutoa pe mo kau mai
4: ia e honga ia. Mahalo pisope. Mahalo pito lo toni. Whamalo lahi ki e kina tolgo tope e ata ue ongo e pungpungi. Ope. tau kau mai o te tō mui e tau ngāwe e pong pong koin pa malo ai a pamani mure atu ka ha rere ai kai tāu ke whiunga pamani mure ki mau tōlu nau kei tangata pe pa malo lai te evita maka whakatau kei tapu halama pa malo ka nevela si au pai whakau tau kau e pong pong koin pe whuke te koe e lo toni Painga, ko whamanata wiki tau tōlu, so tau tōngā, ko tau tawa taina mo whiwhia. Pe tau whiwhia mau pe hei ki, mā uinga pitu pe ia. Pe o pe na ngalo, ke tau whamalo ia. Ai, o me tau mo ui, tau wau si ai, whanonga anga. I whonga tau koini. I tau whanonga pe moe o tua. Tau o pe moa moe a fiona, ko mea ia maunga ta. Ia, e kaina ko roto pe, te u lau pe, ko e koe lotu koe li. Ko e lotu mau inga i e sinturi ko e wā. Ko e lotu. Ko e lotu ko ni, na e whae e ne a fio i whae sinturi, i he awhala i te, pe whaka ose ke i peria, na o polokara mai e popo. E mau da mai, o ki he wani, ka malo atu, o mau huhui, o makatu onga i o alo, po sisu kalaisi. Toko ni aki mau tōlu ke mau ma'u, mo ui, mo nofo ma'u, ke o merino. Toko ni aki mau tōlu ke mau mo ui, mo nofo ma'u, i ho o poto. Toko ni aki mau tōlu ke mau mo ui, mo nofo ma'u, i ho o whakatonu hia, mo ho o ma'u ni oni. Toko ni aki mau tōlu ke mau mo ui, mo nofo ma'u, i ho o ofa. Tau ange, ke tau maringi, mi ho ofa. Ke mau ofa ke he kakai ke he. Piki viki i he eiki. Amen. I wafa ta mai, ma al, me la mai, ma ni oni. Amen.
2: Amen.
4: Malo.
2: Eo, famalo atu, eh? Pisope, weina, famalo atu. Vela. Malo apito, la valele, ta programa ki he pongpongini. Pea ko famana atu atu, hoko tolu te mau a foki mai i pesikoni kui a te au. Ko whamaro atu pisope, mālo apito ka mālo loa ki ngāwe a pongpongi. O whātu, mālo.
0: Ok.
4: Mālo,
2: ko e tau taingi, e tō e tamini te uawha ki he tolu i he pongpongi ni, ka uatu a tangu hai whasi, ka e whaha whenga ki maha ipkof ke whakakato a kawenga o e pongpongi ni. Mālo. Mālo.

0: ko e tau taimi o se tamini te valu. O se tamini te valu pe a mei he tolu i e pompon. Kake? Kake ko e tau taimi ia ka koutata lele i foki a weina i e pompon ini pe a pe e foki ki a sione o nevela tupou. I e pompon ini ka umai ke tau proklama ngā hire o heng heng koura. E weina ka u foki atu ka te koe ko e ha ha o wakai mai ke tau ngā hi fasi ko ia o pongpong ni ue ina malo.
1: Io ko ape sa malo la he i te ita maka ka ba tangata ko sione o ne vela tupo. Tau a sio mai e pongpong ini ke ne fa o se ai konga honou e tau programa ko inga hile o e heng heng ko la. Te au ate tau fafta e fa malo. A ko ko wakai ko i ke tau ngā hiwa e pongpong ini te wita neo ngande fokine ni toksi i tau mai o toki o mai a neu. Pea oku fafifia he koe uf. Uhi wa maare au peto pei, pea ku wha malo ke ngā wa lahi koia. Pea koia he kei ki te wharaolo, ko hi ku tau na tau ki Iran Lake Fork. Pea ku ape pei tā monua ki ngā mtoro ko tau pei, te nau kao mai me ngā loa pei. Tāna monua tai pei ki tau mao ngā hiwa maare, oi pongpongini, tau te whito fork ki si a oat ke kau au au me kau. Tau regre kau nau mea mea pina ke tau ngā hi whasi mo ki ngā tau ngā loa pei, pea mung ngā mtoro ko tau pei, te tau kau mai pong pongin. Te mita ke te wharolo, kau kolosia tu ka tau kamata rewa e tau fasi. O ia whika hongo furu ka tau fasi sai tari o e pong pongin ni maro o pito.
0: Io, e uena, kua whahenga ki me hena ke awe kiai e tau fasi koni, pia tuku mai, maro.
1: Io, a maro o pito ko mate pe foko ko si tōku at mao pe e ai pasmala e si ate ke kau whanore teo kau tāpo o nau mea mai ni Allen Bay mo a ki mei Wellington mo Apahat a bebia ma sista Valencia Fiva i wafnia a Maria Coletti a Saramaka Benedict Mateo a Klausia haunga tāo pe mo mina fetu mo kumo tōru kutope ma halo ko ofala hetu kumo tōru ma se o mo mea mai pohi wiki kutope ki e tau programa pe mo si hono hufaki mai e tau programa ofala hetu kumo tōru ge afu kumai kau whanore teo pe a mei a lotu eringatoni ofa pe ki a uliriat pe a koutoi a pepe foki a e tau tasmala e si i whamalo mai ki Ropin Veil Mildura me la tau langa me la ofa kakoi ma loso kau mai ki tau programa pe pe foki Kolosi ki Perth, ki Western Australia, ki nata koe o Watson Latu, o Fat Malo si kau. A pe ke a Moana Suri, o Fapenek si kau mai, a mai, Pilo Faus Malanga, a Tufunga Ola o Nasa Leti, Man Kanserik Seneni, o Fat Manu, pe pe ke Salmone Tapalu Afkalon hea, ki Hantuli, mo e kau mamakawa miei, mo e kau Famau, Pinsman Fitasion, e kau Futsfinau, Malo sa mo kau kau mai pe pe ke se lui matai se fesi ko ye pe ti tama ka kau foket ka mo malo
0: e o fa malo atu ena o ne vela ku ha fa hinga me ena ke ave ai ta fasi
2: io malo do te to ko an me fasi ro ke ni mai mau o i ko halapi tu ani ku mai pe ki e taine ko sena fotu ai ka pe ka laki tu vai final ka uma sonet po pe me he api ko tari paia Foko i habiri, pia i tai koia pe foki tai lata ka ofa pe pe ka palu tui vai, flek fonua, kau tā mea koe ni, mō fini toafa, leni fasi pia mō puta fasi pe foki pe kau pai a tau patapua, kau mā liesa, viri kau mā luisa a tau patapua, a kesa pia mō samu tupou pe me whare kai koe ni koe i papakura. Kai koia pe foki, ko amerikaini, ko mafi tumuatu, kau mā liesa, ke nolo tapu, pe ki aseria ka mankansieri pe mo e kau sodia tuku pe me i loto sene kai koe e foki takata ko ui mai fea pe mo e vaa in neivi pe ki a maafu matavesi ali ulf krem si kantau ngā takara flakseni kai pe ki a tangi atu kuaf pe mo e kenolo takata ko kenolo pipa takata ko paula reiveni ka ma ana papua pe koe koe e foki pe a pehe ki a mo fui ke tunga fasi kau mai a fauna lua ula pe mo timi o na uitonga e sendurio lo tu malo kau foke atu
0: e io fa malo atu e ke te ko pa ko ata pe pa mo fasi koni pe a mau ba fa inga koni ki a piu la fa kaus malanga pe ka pisi la fa soa pe ka solmone ta palu viriami ulaki fa kata ha kolomatangi pe a mo tufunga o nasareti pe a pe foki kia Samson Tike, Paula Tatafu, Fereti Paniki, Pa Maston, Wate Toltau, Amasaia, Peamo Topuluka. Peamo ki moutou lukoeni, ko mou asihake he tau pesi, ie pongpongini, kauma ki tapolo kalama, kia Hokilani Kustafu, Virisoni Tawelangi. Oi, asimai tangata aku, tekaiki asimai a...
2: A fatafei lola
0: one vela ko visoni en visoni malo apito ka mai ke por ka mai pong pongi o fat kategoe nau hakiri telepo nau ko e fraite ke fama bobo ata far kai tatau be ani manukau ke fama bobo e folau ki tonga e pe fo ki ki a komise kaloni mo kautu fikapa mere ana tau mo folau ki horiuti fa malot me ana malo pito ka mai ke por ka mai pong pong ini pe pe ka sione ka fusi final
2: sione
0: pe ki he puku hi fo ka pensoni fifita ka mo ke ke folau ke ke ka to anga ka ke no fo pe ka i pa fo ke me ama winga no fa tanga ta
2: no se mare o si si
0: i ka mo fa ka hiwa i ko pe ka
2: ko e hiwa pe ka
0: ko e hiwa pe ka he ni fa malot benjon malo pito pe pe ka David Manukia David Manukia ki fonuala ki Amerika pe kapuna le inondo fainga ko di ate fasi ko ni ko ta wena ki fanong le le mai ko ta fasta volunga pom pom ni ko tuinga papai ate ka ta teina iongi i e pom pom ni mo tol ko ta mo me mai ki ta programa pom pom ni ke ta pe ngal ngal pe pa ngal ea ta pe ka mo tol ko ta au ta lo tonga nga ue i e pom pom ni ko ato e pe fasintau tau te fito ka motolu ngai fare maki ngai api hopo ate fana hopo ate pe pe ka motolu molotonga nga au e ngai api ko ni mahu inga o pito ka fau lori ko ato e pe fas ko ni pe maki motolu i he pong pong ini pe ko tal monu ato ka motolu ko to tau lotonga nga au he pong pong ini ko e tuinga papai ni me ka tau te hina iongi malo

0: ko e tau fika hanga fulu ia ke pongpong ni whakaawa atu ia kau tau te hina iongi a tui ngā papai ko e fasini foki e wena kai ke ia hakufu fefe haku wakai ki ai ko mea pe ko ilo i te ma kalo atu ka te kohe ko fasta o lunga ke ma wakai ange ki ai pakapau te hata kau tangata koni ku nau ilo ke ngai ata pe ta funga te pire ke hiri mai ki ai kama foki atu wena malo
1: io a homa da vito te da maha pe ka ni vela e ko ki fo i fas ko ni o hi va e se ali ongi ko ki fo i fas i pensio ta longa ka hange u fala veta la mai peni mi o mau koro ke koro ka kala e o ku ki to ko vita fa ko ni ko ki o ma ke po ko sa we na hai pe ko na ka ko hito ki fo i fas i pe ia e pe mai pe tu o tau e langi he ko to kahoa ko ko foi tu ina papa e ai vo ta na no peke ko ka kala e ko so so pe fakalata ha o ta pe a vete ko mo foi haka a ilo a en ha ta mo no vete e o ku o foi ha foi ko foi haka pe o ma ke a ha ta mo vete pe a me pango ki wa sia ka ki haka ya tu ve la potenta e ai auto mai pe he pa ki na ni vi e ko ka kala e o wa le a ke tengo una ni vi e ko ka kala he ko foi nusi palataha na e tuia mi loto lapa. He ko foi nusi palataha, ko ni foi nusi a umake. Hono tui, pe a ku tui pe i kwhare lahi me ho e ki e. Pe a ko foi te unga ia ki pangai pe a luwa ia ki he vunga pe a moiahi e. Ko hai e vunga moiahi, luwa pe i kwhare lahi e. He kuo longo longo tangata. Ai ko te teo kātoa ngai, ko tui ki ai o whapena o leiri ate foi pension, pe a moi fo i taf mala e koe ni i he pongpongi i te vitau ke esu tuku mai, pe a o whapena o leiri ate a nau tōru kotoa kotoa pe, nau mua mai ke paenga, ange ko ia na e ngā peksi a te tau taf mala e e nuela ne si tuku mai ken ma piso pstrons la la vea, wha malo ia tau kawinga wha fu ofana tau situ a mi ai, te a koe u wha malo atu. Opo pe o ngā Hokland Kustafu, malo pito kau mai ki tau pōngau ma, te fōki ki tā, tako tā sen i ula kai ka sen, o pat ka koe, koe ni o koe, te tari mai pege na kanga kui analai soe, o pat of te ugele e lori, koe ke ha, ha wolu e lori e, o pat pakulos fōki Amerika la, i te wika mō nuela si tā, tako te wit man pia, pe ka puto, so mo kina tōru kutoa pe unna. Misa wa te kini koe ni kua nau, o tu mua mai e, o pat ka mō tōru malo, so mo kau mai se, lui mata se se mala pito pe te he fo ki ki a ki na tolgo e kona mo mai ka fo ka te vidi mo vela mo malo
0: io fa malo a tu he na e vela ku ha ha ta na mai ka ko fa malo ka se lui mata se fesi tu ku mai se lui ko e fa u ko hiva ko ni ko e fa u azione cantoni
2: okay
0: fa fa si ko ni to ta na ki mai e vela ke ta wa ga malo
3: kai malo malo te vita kai te ha tala ki te ita ku ku fi fi a pia ia he ka ko be ko ma fa na ki te ta o lunga mai masi kon ko sikani he e o pe ki a ka kai ko be va e ka ku ka ku ha fa ki fa si le fa si motu a pe fo ki te vita ka ko ngo be ma fa na ki hanga o mai me ta bo ngo ta ma fa na he poni he fi ta ta o fi ko ta ta le le ko e ka li o pa si fo ki si tatiko e ta hai ne ka me mi pa fo ku mai pon Ola ya kare ko to ka ko ka ko fie fie ya he si bani masi ko ta wo pe ko ka ra ta na mu ye nam ka ka la ko Allah ba mau sa mai ka ka la si ko fa si ni ku te to mana tu de lu e ala pak mo to i masi de vita e te ongo i pe ki ta long long ka ta nga ta pe ko ke ko me to li o tu i ha ka ka ta la ka he ku long long ta nga ta si ma li e la e we na
0: ko ya ko ya e vela e
3: ko ya pia
0: ko fa malo at pe ka mo tol ko ni mo to ka ma ke ta programa e pong pong ni fa o to i pe ko ngol re at pe ta programa ke a misa wa te kini ki te xisi se lu mata i sefes pe pe ki a wes pa a riku fisi pe pe fo ki ki a fata i hala to ko ua pe a mo ta se ni u la ga i ta se ni e o ku ya pe me na ha mo me tonga ka ka ka ka fo ki ke ke kai fa fa mana tu ye me ga ka ke ke kai ko to me a
3: to fi se tu ri wa lo tu a tra be a to ko wa
0: ko ya ko fa mana tu be me ko ya ka ke ke kai ko to me a e ko o si tu ri ko ke ke al ge o ona ke tu mai be a e ko ko ne tu ya ko ta me a e ta por ka mato ko la ya pito ka manda to la ya pito io a ta va ko ni pe ko fa malo hange ko ya ko nau hakiri te ke to ke algo ke aseria to ki ta mai pe i a honi
2: o si heni
0: io alu kia se iria sa pate falaite ko malo loho ata ko ta hawa ata te kolosi ata ke fare kai ko ya ku ke osi ilo pe ke winga ke faka ma opo opo ai fora ki tonga e na we ke ta seni fa no ma ye e sa uti ana e sa uti ana pa to kal kia se iria ko e ko tu ya ko e tau tau a tafa ko ni e tau proklama ka ko e me ko tokanga ko e ki ai we na hange ko lau ko fasi ko ni mantu ibe a api a fakala a ana i tataka motonga pe a kou toi maa fok ea wa fakala a koe ni i hala tungi o longa te me e uheina e i o koe ngai me si o whanau mai ka whanau mai ka ta se ni ke te whakoni ka ke koe fasini ko fua maaloa ko selu i matai se vesi koe kawene tangata tokoni lahi abito abito tatau mua muna kake ilo hapo kwa haina ni fawe a fasini iyo kake tau ilo ki ai e vela ka tau fua maaloa ko selu i matai he ne kau mai polo fie lao pe ko family hiva iyo kolo vai oua koe ko manatu au he taimi koe he kau tangatani kau tangata hiva mooni mooni kuya family koe ni uheina kone kone tu uya ko ta por kama ki tani mi kage winga va be ta tai mi ka ta hoko to ki ta fika hima ko bon bon ni o atuya chei poi a farmaka a fasi ko ni ko ma va tani i he pon pon ni e pa ko atu a fasi ko ni pe ma fainga ko ni a na na ka me fukina to ta por kama ko ni na to ko si atuya ka hoklani kustafu si kangaluave manu kanseli wate soni latu pia pehe ki he puku hivo ka pensoni fifita osa yasi tua kalau a lolo hea lolo pa pehe foka mela taulanga mela ki Australia pia pehe ka selu imatai sefesi pia mosione kaufusi finau pia kou ata epe mwe fasikoni pia ma auto pluka saya tayone sione mo unga mo inoke vaka ki lotolua pehe ka paula moa paula ka pau ke ngau e poni pia pehe ki hai kau tangata koi a tonga mo ngau e taim ko ilo fokita mpehe ni ko tuke ngau e kau nau whanau reiki o na tolu pia ko ata pehe ma e fasini mehe taki mehe taki koi a o e kau kalapu kai ke hato ua i ai ki whakamau e kalapu koni ki afkaloni hea
3: ki koi merino
0: ki hande ki koi merino e merino ko inga kai ke hai
3: whakamau
0: hato ua i ai Kaje, wena, kwa fahinga mehena ke atu ke ai e tau fasi kwenye fika hiva ai maa wa tangi, pa kwa ke ngalo ki moutolu kwa ni o kumorotonga mea mai i heope ke atu ke ai tau fasi kwenye ki a Hoklan Kustafu vrisoni tauelangi ki tonga vrisoni maa lo apito
3: Pano ngai polo si
0: anna Nau hakiri telepo, kumisei kaloni mo kautuf kapa mereane tau moe folau ki Hollywood USA Sione kafus finau, David Manukia ki USA pehe kapunarei nonu misa watekini ki Texas pehe ka selu ima tai sefesi Wespa a Likufisi pea mo a fatai hala tokoua pea mo taseni a ulakai koia o fasi koni watu kwenna kwa hataha mihena
1: Iyo, malo pito te tae ata dei ma tae o taseni ulakai taseni o te helele o hola te wita he po ni e se nga e puha umu i e ke to ataki i nasi e o fa sen ka koe malo e ngau ni hena pe a pe po ki ki si mau inga pito e kao tangata mi loto Amerika ke a David Mankia ka pe ka misa wate kin o fa ka moto misa malo se mo kao mai mape wi koto pe a koe a ka moto koto pe ni Amerika se luma ta se fes malo pisi tofoni te vita na ke au te wiko si to ho ni rahi mai tangata he maulere wiko si e o patu ka koe te amoe family e ka pefo ki mo kina tolu koe a ihe ngā hingawe anga a mo e kina tolu koe a kumse kalon me ka tifka pa o fa pe ongolele ia te tau a ngai fasi Sikani o fatu pia te heke a tangia a moe kaso te tutuko a te roa nā o ne wea o fa pe ulele mai malo e ngau lahimi he na wesi liku fisi te mo fatai hala toko ua. Ina dore o nasi kau mai pira a fa smalanga ma la pita pira seo kau mai kita programa te pe fok o fiu a mai a he he a hina sare tau. O fa kango hina ma la pita me teo sara ki tonga te pe foki kakmoto kata pe iyo ka foket te vita ma la.
0: I o whamalo atu e wena, eh? Pako o ata e pepa moe fasini, e whatai hala toko ua moe kauwhanongore ti o koni pia mei Arizona, eh? Atu e fasini ko tupe wongo le rei atu, vela, kua ata ambia mei ena gau gai, e tau fika iwa pongpongi.
3: Si, ko ko fwa mawhanda e hau e kauburi, Amerika ko Australia ko Hawaii, soane pai wani mwene kauta mami Hawaii, na wā mai.
0: Maari, maari.
3: Vai koea befoki, befoki ki e toa koni, asa mai koni, William Lusai Pau, Vea kai ke ngata koia ko tangata koe ni ko foki si tati. Taula pia mai kauta matea upa po uri. Pia pia ka tatau, pia tupou meo alipate, sifa koka, pake bani kaufusi, sales kaufusi, otu houma koloa matangi. Koia pia foki, pia pia ka sena fot aika, laki tui vai, finau kai umaa sion tupou. Kai koia pia foki ko foki kovi haviri, ya tae lata pia mo ofa, filet fonua, mo fini, leni, puta, Pai atau kata fua Billy Luisa ake sape mo samu. Fuka te vita.
0: Iyo ko ui mai ko na ko ilo ko ka ta me ana fo. Fa ta ka te mana tu ki tonga vela. Ko ngai ta me ape e ka fan ka ta me ko na ganga ko fa no atu. O ku ia i tonga ko ka wau kapa.
3: Ko ka wau.
0: Ko le atonu, ko le atonga to tonu ia ko wai ka na tolu. Ai foi asi ko mo fini. Ne ngo ko fai hi vai ia.
3: Wai wai lahi.
0: E vai wai lahi. Te hanga ko fret fo noa. O ku i le vai tonga ko ka wau kapa. Ko ne os pena foi ta lau na foi mau.
3: O stai ngi ta ofi.
0: O stai mi ke faka. Ko atu e pe fa malo atu e misa watekini. Pia mo te vita manukia. Te kai ki asi mai a pulto. Usa, na asma puto usa ya e programa na to gosi kage ko eta fika hiva e pong pong ni o atuia e j boy farmaka ko ma va tani ko fasini ko anga e gutui e vela mo hena ka fanongo ko fasini a e sopo tau fa
3: okay
0: a ma va tani ke ta fanongo an begai ta me papaya ta me uhilai ke ta fanongo ya ko ta fika hiva ya i e pong pong ni malo

0: ko e tautaimi to tomi te wani ma ke fa i he pong pongiri. Whakatawang e pepo ngere rea tsem ta vo e. E te vita manukia, hala ho ma u au. O kui kai ko fasi e nia e ma vai e te vita manukia e. Koku, oku mo one lau a te vita manukia. Nau nofo mo au o whakaukau e fai hiwani ka kou fwa malo au. Se lume tai se fesi. Fa au amariu se ereti, fia wine sopo tau fa au koe. E wena koe fase ne o lupe maka me tataka motonga, eh?
1: Koia.
0: Koia. Kona kuke ilo pe, ae fasini. Pea, koutui pe, hangai koe ni, na o keisi ia uia, keisi ia tem koia, e fanongo koe ni e fasini.
2: Koi.
0: Ae, koe maa vai, e wena, koe te ta ki fanongo, tau ki fanongo, ange, kako kou fomalo ka se lumatai, hono tuku imai, fa'u a mariu sereti, pea me fea wine sopo tau fa'a, Bea aia ke fase ni. Kama foki atu e uheina, malo.
1: Io, koe moena o pito fa malo fa ka se limetai koe fui fa ui, fa ua a mari se let ki a lupe maka ki tata motonga. E nengo koe fui himani koe mawa e tangi. E he koe fui mawa e na e hoko. Ka na e tohi maa me la taulanga e ko sini tamai. Io, nana mawa e pe ka nana to iku peo na te whakataha pe o na nofu i tata motonga. He koe fui fui himani upe he. Koe ofa ni koe fui ofa. Na e hange halangi maa. Kai tu unga a ene fui au au fia. Ai ko fui ofa na ilo tonga pene fau ofa tu unga a fui mea nai hoko. O au au fia te a whapo te ware e si otoli e kina. E mo ilo i mata ka ko loto ke ha honga. Ai na e tu uhe fui tu unga koe e nano fumari. E ngalo a fesi e ta mawa e tangi. Ai ko fui mawa e na e fai fe tangi i lai fauri. Pe a iku lau noa a si ene amanaki. Pe kufi mena maari i ai e te witawa mone vela. Ai fui pehe mai rewa. Hala mamani ma fui mea masani. Ke ni whakalelu lelu aki hono loto e ni fui hoha ae. Whingata. Pea ko hii, pea ko ene ni whiri kono fui kakala tau rewa. Ka kono sinona. Na e hoko ko hono fui hei wani. Pana ni whakamua mua ke hoko ko fui ulu aki. Pea e tapu ke veteki. Kwa fui ofa ta tau pipi ko hai. Maali e lai. Hange peko whalau kao ne vela. Ne hoko peko whao e nigi he. Kau hange peo whao peka taha tifu. Te sa'i ai pe te ofa e he vela. Koe ho kwa kwa fuke tika moa ke matana ki mai te wita kou tui pe mahalo koe ki kanolo toi e fui vani. Ka fuke tika moa malo.
0: Iho fa malo atu e weina e. Pea ko fa malo atu ki a misi i Watekini. E feu i gono mai misa Watekini e Watekini pa mei Texas. Te wita, koe ha ho famili mo lupe. Koe na ai hiwa kauhanga o talatu pe ka koe pake manatu e mea koni ko tataka motonga koe fere o family kwa si lope ko family i tataka motonga pako hange ko ke fo ou i e family ko ni o family tataka motonga na ke tohi na i ui ke ko si o fe kawaki pa mo pare vai vai ko te ai ke fe fe ko mau family koe kau taulanga koe kau tua kalau te kese kia ko hoku anti a lupe ko guanti a lupe ko ke no fa fa to lo ma sa itali hena ka ke sa be ya ko guanti ko ka mo ni fo ya a he ko a se lui ma dai se fes pau pe ke pe ko fa malo at ga william a lusa i pau William, malo, apito, apito, kau mai ke polka maa i he pongpongini, pea pehe whaka mo, moni pehe ai, ko si ilo pehe uinga tohi mai a misa wat kini me tek zizi, ko si ilo pehe tangatani, ko mahu whaamiri taka mo tonga, whaamiri, toko lahi, apito, apito, Ai, pea ko uhinga e nefo i tohi mai o eke mai, pa kote ai ke tari fehe fehe ke ulo iatu kona uke ilo pehe, kake?
2: Mea mneita. Ko te vita maka.
0: Koia.
2: Mani te vita maka. Koia. Ona ko fefine alu.
0: Koia ko e lope. Mata mau.
2: Koia mako ai mai si so mai ke hingo.
0: Koia.
2: Ko me ko me aki ko tamaka ko Marius a Segreti.
0: Koia.
2: Ko family na na ba ho na api i tatanga motonga na o helotu.
0: Koia.
1: Koia.
2: Mau i lope. Vai hene no fo hene tamako tofa.
1: A tofa.
2: Koia. Koia. Koia na tofa. Tam sire o lei lei lahi, a tofa sire ti, eh?
1: Ia.
2: Kakuna nofo neo e nao ni tamai tofa, na mawoko he lotu pa mawoko kataka motonga, e mako mena e, ame hi waki ala. ke fa umia ye.
0: Pa pe ke pe ko anga ye ta u ta fono nga. E ko ai me fo ke mi sawa de tini ko wi na na fo ituri hopo na fa i.
2: Oh.
0: I wa funa. Na fo ituri hopo i wa funa. Pe a hola ki ta me me fa si mo na wala. I kai ko ta no ko ni ke fa no ma de vita manu pia mo pultosa.
2: Ko nga ma lo wa ka u.
0: Na ituri hopo i wa funa ko atunga fo ke hola he a ko. Os ko ta ta ma ta ta moto ga to pe me ki ta me mi fasio alu me va oh ya we mi sa ti kini o fa ka te ko to u ka ke mari a pito a pito a fasini e
2: mari ho ba e de boy
0: e ko hi nga fo ki ko ko ko a fasini ko ta me a ia a hi va e fa wini
2: e
0: ta me a papa ka e toki o mai e J-Boy i he tāmea uhila. Ka tau hoko atu, wawe pe tata imi, ka tau whika walu he pongpongi ni, o atu ia e wakaporeo, ko e mata waka piki waka. Ko e mata waka piki waka a foki vela, mo uena pe kau whanongo, ko e, ko e tau, ko e hawela, ko e kohi ko e fo irea tonga eni, e mata waka
2: piki waka.
0: Ko e tau, si o hamea,
2: Eh, hey. Eh, tu pigi ai.
0: Eh, ko. Eh, io ko tau pipi.
2: Tu pe.
0: Tu pe ia be kaltanga ta de nau tohi ha.
2: Eh, ko ia va va ki ta nau de ilo.
0: Ko ia, eh? Ke nau a kau me ki tau programa uina. Ai ko tau fika valu e bong bong ni. A te va kapore o ko mata va ka pigi va ka. Ko tau piki ha me ko ia ha tau heilo.
2: Ko ia tau kau
0: ai.
2: Oh, pigi no ai.
0: Eh, pigi. Piki pe alo e va ka ia o hobo te pigi te ni da moana pa te more ai be, eh? Ka ye. Ko fa malo atu mi sa wa te kini. Na ko ne e ke ki a Huawei. Eh. Ko ye se kun e kere va lupe ki hok tu fe fine ko ay ko to ko si ta ko si ko fai pe mi so ti kinta ko fu family pe ko atu nga fokia eh ta ko hange pe ko glau ko mo tu ri hopo ko i wa funa pe hola ki ta ma fasie mo mo wala ko e ta fika val ko e pom pom ni i he pom pom ni ko atu a fasi ko ni pe ma mo to ko ni mo ka ma ki ta por kalama ti asion ta vo lo lo he a William a Lusa i Pau ta se ni ulakai pe ka fatai hala to ko ma ka fa no re ti o ko ni Arizona Wespa Arikufisi Selo ima tai se fesi, misa wate kini, puna lei nonu pa peka David Manukia sione ka fus finau mere ana ta mo folau ki horiuti pe pe fo ka kumse i kaloni mo ka tu fka pa na u hakiri telepon na u mana tu e lani se folaite e io ko dopule lule na pom pom ta wa ta ko lue at ki fare kai ma lo lo pe nga we ko lue at ki fare kai vri a mi ta we lan ta wa pe pe fo ki ki a hoglani kustafu ta ko ata pe pe mo fas ko ni pe a ma au e viriami a kefi lele noa kumi se i kaloni pe a pehe ki a muti place pe a mo pensi mani vae no krifi hiriate pe a pehe foki ki a rop tongotea re pa holani manu ere ki USA rei tamasila fare aisi pulu tosa ko kata mau pe ko ui mau pe fare aisi ko manatu ko ulele atu pe amo ngalu fus malo himo keri tu tabake i leti uti o me a bene tau gosi e gui alu tama ko tama sati api ko wiringi ya mai fufuka ko api pultousa ko ate fasin ma au pultousa pe pe kare ko titonga pe pe fo ki ki a motor goni Samson Tike Paula Tatafu Fred Paniki Pamaston wate toltau am saya topluka saya tayone Sione mo unga mo ino ke vaka ki Lotolua, Paula Moa me kau ngau e koia, i he poni afkaloni ea, kene ti tu pou mo maka uluave, maka o fatka koe, ki pa mastoni mo taseni ulakai. Taseni, koe ni kuke tohi mai e, toki hao pe, o vakai pe koa ha mea e tohe, kako tarato o fiha pe ka koe, koe hao pe nia, e ate mea ke kai, koe hui ke tuku oa e whakafoki mai au me e ua e. Kake, uena, kwa hao taha me hena, malo.
1: Io malau pito te vita mon vela a pe ma choice to bon io napa a pe ko noa ta nela kolo napa a pe ko ha senga ta po aki ki main group bridge Wai folau ko ia kumu fok me mi Hawaii e a ama ya he hea hina fare tau o fat ka ko e piura fa asmalanga a ade ben kamela taulanga ki ropin mildura ma roso ka me kita programa chama fotu aika gi man rewa o fat roa ma losi a ama kita programa pe ate he fok ki kolose pe ka misa wate kinte vit man kia pe a mok na tolu ko ia ko fatai halata ko ua ko e kao Texas mo Arizona me loto Amerika a io Si kau mai a William Lusai Pau, malo si kau mai son tavo lo rea o fatu, malo si kau mai kita programa o Clan Gustafu pe amo puna leinon. Ta kolos mai bigi pe si tanga Watson la tu, malo si kau mai me Western Australia, malo a pito. Si ata pe ni mai Planet Cast ke chon tu tamahe o na pe pe ke vai malala to kala mo kau ngawe. A pe foki ke tu funga ola o na saletti, malo si kau mai man kanseli glotseneni Somon tampalo malo pito. Af kalonia me kau famau mi hantli. Malo somo kau mai pe kasion ne kau fus finau. Penson fifita pe pe pe tesi ata pe ma selu na tai se fesi. Ka foke atu vela mo te vita malo.
0: Io fa malo at vela ko ata mena ke af ga tau fika valo pong pong ni.
2: Io malo te ta kente foki tonga ke kau fai ka vai ni pe mo mau kolo fa ma vai mi. Mau kongore ka dao he. Bia. Fa pa tu vai diploma tu vai ta vite. Pega Bria, Steven Valencia Tuivai, Liekina, Tonga Puku, Niulala, Aptanga, Viamanase, Pereketi, Tina, Tuiafitu, Tonga, Tupou, Pemo, Marinita. Kariu Pasi Foki Sitati, William Liso, Lusaipau, Tega Skandaunga, Malakai Padni, Fred Fonua, Iloatu Inea, William Sau, Afkalon Hea, Oia, we tamai tanga tanga te ita kuna nauke no febo nau toa hai nau kumete. Pea pega Malakai Fou Napa, Mosat Pauta, Taniela Teu, Pepe Kea Alicia Te Teau, Pakao Fauri Lori Koeni, Pepe Okalanini Heni, Kuna U, Ahake Te Teu, Nga Awe, Pongpong Indi. O Vat Foka Teita.
0: Iyo ko Famalo Atu, eh? Pea ko Uato Epe Fasikoni, Pea Ma Motol Fanao Poate, Nga Fitu, Nga Iapi, Kumo Uyai, Pea Kak Motol, Tau Nga Rotonga Nga Awe, Ihe Tainim, Tau Tati Fito, Nga Farimaki, Kao Fauri Lori, Pepe Kea Nga Fari Nga Awe. Ko ta fika valueni mea vaka poreo, ko mata vaka piki vaka, oe piki noa ia, oe piki noa ia, e vela na ake tafia, ta senu?
2: Oia,
0: oe piki noa ia na ake tafia.
2: Piki
0: tafia.

0: Ya ko mo aga. Na kai ka lo xio ko mo to. Mana va he ko mo kimbe ko na loto a ho e. Mana va he he xio de te ke va va mai fu fe fi nei to ai e. Ma si. O si wo ni me ka xio de. O fala ya tai de wa vai
1: ke. Moni, moni la mau. Mau family. Ko
0: ko na ki mau. Mau
1: family ko ya. Mau family pea. Oia. Ko vaal fo go al no fo ya. Ya. Ah, ma family pea i America. Ya talo mau inga. Tan ta mai go ngo tan te hina go ko ta kai mo fa. Ta mai ta kai mo fa ga ta. O go vai fo ke o ke ke. Mode la wa. Atalo. Ko ho go to to no ne vi o ta nga.
0: Oi.
1: Ka ke. Pa pe ke pe, pa pe ke pe bo no, eh. Ai anga e tau takai. Ko fa malo at pono, malo folo e puria pono, folo pena i as mai go si e fola wa kitonga.
0: Ka ka ka ta o senturi.
1: Ko ia.
0: Ka ta e mo e kina.
1: Ko ta u fika fit ure va pom pom ni. O ku o atu ia e ongo iba hala atu ko te kina i mo ana. O va pa ko atu fa sini ma au e pono i he pom pom ni pe pe foki. Ki a Kimoto Ulgoni, ki a Samson Tike, Paula Tatafu, Fred Pani, ki Pamastoni, Wate Toltau, Amsaia, το πουλούκα. Σαν τα ιόνε, σιόνε μοούγα μου είναι και βάκα και η λοτολούα. Παύλα μόα, αφκαλόν ιδέα και νετή του πόου μου μάκα ουλου άβε και πάμε στον μοτάσενη ουλακάι. Πια πεφόκι, κουάτα επέφασίνη πια μαάου καουτανά τα γονή και ουλόπ τον τέα. Λέπα όλανι μανουέρε, μορέι τα μασίλα. Φάρε αίσι πουλουτόουσα, ρεκό τη τόγα πια μουσιόνε ταβό. Pea ko to o te pe pa me fasini pa ma ki mo to ko ni ki a poko no pe ka wa vai son tavo Williams a Lusa i pau pa mo taseni u la kai pa mo fatai hala to go wa ki Arizona mo ka fano le te o ko ya pa mo wes pa ri ko fisi se lui mata i se fesi misa wa te kini puna rei nonu te vit manukia se one ka fus finau pa pe ka mela a mere ana ta mo folau ki Hollywood mo mela taulanga pe pe fo ka komise i kaloni nau hakiri telepo vision tawelangi pe mo hokilani kustaf ai ko moto lueni ko tau fase ne ko wena ko hata me hena
2: io a mala pito te dai si o ma inga ma pe fo ki te ari ha fasi o te i lo i fa papa o na me a mai o na fa no e te si tau ko te pe ki lo to apa ha tu mai lan te na si me a mai ke ta programa ko e ko na e pe ko me a mai ke programa to ki ta pun fa ta pe ta o me lo to ko na e a Valencia Triva malo o fala ya ka ko e te ki a Ivasnia a Benedict Mateo a Klausia ha unha tau pe ki a Maria Coletti fare marco pe mo mina se tu o fa la hiat ka moto te fa malo ko mo lo tua me tau ki programa te u aten pe mai nga hi klub fa masino aten ki kari ko mai tani aten ka viola sanario tanga ta ko fa no kureka o fa ka moa pe ke we the people ke se tu te a chela oscar pe mo pliki ta no mo ti se mana pe fo ke ha pe mata milangi ke ti koni pe ke tau ko mutina mo toko tape pe ke to pasifika tape ke kupta langa mo toko tape a ko ia ka foke te vita pe mo ne vela malo
1: io fo malo at vela ko ata mena ga ga ta
0: io malo vita te ita te foki ga america ko ka ta mai ga sve ai ko ke no lo tapu pe ke so ne faiwa pa ke ko ia be foki ma fui to mo atu de pe ka lilies a fo ke fasin ma me le funaki hina fare tau pe be foki an fare mak Sena poro ai ka taula ki whare a tui vai, pe ka whinau pe mo sion do bo. Fo kou hawili, ko ta lata pe mo ofa, fret fonua, mo finto afa leni fasi pe mo puta, pe kai koe foki alu ki skan tau ngā ali ufremi, ma af matavesi o atfoke mau man kanseri u mei fia kloa matangi, ta kala flakseni, taula te aupa pe pehe ki as po uri ka ma tu po be ma pate si fa koka pon man ka fusi sares ka fusi o tu ho ma ko ma tangi fo ka keita
1: e o fa ma at vela ta u fika fitu ni ki e pong pong ni o atu ya e ongo i va la tu ko te ki nai mo ana malo

0: koe tataimi ku ose tamuni te wanima. Ose tamuni te wanima pe ami he wha i he pongpong ini kage. Koe tau a fasifika ni maa fukia utulupe i he pongpong ini pakau tuipe. E weina hanga koe a koe na alawe at gai fasini fok koe wha ui i soreik. A e fasi. A koe ni pe a tau ai me me lave ko to ape fasini ki he kainga ange ko lau ko ya te ine ko no no o ki tai hello to kai ya no e e
1: wa kwa muri o si
0: e ko ko yanga tu ai fasi ko ta fika ni ma ko ta fika fa ko e pong pong ni o atu ya pote mani ka fusi ta hine mari mari mai e ai ai fasi ko ni ko fasi ko ni ko mana to ko fasi ni e vela
1: koe koe
0: he taimi ko e ka all time ma e Oua, tai mungu nau tae fasini ba nau toe fute, mahino kaku tola hifo ke fahinga. Nau, mahalo ko puta pe uke mo ui mai e vela.
1: A puta pa pasi,
0: Koia.
1: Koia.
0: E kau tala tako au nau kei tae olu tai maa. Na kau foka puta kei sia puta e tani koia.
1: Koia, koia.
0: Kaku ko tai nimi ko motua foka puta. Kako e ngai fasini. Kata tuk fanongo kei. Weina kua taa mena kia avi kiai. E tau fika faa koe pongpongi.
2: Io a mala opito e ti vita ve tanta mi con a copa va mari no ui mai na to ka ko e vela se oi fo ke ki to hi gena a savelio tamare ka ko e ko to ki va ka e pe ke mo te vita si tu ka ma ko ne si ko le hiva pa pe fo ki o fa pe o ku si a mai a ka fakta e ka te he ki a wate tau ta un siniwa. Pa o leveni o fatka koe mo ana popua ma lo se mo a mai pe pe fo ki ke ka u ofo a ke koe a te teo ke na oke ngai ngau e anga te vita ma u inga apita na tau fo ya. Pa o pui na ngalo te tau ka whanau mi hapua te te vita si ata pe nau hiwa ma u nau si a mai pe a mo ki na tolu koto o koro pe o ku nau i he tano a hi na pantol tanka ma na tolu ka whamahamaha mi one hanga pe pe he ki he ngahi kalapkawa tonko to pe ka upa mama e tano a pe ke afkalon hea mok mo tolko to pe nei loto o kalanina. Ka fuka te vita mon vela, malo.
0: Io, vela, ka fuka ka te koe, ka mantu e kore kore o e nga pia mea saveli o tamare.
1: Ok. Io malo vito e te vita kumone o vito si hoko fo iwa kani o tohi mai a keno la tapu mi Amerika te ita maka mo o ui ko hame hoko ka mou tolu o lere hake fie kona atong po gea pe ka pasini pe pega pe ka sena mai sena e uheina a mai fai nga fasu atu ta maki pe Paula Leven io te uhango toki ui atu ko e whakata mai bene te vita te uatpa i pe fasi ki hoko te vita ki a Paula Leven i mena kau tau bata u koni bea mei loto teams eh Tā mai anga nau hiwa ko e o Cliffy Pulu pe moreka Snepa kia te koe a Siperi o Tunuku pe pe ke a Paula Leveni pa koe koe a foki e Sabelio a Tamare koe fua foke no teita Tamare koe skau eni he kau supervisor ngai fulori shima koe ni te vita lere holo he ngai langa lalahi i fonuani ai tangatani pa ko o falahi atu ma o falahi atu kati koe teita e si ko wafe pe o uiho i ngai ni tangatai ki e sabelio ka pehe a te fasini ma au ka pehe ka ploka pe mo e family ki ri mano kau pe o tala pe fefe tu u mau iai kou o flahe te montolo a te fasio ko ma montolo a tu katoa toi ngai u fase poni ma au sabelio pe pehe ka ploka pe mo toko ua ma mo toi ngai kotoa kau sotia tu tuku io malo te ita kau foke
0: io kou fa malo atu vela e ta kou a te pe fasini ma au e sentavo Mai amanaki ke whamanatu ho aho Na ai ne whaere e son davo he aho fitu mai na fitu
1: oh.
0: Tai wao no no Aho fitu mai na fitu
1: oh.
0: Ai koe uke ka hau te tau toki manatu i ai tangatani okay. Sione Tala manu atu ka te koe
1: Tala manu atu
0: Na tonu ke ui ko ia ko fitu fitu Ka koe tau fasi a koe ku hoko Mou tolu ko toa ku mou ahe pongpongi Na teu teu ke mou lavato ngā ue ko atu e fasiko ni pia maa mo tolu pape he mo tolu tablo tonga ngā au e koe i he pongpongi ni ko atu e pia fasini pia maa mo tolu tahine mari mari mai ka olu tai maa eni pia he foki tamai e taseni one vela talatu kia Paula Reveni uki kai mao e kawa kawa ai ai tems kai
1: Lena, usai sen signolo mai beta
0: Paula koe mai pia mata di taha, mai pia mata taha, taha au, taha vela. Ua fa angi ke lahi a vela ia au. Fa mai taha au ia kai fa a vela ia.
1: Uo lo inga mai mita wa tu malu ia ka koe.
0: Ai ia ue, koe ia koe tau, fika fa ane pong pong li. Pia mea pote mani kafus tau whanongo ki ai. Mutol kotoa mo kei a mai ki ta programa, ati fasini ma mamuto. Malo.

0: tata ni to ta minute ono tata minute ono ke ni ma e wena ka wan e fenga mari ko ni gia fa fa dai ke ne analyze o mange fo iba ta fo non gia e wena e malo ma
1: fa pasta
2: e io malo data bambo on vela bambo wena e ka we ka ko e ka ko e an ka pa ka ka pa ka fa ka ka to a ki ki fo iba gana e tangi tangi mo ni be me kena na mo ringa ki ai mana tu ka mo ka mo dole ka foi manu puna ni ya tang tang si lupe
1: ya
2: ko me kuive ko iva ya ko te me ko iva lupe me ai manu puna o ka ke pe han tang tang ko te me kuive iva foi lupe mo ko mo ne fra la ura u kau ko Pakai kau kau yang kau ni aku ya ke ngau hong dah ada apa mu kau ina kau kau temin leh na si na si pengah ya tokota kau na ke au honor leo ke pun lupe tang tang si lupe
1: Tei
2: ai ona. Ona kau pa mo ku un analyzer u akia i e foi be line u lagi be ia. I ka ke foi ka ka to foi hi ia na ta u si analyzer na dolu ia i e u ko si.
1: Pa ia,
0: malo. Io fa malo a tu, fa malo a tu fa kai, malo a pito kau mai. Wena, pe

0: koi tataimiku osi e tau minite faa pe a meihe ni mawena. Ka foke atu ka te koi, ke ki faa maa popo mai te programa.
1: Eo. Te vida ko a grupe whaamare ko ni, koe ke tataimi wa te whaamala o la. I he whuafatongia ko tau whi, he pongpongi ni, whaamala o tau pito ka koe. I he, hono to o mai e tau ngahiwa ke pongpongi ni, ngahi leo hengen ko la. Tēnā o si, koe whaamal more atu ne si ngālo, ia o patau mia, te vida ki usi tuku atu ahiwa, e maukau ngā ui hui ko si, ka rinta pas, mo te rinta pas, la tu whanua, pe mo tangata ko chon pulu, hene tokon ki hongo wā, Filifile mau hiva hui kosi, eh? Whamore mora tu ofalahi at kamoto. Whakatoa te wita maro o pito ku lama tau fatungia, ko me bin tau fifia, tau fafitai, pe amono fit in lele i da pokama, ne me tau ki kamata tō mui. Whakamalo la hea tena tō ko tau pimu nau si ka umai me ngā lope, mo nau ka umai ki pae ngā, e te wita ku alpi ki tō lahi ang whau, ka tau whenga tō rei leitaha ki whamalo ia i nā tō. Whamalo la hea tau pito o pito ku mo tō ko tau pimu si ka wā wā, mo kau tō rere ka mo mea mea. Pina o falahet kak moto fa malo he me ko tope i o te vita ke fokere te fa fe te moto e wik ka ha ue te mita tau pe me tau programa te tau fa fe e big moto ki ai patonge mo ma weekend from fe fe am klase i a malo ho mo me mai ka mo me a to fa tu malo te vita
0: i o ko fa malo a tu e wen ai malo bito la valere te programa ki e pong pongini ko e a ha ua fokenyo si ulai ai a kufa malo ka te koe pia mfa malo ka onevela pia fa malo ka kumotol kotoa pe na mu mea mahi heo pe pia pifo ka kumotol kotoa na mu mea mahi ngalu ea i he pong pongini ma uke i kore fa mori mori pe ka bane aha tau fatongia kwa ki tau mo kumotol pia fa mori mori iang mautol fa ka malo lava le reta polka ma fa fofa pe pia fa kafe i pia mautol hanga mea nilau ka huina ki he tau polka ma i he wike kao koya lava eta programa ke pompogni pe ko fenga mari ko nite o at pe ta ofas ko e os ko ya a wano a pe me he ni ma pompong ko ta programa fra si a fra ko te fa fika pa la moala to ko ni fra la mari ko e pompogni malo obito ko e ko mo ka ma ke ta programa ko at pe ta ofas mo ta ta ya malo

ko e tatangi osta mini te ongo fulu pe me ihe ni ma e pong pong pa ko fa malo fo ki lavele de ta programa e pong pong ini fa manatu pe ta programa ko ia e to na ki pe me ta mi ta hawa ke ono pong a e fiafi pe am pe fo ki ki he wi ke ka u pule lulu ka u me tolu e fiafi ki he ono pong pong i tu a pule lulu ko ia ko tang tu e tang ai programa ki he wi ke ka u fa fe ia motor ki he tang ai programa ko ia mo fa manat pe ka motor ko ia o mo manatui o mo programa to na ki ki mo fe tu ta ki mai ki ateau anga hi a motor ko ia nga hi ko sutuku pe ke community o mo programa i he a to na ki ko fatawa nga bete ta ma o ha weekend lele i he weekend ta manua ki nga hi fatongia ko ia o weekend be a te wat pe ta mai fas o si wa no a pe ko at ta program fra o si fra ko dia fa fi ka o pa lo moala i he pong pong ini be a ko ke ko ta ta wa to ai pe he ta ko ko fa mo mo pe ka ba na nga to fa to nga ka ki tau i fu fa to nga pong pong ini pa mo fa mo mo re yang ai mo tu ani maro apito mo me a

ia ka ko ia apa si a si hova o mana ko la hi ke nai tu tu ni ana o wi ono fare a mahu mo koloa pe ko ne toto nu e tu o tai nata tolo ha ngai fonga mai o tu a ke hu a ka kai a ki mau tolo ka i na tonga mau te fuai a te aroa hea honi tu ke kei hoko pe ai a fiona ko mau o tua mo mau koeri a ke lolo tonga ni pe fai mau e pe o tuk tupua ka poa ki mai a mau tui tamo kutupo wono tamo hono fare ke tulo ai pe a tonga lau i kuonga ka poa ki mai hou eik tonga o tau pe a mau kumi funua mai ki a te aroa hea honi kai ngalo e kautaki ai pare mia pe mok nau tolu ko tau pe ai kautaki i a te aroa hea honi ta po ko ka nga o re tio no ke ma wi wi ke fa ka to na o ma wi na kweni i lo nga foro foro ko fa no te te ke ma na se pom pom ni to ke ma na sko to pe ai ke a o ma ke wi ke hala flon a ma flon a ia to ka wa mo ko e ka ma ta nga na o ya koen ka ma na fa to ngia o fo mo ke me u lu ke ma flon a fa o ko ka to nga me a ne fo se ta ho a lo kraisko ko ma fa mo wi ko e re so ni oku to mai a hon ki fai ai ai tau ki pou pou no no e pou pukin to e me fwaka motua to e palo fitako ai sea ni mongo furu maa valu e vahe o ves ua ki ke kongi mu a ves hono hiwa ai te tape ene na e re so ni o e sapate ai uto hanga ki ai ai sea vahe ni maa valu ves ua ki ki e kongi mu a ves hiwa ai o peano whaarea kalanga mi holo tou a ou a so mak mak ai atu hore o hane a talupite o whakaha ki o kakai ai nau talanga ta a pe ki whare o se kope ai nau hi a ka guna kumi ka te au he aho hoko hoko pe a guna o whaka am ke iru ho nau ngahi fonga au hange ka hapure anga ki nau tolu ko feia e totonu pe ko ikai li aki ai lao ana o tua. O kuna kore mia te au e ngahi whakamau to tonu. O kuna whakamu ke unu unu mai ai o tua. O kuna ulau koe haa kuo mau au kai ai. Ka aku ikai teke sio ki ai. O kuna mau whakamamahi ai mau mo ui. Ka aku ikai teke tokai. A. I a o mau au kai o kuna mau whai ato hao mau mea. O ku mou whakapuha puha a, ki ho mou ngahi ngā ue kotoa. Wakai o ku whai ho mou au kai ki whaka ki kihi mo kē, pia ke tā ki ai nima kua kuku ke whai a tuki. Tala hei ku mou au kai i ono pōni ka uhi ke ongo ho mou re o i tau ka kako. Ka ko e, ka ko e ni, ko a ai au kai te manako ki ai. Koe aha to kua ke whamahi a tangata ene mo ui. Ke tau pe hono ulu hange ha moa i fusi. Pea ke wholahi tau a ngaa mo efu ke le toka ai. O ku ke ui ha mea pehe koe au kai. Koe aha o e hoi fua ai a sehova. I kai ko eni pea au kai te manako ki ai. Vete ange a ngahi hai o kuhala hono hai. Ke tatala ngā iha i o ioke, mo tukuange tau ataina ai ka kai tau mia, io, ke fesi e whahinga ioke ko toa pe. Ika i ko eni, foki, ke pakiwa ha o mou maa mo si kaia. Pea te whakahu ki o whare, si kau masiwa kori aki. Ko si o rewa ki e tahata e kofu, pea ke whakakofu. Pea ke oua na te, te kalo whaki me ha taha aia ko kakano to tonu. E toki mafoa mai ho maa maa hange ko pongpongi pe awe o kakano whaka kakano fo ou. E taktau kia te koi ho o tonu hia pe e tuku tau ai gloria o si hoa. Te ke toki ui pe a tari e si hoa. Te ke tau tapa pe te re pehe ko aweni. Amen.
tap mo e afio a toa ta lo tonga tap ke ta matui tu ko ono ga mano fare tap mo e ho e ke fo noa tam pare mia o tonga mo lusila ka pe foki ki he o e fare area mo e kautako tau pere whanua. Tau kata ki loto. Tau foki ha matapure ha tau whanua. Me tau matongo tau pere ku tau lonuku i Aotearoa hea honi. Ka ata mo e motu ani e whenga maari e whafofa kou mao e pongpongingi kou lau e kou tāpu aki. Ke ukau e vahe vahe o e wholofora pe mono e laki e kou spere a rua. I pongpongo eni. Ko e ves pe kou to'o ke whamaunga ke e whahae pongpongini u hapi e ves whaka o si ai sea wa ni mga furu maa walu ves hiwa konga pe ki mua ves hiwa ai ak pehe teke toki ui pe tari si hoa teke tau tapa pe tene pehe kwa weni ki ka venga pe kou to'o ke whamaunga ke e whahae hon e wharea pehe Faka mo'oni ke mo'ui. Faka mo'oni ke mo'ui. O kia e tala maario e anga e tau tuku whakaro kau ke vai ko niu tō ua. Pea kukore pe ke hūwhang atu. Moha tau kei mo ilo historia me tala tupu aka a tā mo motu ani ke whai pia ki tala noa whatu a koen. Ko hui ke mahu inga e honi. Tokua ke mata vai Oi vai ko niu tōu wā ne tāpu hā ke whai meha tōu wai. Ngata pē. Ngata pē ia mā atu. Pē mono kāinga. Pē ka ere maha sola pē tūa o fia mā Ko mui vai pē o atā. Ke na utu wai me iai. Ai au iloa e mui vai. Oi vai ko niu tōu wā. Ko vai oi paia. Ko whakaukau e honi ko tau sītu o mai me ngai whai tau. O Christmas Eve au tau rotonga whanonga ia ne whae tau Epiphany. O tau whanonga atu en ke reangiti. Mo e uki ai tue mahu inga. Ke tau hok ko kau whakam oni ma Christ. Ko tau koloa ia pa tau tai maari he tau wai e kau whaifekau mo ki nau tolu ko tau pēna nau malanga e wholofora e atua inga i sāpate ko tau sītu a ki ai. Pe mei ai ka koe nau tau wai ia. Me ngai matalai oi moui. Pea kou kore, i whainga mārio e ahoni ke uohu ohu pē mihe mrenga, ko tafe ki mui vai. Te lia ngā mau ai ha mei vai hua me lia, ko hi ke papirikimi o ko tau whai he mahinani, ka koi kamata anga e tauni, e mahina ko whēpueri. Ko paloksai ko whai he palofita ko aise ahe pongpongini o ku, laloni aki ai valoki, ta funga ni ake tala ofa. Ko ki nau tolu unau maheni me tui kakala, o ki kai ki nau tui whakataha e kakala eike ua. Ko pau ke laloni e kakala vare, ufanga whakatapu, e funga ni ake kakala eiki. Ke a, mo mahino e ne eiki, moro whaka afofa. O pehe e tui kakala kufai e palo fita, o kune whaka e kakala eiki, ko kresi ai otua. I he laloni ke talangataa pe moi hia ha isleri. Nga sikau he otua, kalanga, oa te tuku haizi. Fra ilo ki isleri en talangataa pe moi hia. Tala ki hukakai, malo pe lo tu, malo pe moi au kai. Kau ke ia e nahi uni mea ki whakalereiki. Ke tokanga kina e masiva, ai pōpura, ai vai vai. Pe mo ki nau tolu mo ula loa i society. Ka lava ia. Pe teke toki iui, pe tene tari. Tene tau tapa, pe tene pehe mai. Kua weni. Ko tau ves malana ia. Ko fotu ke so maunga kea da vaha pungpungiti. O mahino me herea a ise a, ne hanua isi leri hene, he nau hela he au kai. Hela he whakai e fue fuma, fai fei lau lau, ka hane kui kai tokanga mai a Jehova. Manatu hoka isleri.
Malatu ko foke na Israel ki Palestine, hile nga hita ulahi e na unofo popula e Babilone. Lotonga na unai popula na na uongona nga palofisai, fatua merie me kau palofita. Ka hile na tau daina, ok te eki beha whaka ilonga hamai, pepe hae tūkunga te na hoko ati e na umoe. Nga na uwhianga hangai me tangua ke langa whaua selu sarema. Ko holo e ngahi a, ko maumau e tempare, Pea nau whaingata ia lahi. Mana kamata ke nau hanu mo launga. O ngalo ke kai ngane kres fish fish mua ko yang nau lolo tonga mahu. Mo lolo tonga tofangai. O nau lolo tonga tawa taina. Na e tonu lewa. Ko nau fatongia tau potune tau ke nau whai. Ko puke puke tawa taina ko ya. Ka go afio e shihowa. Ko ngawe popula e masiwa. Ki he mau koloa. Ai vai vai ki malo hi. Pe ko na fo ga ioke ke no takia ke di. Ai ioke ke manuki. Ai ioke ke rea kovi mo ka ka. Kaya u ke gai sa pate mo gai afa ma ma fa fasiu. Ko na ai te unga o rotu mo au kai. Pe blanga ki alao me fai to tonu. Pai ai sia malo au kai malo mo lo tu. Kau kai pehea au kai manako kia si hoa. Oki kai koe tuku kai. Oki kai koe aitau ngā mo whakai fuefu. Oki kai koe mata peko o whangai whakatapu ke ilo mo au kai. Ka koe au kai, oki kai koe whakahāteu po ka ekwhaiwa. Ka koe au kai o hoi fua kiai, koe vete hai o kala. Koe fisi e nahi i o ke. Koe whawhangai si e kai a. Koe ofa i masiwa. Koe whaka kofu e tere fua. Ka lava ia. Te mou hange hala āpo o wani fua ia e ata ha tongtongi. E takitau mo tūtau e gloria si hola. I wā ni mga furu māhi wā. O toi whamana toi e palofita. Wakai o kai wha. Wha nou nou e nima si hola. Kene tae lava ha whaka mouni. Pea kui kai tūri hono fofonga. Kene tai o ngona ki tau tōru. Ka ko mō ngāhi kōwi kua hoko kua ngāhi āwai wahi. Ki ho mō wā mō ho mō otua. Pea ko mō ngāhi anga hala kua whakapulonga hono fofonga me te ki mō tōru. Ke oa tene o ngona. O pali toto ho mō ni mā isile. Ko mō ngāhi tuhu o pangi whai kōwi. O mō ngutu loi pe mō elero lea pango. O ki kai whai to tonu. Pea mo whalala ke nge e si. Pea mo tuitui e he mamahi e whanau mai koe kofi. Ka paurewa o mo fi au kai tuku ai mata pe koia. Ka mo au kofi. Koe uhi ngā ke tuku e whai kofi. Ka mo au loi. Koe uhi ngā ke taofi mo loi. Pea au kaa kaa ke taofi mo kaa kaa. Pea au pango. Mo au anga hala. Oa, e ta e kai mea kai, ka kai e kowi mo e ngahara. O whalolo maanga e taimu tau au kai mea kai ai, ka tau kai e ki tau tōra e kowi mo e ngahara. Kai ki mō tōru, o ka mō ka fie kai a. Kehe ke mō se of aki, mō puke puke a tau ta aina, o fuaki a tō. Koe mōni na tau whakamahine si isu ya mātiu e malanga he mōunga. O kone whakatokana. Ka kai hulu hake mō mānio ni e kau whāresi. O kai kai a mōtou le purea nai ratua. Mō hoko koe māsima, mō e māma o māmani. Koe ko whatātā mahu inga e ni o ngāu e ake si isu. Koe ongo mea kuna mao kona mahu inga i he ena ngāu e atu. Koe māma ka e kai ulu atu ke whakamāma pe aki kai hano aonga. Koe māsi mā ka kai kona, pe kai ke ne lava whātolonga mea. Pe kai lewa hano aonga e māsi mā. O kui kai ulo e māma, ke mahino pe māma. Pe ke kona e māsi mā, ke ilo pe, koe māsi mā ia. Ka kuna ulo mō kona, ke whaka māma mō whakatolonga e ata kai o kuna iai. Ke māoni oni ia, hange, ki ai, O hanga kei e konakia sisu. Ko a mo ui o ku ngā atu.
ma ai lele e fahinga ku nonofo moia. Kai kai hange ko fare si ke ngau pe mana fa foi tu tu. Ke lau pe me ko tope ko lele ana. E ku ngau e atu o ko hiki ai ki olunga ku kau nga fononga. Kai tau ngau pe ma ki tau tolu. Ko hono lau ta hape. E u teke e ma ulalo. E ma ulalo ange. Ai taha ko tope e ia te au. Fatangai anko isleri e kuonga. E kuonga ai se ame kuonga sisu. Ko kaina matea ki lotu. Ko hea tu tuni o lotu frasiuna lau. Fai pau ki ai. Tai kai taofi ai se ai ko sisu. Ai tau ki lotu. E ko mea lelei pe ke fai. Ta ko mata vai vai na tokanga ke sisu. Ko e nau pehe ko sai mo kakato. Ka hiri ko ya te ki ai. Ki kizi pe mātua i e konga ai se ame kau whare si teimu si su. Ko e lerei taha pe a lotu u nau whai. Ka ko e lotu ke te nau tolu ianga e nau tui. Ko au pe. Ko kita pe moi otua. O ki kai ha kaunga mai ki ai au kaunga api. Pe ko ha taha. Ka ko ianga e nau tui. Ko au pe. Ko kita pe moi otua. Fefena i ki tau tori o tau kongani mo ana tau tau o tua ak fai. Ak mōni nau a lau koi a. Koi lo tūko tau i peho kwa amo ko tua. Tā o rewa ke tau whakamanat ke te ki tau toru. Koi tau i o tua o tau fai. Ko pau ke hāsino ia. I he te tau i o to wāke o to kaunga mo ui. Pe tau i o to wāke o to o tua. Ka pau pau o to wāmo e taha. Ko pau ke ne wesi ai, a to wā me tākoe. Ka pau te tau ki nofo hi fo wakai he tau lotu o kwhai, he tau toka ngai a ngahi me koe ni. O kwhau tūtua sio ki tāi he tau lotu. Pea ko tau toko lahi o ki kai, tau kau ki he lotu, i kai ko uhi ko teke lang langi o tua, ka ko teke e o tua, moe toi ngai e sesi, a tau ngei a whakatangata mo to langlaki. Kono tū se lo tū, mei he mahu inga, moe mo onio e mo ui. O hake mai ko ngane ngai lot ke ke. Pe ko nau toko lahi unau hangei ha kakai unau au ke vava. Ngāra e teki nau tolu, o unau ke ima manipe. Pe ko a takai au tau, tau ke teki tau tolu ke tau whakahoko ke ai lo tū. O ki ae ngahi tefto i makaturiki o mo ui. O tāo ke pōaki e helo tū. Ko e mo ui le rei, mea toko ni ka nofu anango tau ngahi whāmiri. Mo ngahi mea ke hekehu le puke puke e tau mo ui whakaho. E kua ngāni mātu aki mahu inga e hako i he tau nofo. Ka mea pango, ko tūsi e ngahi kuruplotu e ni, a whainga maari ako e tau whānau. Pea kunau pōpou i, A se motu motu aki, te kalo kalo ki whaitoa e whare maha ki, ke uhi te whahinga mo onio unau puke ki ai. Ai e tau lotu ke whatuk mo ui, mo aonga ki mo ui. Ke lotu me tau tui ki o tua ui kai kon, ko tauna ki te whakalau maari e pe whakata mai. Ka pau o tau misnare lalahi ka whie kai e whaamiri, mahu inga ki tau ulak whafanga ki nau tolo. Ka vi kai lahi e tau koloa, Tak fie kai e kau ngā api, wahe wahe ato. O e tā moroki mo sio lalo, i toena o tau kau ngā whanunga. Se fua aki o tau ngā i mawhsianga. I whāna wako, mo tokanga ki he ako, e kwheo anga aki, le le ia pe moe lotu. Ta whae ehi me mui mui, ke ngahi, me a mau mau taimi o more ha tau taimi. Aia kua e ngahi ako angara e o tau whanua e tolo. O kou fie whamanatu ato e poin wha asko e. Ka ngahi moni mea, o kou omi ke te tau tolo e toi tapu ke tau ngāwe i, e tau maure wahano moni. O ki kaigo ngahi whakahino hino, tokua ke tau nofo peo misi, mo tatari pe kia ke toki hoko mai. Ka ke ngahi whakahino hino koe ni, ke anga e tau nofo whakaaho i he moui. E toko ni ki tau tō, te tau whanonga whai. Ko toko tahtui, a ki tau tō e kau karistiane. Ko tau ui ki tau tauhi.
ke tonu o tau ngai waha ngata e kia o tua mo tau kau ngā mōi. Ke whakama o ni au, hao hao, te ka lotu i au kufatu kohoi fua. Paurewa te tau whai pehe, ke taimi te tau ui, ai ki he o tua, e tari. Pe e ngona ki o tau re o, mo i u tau whai. Pe ka pau te tau tau tapa, tene pehe, kia te koe pe mo au, ho e pe mo mea mai, pe ke tonga tau pe mea mai ke re ti o, i he pumpokini, tene pehe mai, kua weni. Tu aga tamai me ano me lau mare ma andoni. Tau lotu. Mawhaftai a te atua he whainga maarie ko ke tuku. Ke mau wahi wahi ai hau wholwhora. Mwani beko wholwhora koe moana. Te kai te maulawa ke mau maku pusi. Iho mau atamai whai tangata ai loto. Koe nau nau e a fiona. Iloga wholwhora ko mau wahi wahi. Tuku peke hoko ke kā pasa mwe tūhuru ke mau whanonga. O whai ai mei taimi ki tāniti. Kā kuak mai, au mau tui, ka mga tu pau ono, ka ni kui ni na nasi pau, ka mā e whare mo hamo heo fō. Ho eike e whanua, ta mā pare mi a tonga pe manu sila, mo ka kai tonga tō pēk mau, kum whanua mai ka ātea rohe ahoni, kā kuak mai ki mau tōru. Ka mata anga e aho kwen tu ke tau kamata pe moha afio. Pau te mau kamata mea afiona. He toki ahao. Ko aro maarie, he toki aha whaka afu ofa. Ko uhi ko mau kamata mea afiona. Tā pak mai kau ngāo e reteo, te wita, maka, a mātoinga kau ngāo e ke ma uivi, ke ma utaimi, ke ma wahe wahe a wholwhora. Tā pak mai, a tonga tā pek mea mahe a kwen, ta kau pe mua afio e whanonga mau whai. Tuka mau kei moro moro mui wae atu. Taki mu aho a fio i nga oi kota pēt mau whai. Whai mau whai kato whai ha mau whaka ure a koeni. Me ngā ke mau moine ngu matai tāo. O kore kātonga i mau hindu wafi tāo aroko kreiska ko mau whaka mo ui. Emeni. Emeni.